0: TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ako po si Raya Chalcia Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time. It's 8:06 in the morning. Ito po ang pagpapatuloy ng programang Celebrating Life. Maraming salamat po sa ating mga naging guest kanina, si Sister Zenny Gornes and Sister Sharon Enriquez. Yan ang ating unang oras. And napakaganda ng topic natin, but before anything else, syempre mga kaibigan, Happy Father's Day po. Yan, ngayon ay araw ng mga ama. Kaya binabati po natin ng isang mainit na pagbati. Congratulations po at talagang napakapalad ninyo dahil pinagkatiwalaan kayo ng ating Panginoong Ama ng isang pamilya, ng isang anak, ng isang asawa na kung saan talagang mabibigay ninyo yung pagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Ama. So as we said, ang ating pong topic for today, mga kaibigan, ay napakaganda, no? Ika nga eh, isa sa mga lahat tayo kailangang maturuan o matutunan natin ay ang pagtsatsaga o pagtitiis. Yan. So ang ating guest for today ay isang kaibigan, no? At matagal na rin natin kilala. At yung kwento niya talaga na-inspire ako, mga kaibigan. Kaya ngayon ay binalik ko siya. Oh, actually, first time siya. Yung una ko naging guest ay si Brother Johnny, yung kanyang husband. So kasama po natin ngayon si Sister Delia Nate. Sis, magandang umaga sa'yo.
12: Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating MB Live, good morning po.
11: Yan. Actually, Sister Delia, yan, siya po ay taga Life Giver Christian Family Ministry sa Chestnut, tama?
12: Opo.
11: Sa Chestnut. So, Sister, relax lang tayo, ha? Para ano ba, bigyan mo lang kami ng pagkakataon na makilala ka. Yan, ano ba ang iyong pinagkakaabalahan? Ilan na ba yung mga anak mo, pamilya? Go ahead, sis.
12: Ako po ay si Delia Nate po, isang probinsyana.
11: Taga saan ka?
12: Negros Occidental po ako.
11: Negros.
12: Sa Negros po ako lumaki. At ngayon po ay may pamilya na at may tatlong anak po.
11: Puro lalaki?
12: Opo, puro lalaki po.
11: Oo. 24 years old, 18 years old at 16 years Opo. Old. Yan. So ngayon ay naglilingkod ka sa Life Giver Christian Family Ministry as...
12: Opo. Missionary po.
11: Missionary.
12: Ang tawag po sa amin ay communicator.
11: Missionary.
12: Missionary po.
11: Pero bago yan, yung ministry. Pag-usapan muna natin yung buhay mo.
12: Opo.
11: Kasi nabanggit ko kanina sa kanila talaga na-inspire ako. No?
12: Opo.
11: So, bigyan mo lang kami ng idea, sister. What do you do right now bukod sa pagiging missionary? Anong ginagawa mo? At syempre pa si Brother Johnny, ang iyong kabyak. Yan, kumusta kayo?
12: Yan, ako po ay isang kasangbahay.
11: Mm.
12: Yan, 13 years na po ay naglilingkod po sa pamilya Romance. At si asawa naman po ay nagtataho po.
11: Nagtitinda
12: po ng taho.
11: Ay, favorite ko yung taho.
12: Yan po. Yun po yung kanyang hanap buhay.
11: At for 20 plus years.
12: Opo.
11: Diba? At awa ng Panginoon, nakakapag-aral po ang mga anak.
12: Opo, sa biyaya po ng Lord, ay nakagraduate na po si panganay po.
11: Si panganay IT graduate na, IT.
12: Opo, ngayon po ay pumapasok na po sa opisina, sa biyaya po ng Lord.
11: Ang galing naman, ano. So, how do you describe your life? Gusto ko malaman kasi yung buhay ni sister, no? Kasi kung ang pinag-uusapan po natin dito ay... pagtitiis. Yan, katulad ng pinag-usapan natin, di ba, dun po sa Romans 3-5, di ba, okay. Na talaga napakagandang ika nga ay verse, no? Dahil itong verse na to ay nagsasabi na talagang sabi nga ay may divine purpose, no? Ang Panginoon sa bawat ano natin, sa bawat suffering, challenges in life, mga kaibigan. Katulad ng pinag-usapan namin kanina ni na Sister Seni at Sister Sharon. Ikaw ba, sister? Kasi reflection to eh. Paano madidescribe yung buhay mo noon na kung saan talagang nagtiis ka, nagtiyaga ka, marami mga problema pagdurusa, pero look at you now, no? Talagang you are so, ano pa rin, kumbaga, blessed, okay. Sister Delia.
12: Ano po ba pag-usapan natin, naging Kristiyano po ako ngayon o noon na hindi pa po ako
11: Kristiyano? Noong hindi ka pa Kristiyano, yan.
12: Noong hindi pa po ako Kristiyano po ay... ako po ay, sa murang edad ko po, ako po ay nagpalaki ng aking mga kapatid. Apat po sila magkakapatid. Mula sila po ay baby pa po. Dahil yung nanay ko po ay isang kamadrona at yung tatay ko po ay nagtabaho na sa asyenda at lagi po silang mag-asawa wala. Ako na po ang nag-aalaga sa aking mga kapatid. Maging po sa kanilang pagkain po ay ako po ay naghahanap.
11: Nangihitang
12: po ako, nanghihiram po ako sa ibang tao. Para po ay may papakain po sa aking apat na magkakapatid. Naalala ko po na maliit pa po yung aking mga kapatid. Murang edad ko po ano. Yung kapatid ko pong iyakan time po tayo.
11: Iyakan time ba? Okay lang.
12: Ang kapatid ko po na isa, may sakit po siya.
11: Mm-hmm.
12: At karga-karga ko po dahil baby pa po siya. Yung isa po ay nasa likod ko, nasa duyan po. Iyak po sila ng iyak dahil parehas po silang may sakit.
11: Mm-hmm.
12: Sa panahon na po yun ay napakahirap po ng buhay, wala yung aking mga magulang at wala pong gamot dahil walang pangbili. Umiyak po ako, iyak po ako ng iyak. Yung damit ko po, basang-basa na po sa luha at sa sipon po sa iyak ko po. Dahil sabi ko nga po, pati po mga kapatid ko ay nagtitiis po. kanilang murang edad po. Dahil yun po, walang gamot. Alam nyo po, Ma'am Cecil, ginagawa ko po ay nagnganga po ako. Yun po yung gamot sa probinsya eh, para doon i-haplos po doon sa tiyan ng aking kapatid na masakit. At yung isa naman po ay naghahanap po ako ng dahon-dahon po para po pang tapal doon sa ulo ng kapatid ko. Ganun po kasi sa probinsya.
11: Ganun talaga ng araw. Oo, totoo.
12: Yun po. At sa murang edad ko po, ako po ay nagtrabaho sa bukid po para po pangbili ng pagkain po namin. At the same time po, makatulong din po sa pamilya. Dahil yung nanay ko po ay laging wala. At sa kanyang trabaho po, minsan po may bayad, minsan wala. Ganun po yung buhay sa probinsya.
11: Nagpapaanak yun eh, di ba?
12: Opo, nagpapaanak po. Dahil sa hirap po ng sa buhay sa probinsya po, siya po ay binabayaran, minsan hindi po. At minsan po, sa isang linggo po yun, hindi po nakakauwi yung nanay ko. So wala po gatas, walang pagkain yung aking mga kapatid. At sa murang edad ko po, nagtatrabaho po ako sa bukid. Pag kinikwento ko nga po sa ibang tao, nagtatrabaho ako, sabi nila, o talaga, opo. Naranasan ko po magtanim ng tubo, naranasan ko pong magbunot ng tubo sa ibang tao po. At naranasan ko po mag-arawan. Naalala ko po na nagtrabaho po ako ng isang linggo, ang sahod ko po ay 200 pesos. Sabi ko po sa nanay ko, na ibibili ako ng damit kasi uso po yung damit na polka dots po. Eh wala po ako noon. Sabi ko na ibibili ako. Tapos sabi ng nanay ko, huwag mo na ibili yung pera mo. 200 pesos lang po yun, sabi niya. Ibili na lang ng pagkain ng mga kapatid mo. Naisip ko po ay tama po yung nanay ko kasi para lahat po kami makakain. Busog po yung mga kapatid ko. Oh. Alam niyo po, yung damit na bulkadats na po yun, pag nilabhan po yun, kinabukasan, kupas-kupas na. Yun po, yung 200 na po yun, di ko pagagastusin sana kasi maglalakad lang po ako papunta ng bayan para hindi po mabawasan.
11: Grabe, no?
12: Pero ngayon po, kung nanonood yung mga kapatid ko, talagang sabi ko pa nga po eh, yung pagmamahal ko sa inyo hindi kayang tumbasan ni numan. Kasi po, sa murang edad ko po, binigay ko na po yung buhay sa kanila. Sa bunso po namin, sinabi ko nga po sa bunso namin, di mo ba alam, yung buhay ko, katawan ko, ibinigay ko sa inyo para mabuhay kayo. Kasi po, ultimong gatas po nila, ako po naghahanap yun. Naalala ko po, yung Alaska po ngayon na liquid, tinitimpla ko po yun, yun yung panggatas ng mga kapatid ko. Tapos yung Bear Brand adult po, yun yung gatas nila. Although dapat hindi po yun para sa kanila eh, pero para po mabuhay lang po sila. Kaya yun po, talaga sa biyaya po ng Lord.
11: Pero sis, sa gitna ng sobrang hirap na dinanas mo, paano nakipagtagpo si Lord sa'yo? Na talagang yun ang pinaka-highlight ng buhay mo.
12: Yun po, nagtatrabaho po ako. Dami ko pong suffering. Nagtatrabaho po ako sa bilyaran tsaka bijoke bar po bilang isang kahira po. At nagtatrabaho po ako doon at si Johnny po, katabi po ng bijoke bar ng bilyaran po ay pabrika po ng taho. Tapos po, lagi po ako nagpapabariya po doon sa sa pabrika po nila. Ang may-ari po ng pabrika na inuupahan po nila ay ang amo ko din po. Tapos nakita ko po si Johnny na lagi po nagbabasa ng Bible.
11: Yung husband niya yon.
12: Opo, si asawa po ngayon. Nagbabasa ng Bible. Sabi ko sa loob-loob ko lang po, pag ito inaasawa ko, sabi ko, no questionable yung buhay ko. Hindi niya titingnan o hindi niya ako tatanungin ko ano ba yung nakaraan ko. Kasi po, sa totoo lang po, ay medyo takot na po ako umibig. Dahil sa naranasan ko po. Pero sabi ko, Lord, kung loobin mo na ako ay makapag-asawa, okay. Kung loobin mo na hindi naman, tanggap ko na po. Yun po yung aking prayer po. At yun po, nagkatagpo kami ni asawa at dun ko po nakilala yung Panginoon through Johnny po.
11: Oh.
12: Yan po, siya po yung nag-share sa akin. At
11: so siya pala ang hulog ng langit sa iyo.
12: Doon po nag-start yung pagkakilala ko po sa Panginoon.
11: So nung nag-asawa kayo, yun na, nakilala mo na.
12: Tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon, no, backslide. Tuloy-tuloy po kahit anong pagsubok, suffering na nangyari sa buhay namin. Tuloy-tuloy po ako sa Panginoon.
11: Pero may isang parte pa ng buhay mo, Sister Delia, yung at the age of 12, 'di ba? Parang napilay ka or something?
12: Opo.
11: Paano nangyari yung pagkapilay mo?
12: Ako po ay bata pa po, parang naalala ko po, 7 years old po ako. 12 seven years ba? Old po ako napilay.
11: Ayun, oo, yeah. Yan. Yeah, 12 years
12: naalala old. Ko po, nahulog po ako sa kahoy dahil po, sabi po na mga kaibigan na manguha daw po kami. No, santol po po yun. At ayun po, umakyat po ako sa santol. At ang di ko po akalain ng inapakan ko po ay nasa nga ng santol ay tuyo na po.
11: So, ano, marupok? Marupok
12: po,
11: yan.
12: Marupok po at doon po ako nahulog. At mga isang taon po ako bago uli makalakad po ang nangyari po. Eh, dahil wala po kaming pera, hindi po ako nadala ng hospital, hilot-hilot lang po. At nangyari, lalo po na-dislocate yung buto ko sa tuhod.
11: So ilang taon yung
12: bali, isang taon po ako bago nakalakad. Ang nangyari po, pag kumakain ako, naliligo po ako, gumagapang po ako sa sahig po para makalakad po ako. Dahil yun po, hirap po talaga. At nung paggabi po, naranasan ko po yung sakit, di po ako nakakatulog. Tiis po dahil walang gamot. Wala pong gamot na ako tinitake para dun sa kirot na naramdaman ko po. At yun po, nung isang taon nakalakad po ako, Ma'am Cecil, hindi po lakad na normal. Nakita niyo po yung pato, ganyan po ako maglakad. Tabingi po yung aking katawan. Doon po at
11: pero ngayon okay na.
12: Opo, na-operahan na po ako sa biyaya.
11: Oh, nakita ko yung operation, mahaba eh, no?
12: Opo.
11: Oh, malaki-laki yung ano. But just the same. Ano natutunan mo noon? Yung parte ng buhay mo na yun, na napilay ka and then for a year, hindi ka nakapaglakad. So, bata ka pa noon, 12 years old.
12: Opo. Kahit ganun po nangyari po sa akin, hindi ko po kinis-question yung Panginoon. Ano? Nangyari po sa akin, lalo po ako naging matatag sa pagharap ng mga pagsubok po. At yun po, naoperahan po ako, pumunta ako ng Maynila. At 8 months po ako na na-admit po sa orthopedic po.
11: 8 months?
12: Opo, 8 months po, Ma'am Cecil.
11: Ang tagal.
12: Alam niyo po, sa pagtitiis, pagtsatsaga, pang-aapi sa akin sa ospital, naranasan ko po yun. Dahil sa tagal po na naka-admit po ako sa ospital, nagkita po ako ng isang head nurse na mayroon po akong puso na matulungin po si yung nurse na po yun, tinutulungan ko po siya. At nangyari po, dahil sa kabaitan ko po na nakita niya po, ay ako po yung ginawa niyang katiwala po doon sa mga head nurse.
11: Parang nag-stay in ka na doon?
12: Opo. Alam niyo po, Ma'am Cecil, sinabihan na po ako nung mga kasama ko po. Sabi sa akin, Delia, sabi niya, tumataba ka dito. Sabi niya, palalamunin ka lang ng ospital. Sabi po sa akin. At sinabihan din po ako ng mga bantay po ng mga pasyente na sabi niya, yabang-yabang mo. Tapos nagpapalapad ka ng papel sa mga head nurse. Dahil ako po nagbibigay ng tubig po sa kanila tuwing umaga. Dahil ako lang po yung may authority na pumasok po doon sa room ng mga head nurse po.
11: Pero during that time, nagpapagaling ka or something?
12: Opo, nag-aantay po ako na uoperahan po ako.
11: Okay.
12: Dahil po, ang akala ko po kasi, pag pumunta ka po ng ospital, kinabukasan, uoperahan ka na. Yun po pala, pag wala kang pera, hindi ka po uoperahan. Ang nangyari po, Ma'am Cecil, habang naka-admit po ako, nilalakad ko po yung aking papilis para maoperahan, tumatakas po ako sa mga guard. Para pupunta po ako ng PCSO, social worker, kung sino pong pwede makatulong sa akin. Yun po kayo, inabot po ng 8 months po dahil wala pong tumutulong, wala pong naglalakad ng mga papilis ko, kundi ako po mismo ang naglalakad po. Yun para maoperahan po ako sa sarili ko pong pagsisikap at pagtitiis po.
11: Grabe, ang hirap. Ilang taon ka nung nangyayari
12: po, yan? 19 years old.
11: 19?
12: Nakalimang doktor po ako, hindi po ako iniintindi. Wala po akong pera. Yun po, at sabi pa po ng mga bantay po doon na naiinggit po sa akin, yabang-yabang mo, hulog ka kaya namin dyan sa bintana ng third floor. Alam niyo po, ni isang sagot,
11: Hindi ka sumasagot?
13: Hindi po ako sumasagot. May sumbong. Wala po akong mapagsumbungan eh. Ang nangyayari po, may dala-dala po akong Bible. Yun po, lagi niyayakap ko. Umiyak po ako sa Panginoon. Nagtatago ako sa maraming tao. Tapos po, yung mga bantay at mga pasyente po, nagagalit na po sa akin dahil yabang-yabang ko daw po. Kaya, yung panguhusga po, nandun po, na sabi nila, kala mo naman kung sino. Ganun po yung mga sinasabi.
11: Pero anong, finally, paano ka naoperahan na? Nung
13: naoperahan po ako, yun po, dahil
11: nakasecure ka ba ng tulong from PCS or something?
13: Sabi ko po doon sa janitor, saan po yung office of director ng orthopedic? Pupunta ako. Ma'am Cecil, pumasok po ako doon na kahit wala akong kakilala. Sabi, ma'am, ano po yung problem? Sabi ko, 8 months na po ako dito sa orthopedic, hindi pa po ako naoperahan. Sabi doon po ng sekretary ng office of director ng orthopedic. Sabi niya, sige ma'am, upo po kayo doon, asikasuhin ko. Tumawag po siya doon sa opisina ng social worker po sa baba ng PCSO po. Tapos tinawagan niya, ang tagal na ni Esteba, bakit hindi niyo pa naasikaso para operahan?
11: Mm-hmm.
13: Ang nangyari po, sabi ng secretary po ng office of director ng orthopedic, bumaba ka na doon, Miss Delia, okay na yung papilis mo.
11: Wow.
13: Ma'am Cecil, tinagis po sa akin yung papel ko po. Sabi sa akin, yabang-yabang mo pa, director-director ka pa, yung papel mo. Sabi sa akin, tinagis po sa harapan ko. Kala mo naman kung sino ka, malakas. Sabi po sa akin, tinagis po sa akin, pumunta ka doon sa doktor mo. Pakita mo yan, bukas operahan ka na. Sabi ganun po sa akin, pinagtatarayan po ako.
11: Pero hindi mo inintindi.
13: Umalis po ako sa opisina niya na walang sinabi po. Pagbaba ko po ng hagdanan, umiyak na po ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa kanila. Doon po, talagang
11: so natuloy ang operasyon?
13: Opo, naoperahan po ako. After 3 days po, at ang aking doktor po sa biyaya po ng Panginoon, through the power of prayer po. Kahit hindi pa po ako ganung katatag no, sa aking
11: pananampalataya,
13: yeah. Ay hinipo po si Dr. Sikea. Yung si Dr. Sikea po yun, taga-Amerika po siya, hindi po siya Pilipino. Bali pumunta lang po siya sa orthopedic, parang ano po, training po niya. At natagpuan po na siya po yung naging doktor ko po. At yun po, siya po nag-aasikaso. Lahat po, Ma'am Cecil, talagang biyaya po ng Lord. Siya po mismo nag-aasikaso sa akin. Ang tanong niya lang po sa akin, may pamilya ka ba na tumutulong sa iyo? Sabi ko, wala po. Ako lang po mag-isa dito sa ospital. Sabi niya, para maalalayan sana ako na ma-x-ray ka. Wala po eh. Wala po tumutulong.
11: So ilang buwan ka rin sa ospital after your operation and then nakauwi ka na? Ilang matagal ka pa rin sa ospital?
13: Ano po, a month na lang po. Parang 1 month lang po. Sabi pa nga po ng doktor si Kaya po, doktor ko po. Sabi niya, Esteba pa po kasi ako nung dalaga pa ako. Sabi niya, gusto mo dito ka na magpasko? Sabi niya, Dok, grabe naman ang tagal ko na dito. Sabi niya, hindi, okay lang sa akin. Sabi niya, ganun. Pero yun po, na bisabiyaya po ng Lord, na operahan po ako. At hindi lang po sadness story po, Ma'am Cecil, kundi meron din pong masayang kwento.
11: Yung
13: ako po ay naoperahan na noon. At kasi sa sobrang tagal ko po ng ospital, sa ospital po may nangliligaw na po sa akin na isang missionary po na balak magpapare. Kaya po kami nagkakilala every Sunday po sa orthopedic po ay mayroon pong misa dun sa orthopedic. At ang nangliligaw po ito sa akin ay isa siyang assistant ng pare na magpapare na din po. Kaya po siya nandiyan sa orthopedic dahil nagpapagawa po siya ng artificial na legs po dahil putol po yung paa niya. Ang nangyari po, habang nasa operating room po ako, ay nagsisindi po ng kandila, sabi ng ate ko, at pinagdadasal po ako sa labas ng operating po. Wow. Nagsisindi po siya ng kandila, pinagbipray po ako. Sabi ng ate ko, sino yun? Sabi niya, nangliligaw sa akin yun. Kasi inoperahan po, dinala po ako sa operating room, alas 7 po ng umaga, at nakalabas po ako ay alas 7 ng gabi.
11: 7 to 7?
13: Opo, ang tagal po. Alam niyo po, iyak ako ng iyak.
12: kasi hindi ko po ina-expect talaga at pinangarap na mangyari po sa akin na maoperahan po ako ng libre.
11: Libre talaga.
12: Opo, libre po lahat yun.
11: So wala pa sa buhay mo si Brother Johnny?
12: Wala pa po yun. Wala pa po. So 19 years old po ako.
11: 19 years old. So okay, iwanan natin yung, dahil ano pa rin, ano, kumbaga, it's still a victory, no? Opo. Kahit sobrang daming challenges. Now, pag-usapan naman natin, no, Sister Delia, yung nagkakilala na kayo ni Brother Johnny, nakapag-asawa ka, at andito ka na, base ka na sa Manila. Nung nandito ka na talaga?
12: Opo, yung kami po na mag-asawa po.
11: Mm.
12: Although marami din pong suffering po, ano, at kami po ay magkakilala na mag-asawa. Ano po ba yung question? Nalito po ako.
11: Yung parang transition ba, di ba? Na-operahan ka, and then eventually, nakilala mo si Brother Johnny, naging mag-asawa kayo. Kasi ngayon, mga kaibigan, no, ang ganda po dahil very active itong mag-asawa na to, no, Sister Delia and Brother Johnny, when it comes to missions, no? Talaga nagmi-mission sila. Sila po yung mga volunteers, di ba? Sa, ano, sa church, sa Life Giver Christian Family Ministry. So, gusto nating ikikwento sa atin mamaya, no? Magbe-break muna pala tayo, Sister Delia. Yung buhay nyo ngayon, no? Na kilala mo na talaga si Lord. Kasi yung buhay mo, grabe yung kwento mo. Talaga, kung titingnan mo yung journey, sobrang hirap. Bata ka pa, yun. Ikaw yung nag-alaga ng mga bata, and then nangyari na pilay, nangyari sa iyo sa ospital. So, nung nakilala mo na si Brother Johnny, kristyano ka na, yung commitment mo sa Panginoon, during that time talagang ano ka na, committed Christian ka na, Sister Delia.
12: Kami po, mag-asawa ni Johnny po ay, ngayon po ay, sa biyaya po ng Lord ay talagang matatag na po na manampalataya po, ano. Sa aming buhay Kristiyano po, may mga pagsubok, at lalo na po sa aming bilang communicator po, no. Ang communicator po ang tawag po sa amin. Kami po ay nakipag-communicate sa mga tao upang ma-share po yung mabuting balita ng kaligtasan. Kami po ay nagbabahay-bahay, nagbibisita, at kung mayroon pong mga sakit, pwedeng tumulong.
11: May visitation din
12: po,
11: kayo, di ba?
12: Visitation po.
11: Mm-hmm.
12: At yun po, bilang mag-asawa, bilang Kristiyano po, ay kami ay pinatatag ng Panginoon po, ano. At bilang mga communicator, marami pong trials and suffering po, pero pag nakatuon po tayo sa Panginoon, eh talagang kahit anong hirap po ay hindi po natin titingnan yan. Ang titingnan natin yung kung paano po ba natin mabigyan ng karangalan yung Panginoon bilang isang communicator po.
11: Amen.
12: At yun po, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, although mayroong sacrifice, trials and suffering po yun, pero sabi nga sa ano po sa 1 Corinthians 10:13 po, ano, wala mang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot ni ikay susubukin sa higit sa iyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay yun. Kaya
11: amen.
12: Kung sa sarili natin, di po natin kaya.
11: Mm-hmm.
12: Pero dahil mayroon po tayong relationship sa ating Panginoon.
11: At naranasan mo yung pagmamahal niya sa iyo.
12: Naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, kaya po natin.
11: Amen.
12: Matagumpayan po natin yung sibiyaya ng Lord.
11: Yun.
12: At sabi po nga po sa Filipos
11: 4:13. Yes.
12: Kaya ko nagagawa ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo.
11: Amen.
12: Kaya sa Diyos po ang papuri.
11: Yes. Okay. Ang bibigat ng kwento, pero at the end of the day, victory pa rin, ano? Kahit ano pang sabihin natin. 8:31, babalik tayo. We'll take a break.
14: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
17: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Oh, happy trip to Canada. Mag-ingat ka, we will be praying for you. And syempre, ikaw ang babati niyan.
12: Hello po, good morning po uli.
11: Sa mga Chestnut.
12: Sa mga kapatid po namin sa Chestnut po. Ano. Mm-hmm. Good morning po sa inyong lahat.
11: Yeah.
12: At happy Father's Day po sa mga dakilang tatay.
11: Yes, happy Father's Day. Jenny Acol, magandang umaga po. Sabella Nate.
12: Apo, okay. Kapatid
11: ni Brother Johnny. And then of course, tayo po nauulinigan din sa Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Lawag, Zamboanga, EQ, FM, RP, Baguio. Magandang umaga po and thank you for watching and listening to Celebrating Life. Yan, Sister Delia, pag-usapan yes natin, no? Anong, dito na okay na kayo, naglilingkod kayo kay Lord, paano nakatulong sa'yo yung mga sufferings and challenges na naranasan mo since bata ka pa? Paano mo ito nakakatulong sa'yo bilang isang communicator or missionary?
12: Yun po, malaki pong tulong. Kung wala po yung mga pagsubok na yon, ay wala po si Delia ngayon. Kasi po, talagang ang pagsubok na po yun ang siyang nagpapapatatag sa akin. At talagang pag sa communicator po eh, pag nagsishare po tayo ng Word of God, lalo na po kumakatok-katok sa mga bahay, kahit tulog, gigisingin po natin yan para masyara ng Word of God. Kaya yun po, malaking tulong po. Lalo po ako naging malakas, lalo po ako naging matapang, lalo po ako na-encourage na isishare yung Word of God sa maraming tao dahil ako po una ay nakaranas ng mga pagsubok.
11: Amen.
12: At pinatatag po ako ng Panginoon sa mga pagsubok, trials na yon sa piring na nararanasan po natin noon.
11: Alam mo, na-realize mo, di ba sabi mo Sister Delia kanina, na-realize ko na kailangan ko palang pagdaanan yung mga sufferings na yon, yung mga pagtitiis na yon, para ang design pala ni Lord sa buhay ko is to witness at mag-mission. Tama?
12: Opo.
11: Mm-hmm. Kasi nga naman, pag na-share mo yan, katulad ako, na-bless ako nung una naging guest ko rin to si Brother Johnny tsaka ikaw, nakita ko yung buhay nyo na talagang very evident na si Lord ay nasa buhay ninyo. So ngayon, tell us yung sarili, yung buhay niyo ngayon mag-asawa ngayon, kasi si Brother Johnny po ay ganun pa rin, nagtitinda pa rin siya ng taho at ang oras niya ay 10 a.m. to 1 p.m. yung kainitan, no? So kumusta kayong dalawa in raising your three children?
12: Ngayon po, sa biyaya po ng Lord, at alam po namin na kung wala po yung Panginoon, hindi po namin magagawa ito yung maayos na pamilya. Although mayroon pa pong minsan na mga pagsubok
11: siyempre
12: sa aming mag-asawa, pero ako po ay malambot po talaga ang puso. Aminado po ako at mabilis po ako mag-sorry kung mayroon man po mga hindi pagpaunawaan sa aming mag-asawa. At sa mga anak po ay medyo disiplinado po talaga ako. Talagang mula nung maliit po sila ay tatulong po ng Panginoon ay napalaki po namin sila ng maayos. At si panganay po ay tapos na po sa pag-aaral niya. At ngayon po ay praying po, Ma'am Cecil, na sa Christopher ko po ay makapasok po sa PBS po, kung loobin po ng Panginoon.
11: Amen.
12: At yun po yung desire po ng puso namin talaga, na ang buong pamilya po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kasi po, ang kayamanan po ay hindi po kayang, kumbaga yung yaman po dito sa lupa ay iba pa rin po yung yaman ng panampalataya na siyang po ipamana po natin sa ating mga anak.
11: Mm-hmm.
12: Kaya sarap lang po isipin na ang mga anak po natin ay nakilala po sa Panginoon. At saka yung nakita ko po sa amin mag-asawa po, ang good example po sa maayos na pamilya ay ang mga magulang po talaga.
11: Mm-hmm.
12: At ang importante po ay yung love ng Lord.
11: Mm-hmm.
12: Kasi sabi nga po sa 1 John 4:19 po,
11: mm-hmm,
12: kaya tayo umiibig pagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin.
11: He first loved us.
12: Opo, pakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon, una-una po talaga sa pamilya po.
11: Mm-hmm.
12: Kasi sa aming pagmimisyon, nasabi ko nga po sa mga anak ko, kung kayo ay matigas ang ulo at pasaway, paano kami maging magandang halimbawa sa ibang tao kung kami ay nagmimisyon, kung magulo ang ating pamilya.
11: Mm-hmm.
12: Kaya yun po talaga, no, na number one po ay mahal natin yung Panginoon, mahal natin pamilya natin, at mahal natin yung ating kapwa.
11: Mm-hmm.
12: Kaya importante po yun bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya
11: tama po. Very well said. Sister, paano sa palagay mo ba ikaw sa buhay? Maraming nanonood ngayon, grabing challenging ng buhay ngayon, ano? Financially, relationship, 'di ba? May mga mental health problems na rin. So kung meron ka mang ipapayo sa kanila base sa naging experiences mo, paano kaya sila makakaahon sa hirap? Paano nila malalabanan o kumbaga yung lakas nila, saan nila huhugutin yung lakas para maharap lahat ito, Sister Delia?
12: Una-una po, dapat po ay mayroon po tayo talaga relationship sa Panginoon.
11: Amen.
12: Mm-hmm. Yun po importante. Ngayon po, pahirap na po, pahirap yung mundo natin, at makikita po natin, talagang yung mga tao po ay abalang-abala sa mga mundong gawain. At nakaranas po ng iba't ibang uri ng pagsubok, o trials na suffering na naranasan nila sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga mahal sa buhay po. Ang nakikita ko po talaga dito, una po ay magkaroon po tayo ng relationship sa Panginoon. Dahil kung wala po tayong relationship sa ating Panginoon, hindi po natin makakayanan yung hirap, no?
11: Mm-hmm.
12: Yung mga pagsubok na yan kung wala tayong relationship sa Panginoon. At kung mayroon po kayong mga pagsubok na naranasan, ituon nyo lang po yung inyong paningin sa cross na nag-example na siya po yung
11: sacrificio,
12: unang nag-sacrifice sa atin.
11: Yes.
12: Binigay niya po yung buhay niya para sa atin, alang-alang sa pagmamahal niya po sa atin. Kaya yun po, nung other day po ng Saturday, ako po yung nag-share sa aming devotion po. Ang title po ng aming napag-aralan ay Pagpapatawad Po. At si Jesus Christ po, habang ako po ay nag-aaral, umiyak po ako.
11: Mm.
12: Na siya po ay walang bahid na kasalanan, pero siya po yung dumanas ng kahirapan.
11: Mm.
12: Siya ay pinako sa cross dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya yun po, kung kayo po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok,
11: persecution?
12: Oo po, paghusga, at kung ano-ano pa po na naranasan niyo po. Although mga sakit po yun, karamdaman, para bang iniisip nyo, na wala ng kagalingan, itunyo po yung inyong paningin sa Panginoon. At the power of prayer na siyang kikilos po sa inyo. Kaya yun po, importante po yung relationship talaga sa Panginoon. Kung wala ka pong relationship, ay maari po sa kalsada po tayo pupulutin. Yun lang po. Oh. Yun po talaga.
18: Kasi yung relationship, yun po yung magbibigay sa atin talaga ng kalakasan. No? Opo. Wisdom.
12: Opo.
18: Pag-asa.
12: Opo.
18: Di ba, minsan kasi yung pinaka, pag nawala na sa tao yung pag-asa, yan na, medyo yung buhay mo yan, wala ng direksyon, di ba? Pero ngayon, as we said, andyan yung pamilya nyo, andyan pa rin yung mga pagsubok, pero ang nakikita ko talaga focus kayo in when it comes to witnessing. So, ano yung mga pakaparaanan ninyo to really reach out to people? Ano-ano mga ginagawa nyo? Nabanggit mo kasi kanina, off the air, nag-uusap tayo, may mga visitation kayo, meron kayong mga house to house, di ba? And then si Brother Johnny, kahit na busy yan sa kanyang pagtatrabaho, andyan pa rin sa kanya. Nagpipreach na nga, di ba? Sabi mo sa akin kanina, si Brother Johnny. So, ano yung mga ginagawa nyo activities na talagang focus kay Jesus?
12: Sunday morning po, mayroon po kaming morning devotion and prayer po. Minsan nagla-live po ako para marami pong nakakinig o mayroon mga problema. At narinig po nila yung Word of God ay kahit pa paano nakakabawas po ng kabigatan ng kanilang damdamin po. Tapos po, mayroon po kaming Sunday free copy po, ano? Yung ginagawa po namin.
18: Free copy?
12: Po, free copy po. Kami ay namimigay ng copy with pandesal po.
18: Anong palaman?
12: Wala ba na po palaman? Kasi sabi, nagulat nga po yung marami po, ano? Sabi niya, ha, sa panahon ngayon, may palibring kape at pandesal. Sabi ko nga po, sa chestnut lang yon. Sabi ko nang ganun. Sa amin lang yon. Kaya yun po, tapos po ay nagkikwento po yung mga binibigyan namin ng kape. At the same time po, sinasabi namin na pwede ba kami magbisita para makapag-share ng Word of God. At patapos po noon, ay mayroon po kaming prayer na sa ano po, sa umaga. Ang tawag doon sa amin
18: devotion?
12: Tawag doon? Mayroon po tawag doon eh. Tapos pagkatapos po noon Sunday worship, tapos pagkatapos po noon, maghapon po ay nag house to house po kami at nagbibisitation po
18: sa mga hospital. Do you do that also?
12: Ngayon po hindi pa po eh. Pero yun po, sa pag-share po through the online, nagagawa po natin yun. Dahil ako po ay parang call center po. Tinatawagan, may sakit, may problema. Yun po yung aking
18: nagpapa-pray, di ba?
12: Opo.
18: Nagpapa-pray sila.
12: Po. At yun po, mayroon pa po kaming ginagawa, Ma'am Cecil. Kami ay suki ng mga patay para mag-share ng Word of God po. Yan, ganun po yung aming ginagawa. At bukod pa po doon, kung mayroon po nangangailangan financial, ay pinagpala naman tayo ng Panginoon, ay nagsishare din po tayo sa mga
18: sa abot ng inyong makakaya.
12: Opo.
18: Yun.
12: At binibless naman po kami ng Lord.
18: Oo. And at the same time, mga kaibigan, ang isang maganda rin sa in witnessing, hindi lang ikaw yung nakakatulong, but ikaw natutulungan din eh, 'di ba? Yung mga kwento nila, natututo ka na ay ganito pala, may ganito pala, 'di ba? 'Yun ang maganda doon.
12: Naranasan po namin ano, lalo na po ako, may tumatawag po sa akin. Alam niyo po, minsan alas 8 ng gabi. Alam niyo po, pupuntahan lang po namin yan mag-asawa. Ang ginagawa ko po, nakikinig lang po ako, is iyak na iyak na iyak na walang sinasabi, walang salita. Hikbi lang po. Ang ginagawa ko po, nakikinig lang din po ako. Pag minsan-minsan po ay nakikiiyak na din po. Nakikiiyak na din po. Tapos yun, pagkatapos na doon, magkikwento na po. At pagkatapos doon, dahil minsan nangangailangan po, ay binibigyan po natin sa abot na makakaya po natin.
18: Yun ang importante. May iniiyakan, di ba?
12: Opo.
18: Kasi yung may nakikinig, importante po yung sa mga may problema. Opo. Kesa, kaya yung makakausap. Opo. Napakahalaga ng time na binibigay, panahon mo, binibigay mo talaga sa kanila. So, what about yung ano, yung church naman? Kumusta naman yung kumbaga assignment o ninyo sa church, yung ministry? I'm sure mga kaibigan, si Pastor James po ang kanilang pastor, Pastor James De La Cruz. Kumusta naman po ang Chestnut Congregation
12: ngayon,
18: as a whole?
12: Ngayon po ay sa biyaya po ng Panginoon ay lumalago po yung church natin na LCFM po, Chestnut. At Ma'am Cecil, the power of prayer po, ano, marami pong bago ngayon. At sila na po mismo ang pupunta sa church po, ano. At para doon na po mag-church, yung bago nga po ay nakipagkwentuhan sa akin nung last other week lang po. Natutuwa po siya kasi kinikwento ko po yung buhay namin mag-asawa. Sabi niya talaga, ate, yun po, sa biyaya po ng Lord, ay kasi po pinagpipray po. Kami po yung mga ano kumbaga backbones ng church po. Kami po ay nagpipray, pinagpipray namin yung
18: mga
12: church.
18: Prayer warriors po, pala kayo, prayer ministry. Oo.
12: At nagugulat na lang po kami na may mga bago pong pumapasok sa aming church. At yun po yung kagandahan talaga po, yung panalangin po, ano. Na yun nga, inihikayat ko po yung ating mga kapatid na wag po kayong magsawa na ipanalangin yung iba't ibang uri ng churches po, ano. Kasi napaka-importante po, napakahalaga po iyon sa mga church na mayroon pong prayer warrior po.
18: Right, right.
12: Kasi ibang churches po, ano, maging sa amin din po, hindi po maiwasan na may mga pagsubok po, ano. Pero kung mayroon pong mga kapatid na nananalangin, ay talagang matatagumpayan ng ating church yung anumang uri ng mga pagsubok. Kaya kasi, wag po kayo magsawa manalangin.
18: Tama, alam mo, maganda yung tinuran mo, no, yung sinabi mo. Kasi importante rin po, kasama rito sa challenges, yung pagtsatsaga, at saka pagtitiis, yung pag-reach out. Kasi there are bad days in life, no? May mga taong hindi madaling i-reach out. May mga tao o kaya may mga problema sa church. So, kailangan dyan may patience ka, may pagtsatsaga. Kasi hindi laging smooth, no? Yung takbo ng church o yung takbo ng relationship natin sa iba. O kaya minsan nakaka-discourage din yung pag-reach out mo sa mga tao. Pero, hindi dapat tayo magsawa. Okay. Dapat pagtsagaan talaga, okay. Ipagdasal sila, ipanalangin. And gawin natin yung dapat gawin. Si Lord na ang bahala. Amen. Na kilos sa kanila.
12: Yes,
18: diba? Tama yung Sister Delia. Kaya, may mga ganun ba? May mga talagang nakatanggi?
12: Opo, ngayon opo.
18: Ayoko makinig. Okay na ako. Okay na
12: opo,
18: ako.
12: Minsan po sa nga po sa aming visitation po, may piluso po pa nga po eh. Pero dahil hindi po tayo natitinag sa mga ganun. Ay tatarayan tayo, sigawan tayo, pagsasaraan tayo ng pinto. Hindi eh. Kasi ang nagpo-push po kasi, para sa akin lang po ah.
18: Yes.
12: Ang nagpo-push po kasi yung love talaga eh.
18: Amen.
12: Kaya ako umiibig sa mga tao na ito. Dahil ako po ay inibig una ng Panginoon.
18: Amen.
12: Kaya yung sa akin po, lagi po yung tawag sa akin, Ate Del, Ate Del. Kasi lahat po, baka bata, maka matatanda po, ay ang tawag po sa akin, Ate. Kasi sabi ko, yung pagmamahal ng Panginoon, napaka-importante po yun. Sa lahat ng pagtitiis, hirap, sakripisyo na ginagawa natin, baliwala yung kung wala pagmamahal ng Panginoon.
18: Yes.
12: Hindi po natin makakayanan yun.
18: Tsaka kaya natin nagagawang magmahal ng ganun. Kasi opo. Sabi mo nga, una niya tayong minahal.
12: Opo.
18: Diba? So, Sister Ate Del, yan, yes, yung paborito pa lang tao, Ate Del na lang, kahit malaki po ang tanda ko kay Ate Del, no? Oo nga. Yung ating verse today, Romans 5:3-5, napakaganda, di ba? Ulitin ko lang, ha? Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tiniitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yan. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang ganda, 'di ba? Very assuring ang ating verse. So anong impact sa iyo? Anong dating sa iyo? Anong understanding mo dito sa naging verse natin as we go along? Paalis na tayo, patapos na tayo, sister. Go ahead.
12: Yun po ano, sabi po nga, ulitin ko lang po yung 1 Corinthians 10:13 po ano. Wala pang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Eh, kung sinabi mo po ay nawala kang pagsubok, maaari sabihin ko sinungaling ka kung wala kang pagsubok. lahat po tayo nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po ni sa Pablo din po ano sa Santiago 1 po verse 1 po ano, magalak kayo kung kayo ay makaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok.
18: Consider it joy, sabi.
12: Magalak kayo kasi kaya natin naranasan yung kagalakan na yun. Kasi nandyan yung Panginoon eh. Hindi mo manaranasan yung kagalakan kung wala ka sa Panginoon.
18: Yes.
12: Kasi ang kagalakan na binibigay ng Panginoon sa atin ay hindi natin kayang ipaliwanag.
18: Amen.
12: At yun po, sa mga pagsubok po, no, suffering na naranasan
18: marami tayo natin, natututunan. Diba?
12: Marami po tayo natututunan. At lalo po tayo naging matatag kung tayo ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi nga po sa kawikaan po ano,
18: Proverbs
12: 3:5-6 po ano. Kaya huwag kang magtiwala ng buong puso at lubusan. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan sa lahat ng iyong gagawin, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa lahat ng iyong tatahakin. Kaya tiwala po sa Panginoon. At alam natin na tayo ay pagtatagumpayin ng Panginoon sa tulong niya po.
18: Yes.
12: Kung tayo ay nagtitiwala sa kanya.
18: Mm.
12: Kaya yun po at yun po kung mayroon po tayong pagsubok, ituon po natin ang ating paningin sa cross. Ano po ba yung example ng cross? Si Jesus Christ po ay una nagtiis sa ano para sa atin.
18: Mm.
12: Kaya yun po at marami pa pong mga verses sa Bible na nagbibigay sa atin ng encouragement na tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at patuloy na mag-share ng Word of God. Kasi hindi po natin alam po ano na sa mga nasisiran po natin ay sila ay
18: nagbubunga.
12: Nagbubunga at
18: yes.
12: Unti-unti namumunga talaga po.
18: Amen.
12: At lumalago.
18: Mm.
12: At yun, wag lang po magsawa na mag-share ng Word of God po katulad po sa akin po ano, example,
18: ebidensya
12: po,
18: na si Sister Delia po, yes
12: dahil sa biyaya po ng Panginoon.
18: Amen.
12: Ay naisishare po natin yung Word of God. Sabi nga ng napag-aralan po namin no, tayo po ay mga ambassador ng ating
18: yes.
12: Panginoon. Itaas po natin yung bandila ng ating Panginoon. Mag-share po tayo. Huwag tayo mamili ng mga tao na ishiran po natin. Kasi hindi po natin alam na ang Diyos po ang magpapalago nito.
18: Yes.
12: Kaya, yun
18: amen.
12: Po sa biyaya po ng Panginoon.
18: Well said. Maraming salamat. Ano po kaya sa pagsubok na yan, diyan tayo tatatag, no? Spiritual growth. Tapos yung ating character, di ba? Dati kung hindi ka pasensyoso, magiging pasensya, patient ka, no? Sa buhay na ito. Maraming salamat. Nakakatuwa po, naman, nakaka-inspire yung buhay mo, Sister Delia Nate. Maraming salamat din kay Brother Johnny nandito. Very supportive husband. At ang aga nilang nandito. Salamat sa suman. Amen. Enjoy natin yan. So, God bless you. God bless your heart. Tuloy-tuloy lang. We will be praying for each other. Diba? Kaya nakakatuwa. Alam niyo itong mga kwento na to, totoo po ito, no? Definitely our God is a living God, buhay na buhay. Kaya patuloy po natin siyang luwalhatiin, purihin at higit sa lahat, sumunod po tayo sa kanya. Yan, hindi lang tayo magdadasal sa kanya, hindi lang tayo, but susunod po tayo sa kanya. All right? Maraming salamat Sister Delia Nate. Ayan. So kanina rin, maraming salamat kay Sister Seni, kay Sister Sharon. Thank you so much sa mga naging sisters ko to sa Bible study. Maraming salamat at na sila'y nagpaunlak sa ating imbitasyon dito sa Celebrating Life. And Team Celebrating Life, andiyan si Jomarie Refarial, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Gemart, and all Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Maraming salamat po sa inyo lahat hanggang sa susunod na Sunday kasama natin si Pastor Ray Bechaida. Maraming salamat. God bless.
19: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 8:56 na umaga.
20: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Bureau of Immigration, arestado ang 4 na Taiwanese na illegal na pumasok sa bansa. 2 sa mga nahuli most wanted sa Taiwan. Ang ulat ni EJ Lazaro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: 4 na Taiwanese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI matapos mahuling illegal na pumasok sa Pilipinas sakay ng isang yate sa Pasay City. 2 sa kanila ay wanted sa

0: Samantala, may nauna na rin criminal record sa Taiwan sina Hong Pincheng at Yang Chia Hua. Iniimbestigahan din ang apat dahil sa paglabag sa immigration laws kabilang ang illegal entry at pagiging fugitives from justice. Kasalukuyan nakakulong ang apat sa BI Warden Facility sa Bikutan, Taguig habang dinidinig ang kanilang deportation case. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy na paiigtingin ng BI ang pagbabantay sa mga border ng bansa upang hindi magamit ang Pilipinas bilang kanlungan ng mga dayuhang kriminal at pugante. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at Naga City magsasagawa ng underground cabling project. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Magsasalit pwersa ang National Electrification Administration, Department of Public Works and Highways at pamahalang lungsod ng Naga para sa pagpapatupad ng underground cabling project sa lungsod. Tinala kay nina NEA Administrator Antonio Mariano Almeida, DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Lenny Robredo ang proyekto sa isang pulong kahapon. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa ang mga opisyal ng inspeksyon sa lugar upang suriin ang mga kinakailangang paghanda para sa proyekto. Layunin ang proyekto na ilipat sa ilalim ng lupa ang mga linya ng kuryente upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga bagyo at mapalakas ang reliability ng power distribution system. Ayon kay Almeida, makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng climate resilience ng Naga City na madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Sinabi naman ni Robredo na inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko at maaari ring magsilbing modelo para sa iba pang pamunahing lansangan sa lungsod. Sabi pa ni Almeida, magsisilbing pilot project ang inisyatiba para sa posibleng pagpapatupad ng mga kahalintulad na proyekto sa iba pang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay isinusunong ng Pangasinan Provincial Agriculture Office. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Maricoquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka sa isang farm demonstration sa Barangay Baraka, Villasis. Katuwang ang field rice batak, isinagawa ang technical demo sa 24.5 hectares na palayan gamit ang mechanical rice transplanting machine na layong mapabilis, mapaayos at mapagaan ang pagtatanim ng palay. Ayon sa tagapagpatupad, target ng programang hikayati ng mga magsasaka na gumamit ng mas epesyente at mas matipid na pamamaraan kumpara sa tradisyonal na pagtatanim. Batay sa presentasyon, nasa tinatayang 13,500 pesos kada ektarya ang gastos gamit ang rice transplanter kumpara sa higit 15,000 pesos sa manumanong pagtatanim. Ayon kay Research Development Coordinator Anneli Alibuyog, patuloy ang pagtutulungan ng corporate farming at field rice sa pagbibigay ng teknolohiya at pagsasanay sa mga magsasaka. Samantala, ani Corporate Farming Consultant Rodolfo Castro na mas mababa rin ang nagastos ang Pamahalaang Panlalawigan sa Tekno Demo kumpara sa tinatayang gastos kung mano-manong paraan ang ginamit sa buong sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At mga mag-aaral na may special needs, higit pang tututukan ng SPED o Special Education Center. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Maring ipinayag ni Baguio City Special Pupils Education Center Principal Dr. Romel Manzano na hindi lang dapat nananatili na lamang sa mga kabahayan ng mga persons with disabilities at maging ang mga children with special needs. Ayon kay Manzano, kinakailangan mabigyan ng mga ito ng angkop na pag-aaruga at edukasyon upang mamulat at makatayo sila sa kanilang sariling mga paa at maging independent. Anya, patuloy na pinahuhusay ng SPED Center ang pagtuturo sa may 845 learners na kinabilangan ng mga autismo, intellectual disability, hearing impairment at learning disability. Binigyan din ni Manzano na may tuturing na maselan at sensitibo ang mga paghahanda sa silid-aralan at mga materyales sa center upang maiwasan ang mga bagay na maaaring maging distraction sa mga estudyante, lalo na ang mga may autism spectrum disorder. Dahil dito, nilimitahan sa 7 hanggang 15 ang ideal na bilang ng mga estudyante sa bawat klase, subalit

0: Umaabot na ito sa 20 dahil sa kakulungan ng resources habang 5 lamang ang may ASD classes. Idinagdag pa ni Principal Manzano layo ng kanilang programa na makamit ang isang inclusive at special na edukasyon alinsunod sa Republic Act 11650 upang masiguro ang karampatang suporta para sa mga learners with disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresulban ng alitan. Ang limang talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa limang dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang limang kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi. Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Hi. Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janelle at Susan Aison. Ngayon na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-oorganisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol dun sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Senares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit. Si Attorney Giancarlo Magracia, siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala noong Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yeah. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At

0: Philippine Sports Broadcast, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa panel po natin this morning sa Master Control. Excuse me. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Aaron Bayato. Godspeed sa Philippine Sports at sa atin ng West Philippine Sea. This is Sports Calendar for the week here on Sports Radio. I'm Juanita.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
4: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Some people think football is a matter of life and death. I can assure them it is much more serious than that. So said legendary Liverpool manager Bill Shankly. And whilst the World Cup is on, well, it can certainly feel like that. But whether you're a fanatic, glued to every last moment of action, or doing whatever you can to avoid being subjected to it, what you can't deny is the impact that soccer can have. So this week, four World Cup stories that are about so much more than soccer.
1: The most important things for a person in Mexico is your religion and the football national team.
2: Wow, I just screamed, I cried, I wished my dad, my brother Howard was alive, and to hear this, the pride.
3: We had a winner on our hands. As Diana Ross was coming out, she was singing, "I'm coming out." In some ways, that was also kind of a coda for the tournament and for soccer in the United States.
0: A story each from Mexico, Canada, and the USA. It's on Not By The Playbook from the BBC World Service with me, Katie Smith. But we start with the most important part of any sport, the fans. Or at least you'd hope so. But with things like high ticket prices, it can often seem more like a money grab. Andy Milne has seen the way the World Cup has changed, having travelled to the men's competition since 1982. He's in North America in the hopes that his beloved England will fulfil a nation.
4: Mga Pinoy na naging foreigner na.
5: Mm-hmm.
4: Mga kagaya ng example, yung lolo ko, World War II veteran yan. So, eventually, nag-elect siya ng kanyang American citizenship.
5: Tapos, okay.
4: Ayun, yung mga anak niyan, magpo-fall din sa mga ganung mga gray area, sir. Eh.
5: Okay.
4: Kaya yan yung naging yung pag-grow niyan. Yun nga lang, hindi lang talaga nagkaroon ng batas na maging isang departamento po ang commission po natin.
5: Mm-hmm.
4: Kung babalikan natin, sir, kahit nga yung ating mga overseas Filipino workers, yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila, dito na lang din nangyari. Eh.
5: Mm-hmm.
4: So, siguro may pagka-chance din ng commission natin balang araw na makita din to. 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos.
5: Mm-hmm.
4: Kasama na dyan, syempre, yung permanent at hindi permanent po. So, meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
5: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
6: Pwedeng ganun.
5: Diba?
4: Pwede pong ganun, opo.
5: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
4: Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa po
5: Secretary,
4: may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas. Pero at the time po kasi, mas nakokonekta siya sa, may time po kasi na under po siya ng Department of Foreign Affairs.
5: Mm-hmm.
4: Parang ang nangyari dyan, executive director na undersecretary level at the time.
5: Mm-hmm.
4: Tama po kayo, sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, ay ang unang kalihim.
5: Mm-hmm.
4: Itong executive order na create po ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo, yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na.
5: Mm-hmm.
4: At under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official designated as secretary din. So secretary level po yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunahan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
6: At yun nga yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo ang yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. So, pumupunta pa yung mga nurses natin, titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary Daa na magbukas na lang ng testing center dito
5: sa Pilipinas.
6: So, ang laking convenience yun para sa ating mga nurses.
5: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
6: Hanggang ngayon.
5: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano ba ang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney J.K., lalo na sa pamumuno ngayon ni Secretary Klingkang?
4: Ayun, opo. Siguro, ano, no, tama po, maganda po yung tanong nyo na yan. Doon na lang ako magpo-focus doon sa current na lang po, sa pamumuno po ni Secretary Dante Klingkang II. Pero, sa konteksto nga lang po nang nabanggit po ni Sir Ares, marami ng magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon. Kagaya nga niyang sa yung pagdaos po ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas, imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre, nilalayon din natin yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una sa panahon po ni Secretary Daa po sa pag-ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon, unang-una talaga yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonect sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
5: Yes.
4: Opportunity na na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din, parang pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa abroad. Isa sa mga naging highlight ng ating diaspora summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam. Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo. Isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayo hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napaka maganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho o di ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman tingin sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, di ba? Pinoy, bigyan mo lang ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman, nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Kaya na mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga gantong bagay. Pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging ano namin, katuwang namin para i-broadcast to mga kagalingan ng ano, ating mga kababayan abroad through the our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO, makikita talaga doon na ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka-main na driving point ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
5: Yes.
4: Ngayon, brain gain. Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, mga yan, mga kaya kapatid
6: may
4: natin.
6: May nabanggit pa nga, attorney, na ano eh. Hindi lang daw brain gain eh. Brain circulation.
5: Oy!
4: Ayun.
5: Bago yun ha.
6: Pero balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. Yung dating mayor ng Daly City sa California, ay ano?
5: Pilipino?
6: Pilipino. Pamangkin ni Vice President Gingona.
5: Ha? Ganun?
6: Si Mike Gingona. Hopefully nga, maimbitan rin natin
5: sana, yung sana,
6: dito
5: oo.
6: Sa CFO. Pero marami. Yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
5: Arizona, USA. Wow.
6: So marami sila. Hindi lang natin na-organisa. Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika, dumalaki ang puwersa.
5: Oh, hindi pa kasama diyan yung mga artist.
6: No? Yung mga artist, marami yan.
5: Marami. Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires. Yung mga naging main chef sa White House, di ba? Na naging main chef ni ano ni Bill Clinton, ni George Bush, mga Pilipino, Pilipina. So, napakarami. Plus yung of course, meron ding mga military officers sa U.S. Armed Forces ng mga Pilipino climbing up the ranks sila.
4: Nagtapos sa West Point.
5: Sa West Point, di ba? Mga nagtapos. So, all of that, nabibigyang attention ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
4: Yes, opo. Yan po talaga yung pinakamain na, ano, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung, ano, yung pivot namin to, ano, to diaspora engagement. Pakita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na, oh, pwede pala rin kami makatulong, hindi lang to our remittances. Di ba? Hindi lang yung pinapadala namin yung pera, mayroon pa pala kami mga pwedeng gawin. Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin, ano, makakalimutan, syempre, yung mga pinapasok nila na remittances. Yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad. Yan. Kagaya nitong huli, ang dami nga nagme-message sa amin actually. Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, ay hindi po. Kami po yung hahanap ng kapartner nyo na organization doon. Iko-connecta namin kayo para makonduct ninyo yung ano yung inyong medical mission o yung contributions nyo. Pero hindi na po kami hawak ng pera. Pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin. Kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na Haiyan. May mga ganyan sitwasyon eh. Pero syempre, dahil may mga restrictions po tayo sa batas, sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila. Para at least mas better din at mas sure sila na yung organisasyon na pagbibigyan talagang existing. Kami na yung gumagawa ng vetting process for them. Kunyari, ikukonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-usapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila. Tapos dun na nila magagawa yung proyekto. Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin kasama ang isa sa mga Papio awardee si
6: Dr. Barroso.
4: LV Barroso.
5: Oh, okay.
4: Nito nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo sir dito na sa opisina namin, nagkaroon ng tuberculosis screening.
5: Oh.
4: Ang ginawa, isa sa mga adikahin niya ni Dr. LB ano, Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin yan dito sa bansa natin. So tinuruan niya yung mga frontliners ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga. Kung ano, kung paano yung ano yung may mga test na iko-conduct, eh, paano i-interpret yung test na yon. At the same time nag-provide din sila ng gamot.
5: Uy.
4: Ngayon itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang ano ang Naga City bilang isang palingbayan partner. Tapos papiyo award din namin yung nagko-conduct. Kino-connect-connecta namin. So ngayon tatlong party sa pagtulong-tulungan sila, di ba? Nagagawa nila yung ano yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
6: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry. Yung di ba, ang nakikita natin madalas sa mga Filipino-Americans.
5: Yes.
6: Na-meet nila doon sa summit yung mga Filipino-Canadians,
5: wow,
6: yung mga Filipino-Germans, yung mga nasa Japan, yung mga nasa Qatar.
5: Parang
6: ito tayo, iba-iba tayo ng lugar. Nasag-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
5: Oh, wow, ang ganda.
6: May ganung dynamics nangyari doon behind the scenes.
5: So yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce ng summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different host countries. Like you said, may Pilipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
6: Nakikita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito, talagang personal. Magkakatabi sila doon. Harap-harapan sila.
5: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
6: Katuwan-tuwa si yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera.
5: Si Engineer Acera.
6: Ang tagal niya akong kinausap kasi tuwang-tuwa siya na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol sa technology na.
5: Oo, nga, may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng summit, mas marami pa akong tanong.
6: Okay. Tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa ibang bansa. Paano nila ibabalik dito
5: sa Pilipinas? Oo. Pero matanong ko lang, Attorney J.K. and Ares, meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin ano, dito sa Bridges on Air, maging sa servisyo ng CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na yung mga pinanganak na sa abroad na mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
6: Yung ULEAD yata.
5: Yung ULEAD, di ba? Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yun, Attorney JK?
4: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yan sa summit natin. Actually, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni Clive Arguelles. Siya ang moderator ng panel na yun. Isa sa mga bahagi ng panel na yon ay si Corina Dutlo. Galing siya ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang CEO ng grupo na yon. Siya ay participant ng aming ULEAD na program namin. Opo. So, yan naging bagay siya. Pili nga yung video nung pagpunta nila, yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa mga museo. Tapos may ano din yun, may yung nag-aral din sila ng ating yung katutubo na pagsulat natin. So
6: baybayin.
4: Yan yung baybayin. Nag-ano rin sa sila ng ganun. Yun yung mga na-touch na programa para sa youth. Actually, napaka-engaging nung discussion sa youth. Kasama rin dito ang ating chairperson ng National Youth Commission, si Yusek Joseph Francisco Ortega. At napakagaling din ng naging discussion niya. Talagang pati talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng ano ng mga second or third generation na Filipino sa abroad, kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng ano ng certain amount ng pera para sa isang proyekto.
5: Uy!
4: Na may involved na ano ng mga ano mga children ano Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. May binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganung ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At
5: uy,
4: parang plano rin nila na mag-invite din ng mga parang mga kabataan galing sa abroad pupunta sa Pilipinas na parang summit style din.
5: Mm-hmm.
4: Nakita niya eh, nakita niya yung ano eh, yung kagandahan. Doon lang niya binanggit yun eh. Nakita niya yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Syempre, ang sa amin diyan, maaga pa lang mapakita na natin yung ano, yung Filipino roots ng mga
6: connection.
5: Mm-hmm.
4: Eh oo, kasi alam naman natin kung ano eh, sa bahay syempre magulang nila itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yun minsan eh.
5: Mm-hmm. Eh, ito naman.
4: Minsan sa labas na talaga nakukuha yan. Eh syempre, adjusting sila. Minsan, ano, kumbaga, hindi rin nila ano yung identity nila, di ba? Parang hilaw na Amerikano. Hindi naman na nila naalala yung pagka-Pinoy nila. Kasi minsan, ano eh, nag-migrate. 2 years old, 3 years old. Mm. Minsan, doon na pinanganak talaga.
5: Yes.
6: Actually, may mga na-interview tayo dito noon na ang sinasabi nila eh, parang there were several cases na yung mismong magulang pa na Pilipino ang nagdi-discourage sa kanila na mag-connect sa kanilang Filipino identity. Kaya sila na ang naghanap din na parang may tanong sila, marami silang tanong sa sarili nila na hinahanapan nila ng sagot. At yung ULID program ng CFO,
5: yun ang nag-isagot.
6: Isa sa mga nakatulong ng malaki para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
5: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin itong ULID na to, Attorney J.K. Ares.
6: Parang nangyari, ano eh, yung summit, parang na-validate na yung direksyon ng CFO ngayon.
5: Mm-hmm.
6: Ay tama.
5: Mm-hmm.
6: Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial.
5: Parang nagpa-process lang ng papel.
6: Oo, yung mag-i-issue ng certificate, magpapapito,
5: lang, seminar.
6: Pero ngayon kasi may active involvement, may mga programa.
5: Mm-hmm.
6: At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na maganda tong ginawa dito.
5: Tama.
6: Maganda yung ginawa ng ULID, maganda yung ginagawa ng Lingkapil.
5: Mm.
6: Pero Attorney JK, may isa akong meron na, medyo syempre nakiki-sorry tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung Atikha na programa.
5: Atikha.
6: Yung retirement village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
5: Uy, talaga. Ano yan? CFO-led endeavor ba yan?
6: Parang yung CFO ang nagfa-facilitate.
5: Mm-hmm.
6: Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead.
5: Mm-hmm.
6: Na ang daming nagre-retire na ng mga Pilipino na nag-galing sa abroad.
5: Mm-hmm.
6: Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
5: community
6: or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
5: Okay.
6: Na,
5: for Filipino diaspora na gusto na umuwi, mag-retire.
6: At yun ang tawag yata, Atikha. Na ginagawa sa San Pablo.
5: Laguna.
6: So ano yung pinag-uusapan nung mga nando sa, kasi may kausap ko yung mga reporters dun sa isang mesa.
5: Mm-hmm.
6: Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung Atikha.
5: Okay. So any follow-up on this doon sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
4: Opo. Bali, itong sa Atikha, actually, ano namin yan eh. Meron din kaming existing na partnership with Atikha. Tapos, isa yun sa mga, kung matatandaan nyo lang nung mga nakaraang siguro 2 buwan na rin ang nakalipas, si Sir Manolo Manitibe nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, CFO correspondent natin, tungkol dun sa ano, pagpunta nila sa Atika. So yung Atika, yun yung ano, Overseas Workers and Communities Initiative Inc. Isa siyang NGO. Ang opisina niya yun dun sa San Pablo City, at dun din nila ini-endeavor na magkaroon ng ano, ng parang retirement home.
5: Mm-hmm.
4: So, ito, matagal na rin nating partner to. Si, ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So, yan, si Ma'am May Anonuevo. And I think, ano, kung hindi ako nakakamali, bagay din siya ng, ano eh, ng parang, yung parang isang sector, sa DMW kasi may ganung sector, yung parang may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bagay din siya ng, ano, na ganun na nire-represent din niya. Ngayon, ang proyekto na in-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
5: Okay.
4: So yun yung magiging ano sana na may mangyaring ganun, at may parang ano, advanced geriatric care din na magagandang
5: ganyan
4: sa mga nagre-retire. Siyempre, ano, yung sa CFO, through yung balikbayan program natin, yung ating yung sa partnership natin with yung mga sa LGU, parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, i-connecta naman namin sa LGU po ng San Pablo, tapos yung Filipino diaspora group naman, Atika, yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga objective sila, at mga responsibilidad namin, syempre, yung yung network namin para sa brain game, magamit din nila.
5: Mm-hmm.
4: Yung Atitka naman, syempre, ang mag-oversee naman ng facility. Mm-hmm. Yung sa amin talaga, through our link appeal program din, and balingbayan program, baka makapag-source out din ng mga donations kung kailangan man.
5: Alright.
4: Ngayon, nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact, nagko-contact pa nga lang sila ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo.
5: Mm-hmm.
4: Part and parcel to nung isa sa mga adikain natin, para nanganak na lang na kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na unang ginawa namin sa pangungunan ng ating kalihim, yung Medicaid portability. Konektado yan dito eh.
5: Okay.
4: Kasi kung halimbawa, magawaan mo to eh. Mm-hmm. Nang tama, magiging recognized na facility yun, tapos pwedeng doon na gamitin yung Medicare sa US, di ba?
5: Okay.
4: Parang gagana na. Kasi sa ngayon kasi, sir, di ba, hindi pa allowed yun eh.
5: Oo,
4: magagamit mo yung Medicare, Medicaid mo within US territories lang eh.
5: Mm-hmm.
4: Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize.
6: Para,
4: siyempre, subject...
6: Para bigyan lang natin ng context, attorney, no? Itong binabanggit mong Medicare, Medicaid, ito yung parang PhilHealth sa Amerika.
5: Mm-hmm.
4: Yan, opo.
6: Kung mapapayagan yung portability na yung Medicare, Medicaid ay magamit dito sa Pilipinas. So pwedeng yung retiree na Pilipino,
5: ano ba, pwede magpa-hospital
6: sa isang hospital dito, sa St. Luke's o sa Asian Hospital. Sagot ng...
5: Medicaid. Sa US, sasaluhin yun.
6: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema.
5: Mm-hmm.
6: Yun talaga, alam, bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
5: Mm-hmm. Yung maging portability.
6: Yung mapabayagan yung
5: Medicaid,
6: portability.
5: Medicaid ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga ospital dito sa
6: kasi
5: Pilipinas.
6: Kasi mukhang kailangan niya ng kailangan niya ng Act of Congress America.
5: Wow, okay.
4: Batas kasi yung In fairness, Sir Ares, Sir Ray, may mga nagsusulong nito, at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na senador na i-adopt to. Pero syempre, mahabang laban pa to, sa totoo lang. Eh. Kaya nga, gusto rin namin i-try government to government na lang kung papayag si Trump.
5: Mm-hmm.
4: Kaya niya kay BBM na i-allow niya. magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinontextualize ni Sir Aris nga yung sinasabi niya, yun sanang maging ano sa facility na to, i-connect through Balink Bayan and Link Appeal program din namin. Kung wala mang Medicare, Medicaid, at least through yung implementation ng ano ng Link Appeal natin. Yung pagpapacilitate namin ng mga donations galing sa ating mga overseas Filipino group or partners doon para doon ilagay. Oh, kung ma-recognize namin as isa sa mga partner namin na komunidad doon na may pangangailangan, 'di ba? Kung kung kailangan ng financial support. So iko-connect-connecta namin. Yun yung magiging partnership namin with Atika po if ever po.
5: All right. Now, meron tayong ano dito, audiovisual presentation. RS at Attorney JK regarding dito sa 2026 Diaspora Summit.
6: Yung anniversary ng CFO.
5: And yung anniversary ng CFO. So, ito ay ikang audiovisual presentation. So, we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

0: na nangyayari. At ina-anticipate natin na because of this summit, meron kaming mga madadagdag na mga partners pa.
1: Yun.
0: Ngayon lang, habang kinokontak po natin itong ating ano po, ating programa, nandito rin sa opisina namin ang mga ang leader ng ano ng NFID, yung ano yung grupo naman po sa Europe po ng mga
1: okay.
0: Filipino group sa Europe. So andiyan din sila at iniisip na rin na ma-renew yung aming MOA with them kasi matagal na yung dating memorandum of ano eh, agreement na meron tayo with them.
1: Ayun. So ano ha, bright and ika nga bright and long ang future ahead para sa CFO. So for another 46 years pa.
2: maraming trabaho ahead ang CFO.
1: Oh, maraming trabaho. Narinig mo na to, DJ.
0: Opo. At sana yung mga ginawa na to. Ito yung maging ano, ito yung maging seed ng magiging puno na matawag na natin na Department of
1: yun.
2: Oo nga.
1: Yun.
0: Overseas Filipinos o Department of ano of non-resident Filipino kung ano man ang abuti nito. Kasi itong ginagawa namin na to, alam namin na alam naman natin hindi naman ganoon kahaba ang isang termino ng ano eh, ng isang kalihim. Pero sana makita na itong mga proyektong to at yung kahalagahan ng pag-engage natin with our Filipino diaspora. It triple o quadruple pa ang balik sa development ng ating bayan.
1: Mm-hmm. Parang Department of Filipinos Overseas. Parang ganun.
0: Parang ganyan.
1: Di ba? Diba? Kasi meron ng kasi Department of Migrant Workers. Ito naman, Department of Filipinos Overseas. So, ibang-iba. Iba yung migrant.
0: Tapos iba din yung sa DFA. Kasi oo, sa DFA naman, diplomatic naman yun.
1: Diplomatic naman yun.
0: Sa relasyon natin sa ating mga kapitbahay ng mga bansa.
1: Yes.
0: Pero ito, yung mga kababayan natin na hindi nagpo-fall sa kategorya ng ano ng
1: migrant workers
0: migrant workers opo
2: kaya so, nga yun, maganda sana yung ito. Yung ginagawa ng CFO ngayon na ipinapakilala talaga yung ahensya at sinasabi kung ano yung mga limitasyon
1: pero maganda yan ah. I'll be looking forward to it yung magiging departamento na ang commission
2: sana
1: okay. Tumaasa ako na isa sa mga magiging undersecretary dyan eh si Attorney JK.
0: ano lang ako may malita table lang ako katabi si ano si Yusek Ares.
1: Basta ako bahala sa ano public information at saka ayan, communication, no. Di ba? Eh kayo nagbabalak kayo kagad. Anyway, pero syempre,
0: libre mangarap.
1: Mangangarap ka na rin lang naman, libre naman 'yan. Di in grande mo na, 'di ba? Na talagang ano, long lasting na dream na talaga mong masasabing hindi mo na magigiba as time goes by, 'di ba? So maraming salamat Attorney JK sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa ating edition ngayon ng Bridges on Air. And I would like to extend my heartfelt congratulations sa Commission on Filipinos Overseas for reaching 46 years at saka doon sa mga programa and services niyo, including yung mga programa niyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung servisyong CFO sa Bagong Pilipinas and Bridges on Air. Talaga namang you're touching lives ng ating mga Filipinos non-resident, sabi niyo nga mga Filipinos na ika nga contributed a lot sa kanilang host country by ika nga projecting or ika nga making known yung Filipino culture and tradition, pati yung dedication at professionalism nila sa kanilang chosen field of career. So congratulations sa CFO Attorney JK.
0: Maraming salamat po sir. Sir Ares, Sir Ray, sa pag-imbita syempre na maging bahagi ng programa ninyo.
1: Hindi na pwedeng gawin tatlong programa. Kung pwede ko lang gawin tatlong programa ang CFO dito, gagawin ko tatlo. Kaya ka lang, mag-isip ako ng panibagong title. Anyway, Sir Ares?
2: Maraming salamat po, Attorney Carlo Magracia. At binabati natin uli yung ating mga nakasama dyan sa pag-oorganisa ng Filipino Diaspora Summit dahil hindi biro yung pinagdaanan ninyo
1: yes.
2: Para maisakatawaran ito. Alam

0: particularly ay ma-mention ko na lang dahil hanga ako sa batang ito, yung ating artist dyan, si Diego, na dalawang araw tumira sa opisina
1: Grabe.
0: para tapusin yung
1: Para
0: mga
1: tapusin
0: kailangan
1: lang.
0: niyang tapusin.
1: Yan ang
0: Opo.
1: dedication sa trabaho. Okay. Pero siyempre, sa
2: Siguro
1: ton...
2: sabihin ko na rin, PPRD po.
0: O yung
2: Yung
0: PPRD,
2: sila
0: yung...
2: po talaga yung pinaka-in-charge po na
0: Oo,
2: division. Sa
0: sila
2: pong
0: Mike
2: una ni Sir
0: Apatan.
2: Mike Apata.
1: And of course, sina, ito, si Atty. JK, si Atty. Carlo, pati yung iba pang mga staff ng CFO, who talagang sila yung nagtatrabaho at kumikilos.
0: Oo.
1: Eh, tulad yan, mukhang may mga darating pang ibang mga events ang CFO in the near future. So, magiging busy na naman ang ating makasamahan sa CFO. So, maraming salamat, Atty. JK. Thank you very much. Okay. And of course, siyempre, tayo po'y unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Like we said, ang Bridges on Air is a collaborative effort po sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
0: At Aris Gutierrez po.
1: Ito po, nagpapaalam pero babalik kami para sa isa na namang edisyon ng
0: Bridges
1: Bridges on
0: on
1: Air.
0: Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyo ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa Kapwa Pinoy, saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Nurse ako sa Canada.
5: Waiter ako sa Dubai.
4: Tips ako sa Hong Kong.
6: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
7: Seaman ako.
8: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or tropos at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Lialin Kalakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanilalo po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung hindi po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas nakakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Teacher ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
3: Seaman ako. Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: isang mahalagang paalala.
1: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS,
3: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kurukuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
5: Yan, good morning, good morning, good morning, at happy Father's Day po sa ating lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng ating Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. Sa magandang Sunday at happy Father's Day uli sa lahat ng mga nagpapaka tatay. Ayan, no? Eh, siyempre ang unang-unang pagbati sa ama ng sabi nga ng buong mundo at ng buong hindi lang universe, no, sa ating dakilang ama at sa ang Diyos ni David, para sa akin po, Diyos ni Abraham at Diyos ng at ama ni Jesus. Happy Father's Day, sabi nga, tatay. Okay, amen. At sa ating pong mga nakikinig at nanonood sa Facebook live stream, sa YouTube, at mapapanood din po tayo sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 at GMA 7 for the box Channel 45 to 49, at syempre live sa 738 kHz ng Radyo Pilipinas. Ito po yung dati ang tawag ay Radyo ng Bayan. Pero bago po tayo magsimula at ang ating mga pagbati, mamaya-maya lang po, no, para sa mga lahat ng nagpapakatatay, Happy Father's Day uli, at iisa-isahin po natin, mamaya babati po tayo, ay alamin po muna natin ang kalagayan ng ating panahon sa pamamagitan ng pag-asa mula. Ayan po, dahil may update na po sa Bagyong Francisco, iahatid po mula sa pag-asa ni Dan Villamil. Dan?
4: Radyo Pilipinas. Weather!
6: Yes, magandang umaga po Sir Dennis at sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Huling namatay kanina alas 10 ng umaga itong sentro ni Bagyong Francisco sa layong 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero starting today, dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ng nasabing bagyo as well as yung southwest monsoon o habagat na hatakin nito, magsisimula na tayo makaranas ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Mindanao at dito sa area ng Palawan. Asahan natin na sa mga susunod na araw, mas nararami pang lugar yung mga makakaranas ng pag-ulan, especially dito sa bahagi ng Luzon. And yung scenario po natin para sa bagyong ito, less likely mag-landfall, pero yung sentro nito starting Tuesday or Wednesday posibleng lumapit sa ilang areas na extreme northern Luzon. So possible starting tomorrow mag-issue pa tayo ng wind signal over some portions of Cagayan and Batanes. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil inasahan natin sa mga susunod na araw dahil sa papalapit na bagyo ay makakaranas tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa ilang dagat baybayin ng Northern Luzon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
5: Maraming salamat po, Sir Dan Villamil mula sa Pag-asa. Yan po ang ulat panahon. Ayan, kaya po, of course, ating po mga tagapanood, ay oo, pinapagalitan ako. Nakalimutan ko daw. Hindi pinapagalitan. Pinaalalahanan ako ng ating technical. Hindi ho pala ako nakapagpakilala muli. No? Ito po si Director Dennis Apuli ng National Press Club of the Philippines. Sa ngalan po ng ating kasamang si Pangulong Lionel Boying Abasola, ako po muna makakasama nyo hanggang alauna ng hapon. Ayan, no? Malamang nagpiprepare na kayo sa inyong mga pananghalian, no? O kaya naman ay naghahanda na para sa lunch out meet. baka yung iba sa inyo ay maglalakbay, mag-ingat lamang po, ah. At yun nga po, meron tayong ulat panahon. Medyo dito sa area namin ay okay-okay pa. Doon po sa mga magbabiyahe, observe, sabi nga, yung safe driving. Naku po, napakarami ng mga nangyayaring road accident po, no? Kaya po, lagi po nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayan. Lagi po magbaon ng safety sa inyo pong pag-drive. Okay? At syempre, dapat kayo ay laging lisensyado. Valid ang lisensya nyo. At syempre, yung mga driver po, paalala lang po. At ang inyong mga sasakyan ay nasa tamang kondisyon at safe. Yan, no? At may fuel. Oh, di ba? kumusta na kaya yung fuel? Kumusta na kaya yung ano? Mukhang meron tayong magandang balita, no? Ma'am Tess, no? Diyan sa fuel. Mamaya-maya lamang po ay makakasagap tayo ng magandang balita. Okay? At yung ano yung kaganapan diyan sa presyo, kasi yung ating mga kabayan ay talagang umaaray, di ba? Okay? Pero may magandang balita regarding diyan sa pas, ayan, yung paparating na rollback. Hindi lang bagyo ang paparating, ha? Pati rollback, no, sa presyo ng langis o ng ating mga fuel. Ayon po 'yan sa Department of Energy. Ayan, no, maghintay-hintay tayo ng mga ilang detalye. For the meantime, dahil usapang presyo ng langis, 'di ba? Oh. Langis po, ha? Yung mga nagmamasahe, hindi ho yan yung langis na sinasabi ko, no? Langis po, fuel. Tamang-tama, meron po tayo, merong, alam nyo, kung naalala nyo, nagbanggit tayo sa ating programa din tungkol sa kahalagahan ng science and technology, kung paano tutulungan ang kabuhayan ng mga Pilipino. O, hindi lang sa Pilipinas, ha? Hindi lang sa Pilipino, kundi sa kabuhayan ng tao sa buong mundo. Ba, tamang-tama at makakadaupang palad natin dito sa studio. Ayan, no? At napaunlakan tayo ng ating panauhin. Siya ay presidential awardee, ha? Tingnan nyo, ibig sabihin, scientist ito. Okay? At siya ay may-ari ng Capistrano, kasalukuyang presidente at CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation. Ayan, pag-uusapan natin ay tungkol dito sa kanyang formula, no, na biodiesel. Pero papasalamat din tayo, ha, dahil hindi makakarating ang ating panauhin kundi dahil kay Calando Marquez. Talagang aktibo talaga ito si Calando. Pasensya na po, ha. Calando Marquez, siya po ang nationwide president ng LTAP o Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Calando, Happy Father's Day po. Ayan, no? At maraming salamat din po. Siyempre, hindi natin patatagalin ang ating panauhin na si Sir Rick or Egan Capistrano. Sir Rick, kumusta po? Happy Father's Day po. Bumati po kayo, Sir Rick.
2: Thank kumusta you, Dennis. Po kayo? Good morning at good morning sa ating mga tagapakinig. Happy Father's Day sa lahat.
5: Ayan, oo. Okay, so Happy Father's Day din po. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating linggo? Linggo ngayon, dapat nasa pamilya kayo ngayon.
2: Oo nga, naghihintay sila sa Laguna.
5: Talaga? Galing pa kayo ng Laguna?
2: Galing pa kami ng Calamba.
5: Calamba, Laguna, oo. Itong inyong kumpanya, no, na Capistrano R&D Biotechnology, doon din ba nakalocate yan sa Laguna?
2: Oo, doon din sa Calamba.
5: Talaga? Okay. So, paano kayo naging presidente? presidential awardee. At paano kayo nag-arrive na maisip ninyo itong tinatawag na biodiesel? Mamaya tatanong ko yung detalye ng biodiesel eh. Paano kayo nagsimula, Karik?
2: Itong biodiesel reactor, ginawa namin itong senior scientist ako ng Unilever, Diversilever dati. So, ginagamit namin ito para tulungan yung mga client namin. So, tinatanong kami, ano gagawin namin dito sa mga waste cooking oil na pagkadami-dami? So, ito yung solution namin. Ginawa ko itong CSR, Corporate Social Responsibility, mm-hmm. para sa Diversilever. So, nung nag-retire ako, sabi ko, siguro magandang mas maraming matulungan. Kaya, ipinutap ko itong company na to para masagot natin yung sigaw ng ating mga mamamayan na pababain ang presyo ng diesel, at naibalik naman natin sa
5: Karik, lapit lang po natin.
2: Naibalik na naman namin sa presyo ng 1960s.
5: Ayan. Okay, inilalapit lang po yung mic mo para po marinig po ninyo mga kababayan. Para mailapit itong ang focus talaga is yung fuel.
2: Correct.
5: Pero bukod doon, meron pa kayong mga ibang mga invention or
2: marami.
5: Marami. So pero ito yung pinaka ninyo. Baby.
2: Hindi lang kasi marami kong mga product dito sa Pilipinas pati sa ibang bansa. 232 products.
5: 232
2: na develop natin. Hindi lang sa Unilever pati sa Bayer hanggang sa Iri. So nabigyan din tayo ng award ng Outstanding Toast Awardee for 2026 ng USD dahil sa mga invention tsaka mga products na dinevelop natin.
5: Ng US Department of Science or?
2: UST.
5: Sa eskwelahan. Okay. Akala
2: meron din tayo mga
5: Pakilapit nga po ng mayo.
2: Sige
5: po. Lapit lang po. Yan, konti. Yan, okay po. Thank you po, Karik. Okay na po. Okay. Talaga. So, pero kayo ay anong course yung tinapusin nyo?
2: Scholar tayo ng UST, BS Chemistry. Nag-scholar din tayo ng bayan sa UP, Masteral in Chemistry. Tapos kumuha din po tayo ng Masteral in Mechanical Engineering sa Australia.
5: Wow.
2: So, doon natin dinevelop itong product na to, biodiesel reactor. Part ito ng thesis natin, masteral thesis.
5: Talaga po.
2: So, ang unang gumamit ng biodiesel natin, 2004, yung Melbourne.
5: Melbourne, Australia.
2: So, sinabi ng profesor ko.
5: Hindi naman binili sa inyo yung
2: Hindi.
5: Siwalay sa kanila.
2: Sila nagpapatent kasi scholarship ito ng OSAID. Kaya in-sponsor nila yung study na to.
5: Okay. So, pero siyempre, meron kayong doon? Meron kayong credit doon sa...
2: Binibigay ko ng libre lahat ng royalty ko.
5: Talaga?
2: Oo.
5: Usually, ilang percent royalty? 5%, ganun ba?
2: Wala, zero royalty to.
5: Zero?
2: Kasi ginawa ko to para talaga sa bayan.
5: Talaga?
2: Oo.
5: Grabe. So, pero may credit kahit pa paano. Siyempre, nakasama kayo as researcher, di ba? Parang inventor kayo, di ba? Parang nag-author kayo ng study, correct? Di ba? Siyempre, may assay yan. Tama po ba? Para sa inyong kalaman, ako po ay nagtapos ng chemica rin. Sa pamantasan ng Sudang Manila.
2: So, pareho ang frequency natin.
5: frequency. Pero wag niyo na hong itanong ba't ako napunta rito. Mamaya na lang. Anyway, so mahabang usapan ho 'yun eh. Anyway, alam niyo excited actually nung nakaraan na dapat nga kasama kayo no doon sa ating programa din. Sabi ko masayang. Sabi ko maraming matututunan, maraming impormasyon makukuha ang ating mga kabayan. Magbe-benefit ang buong Pilipinas sa totoo lang kasi nga ang usapin sa langis, sa presyo ng langis ay talagang napaka, 'di ba? Andiyan yang nagkakaroon pa ng kaguluhan na na-control na naman ngayon, 'di ba? Yung transport group no, katulad niya na Kalando at na iba pa niya mga kasamahan ay nagtatalo-talo tungkol sa presyo ng langis, 'di ba? Ngayon, kung tungkol itong sa biodiesel, magkakaroon ng kaganapan at paano nasa ang level na or phase na yung inyong paano ba, hindi pwede pang promotion eh, yung sinasabing pagtulak o or pagsusulong na maggamitin o magamit na yung biodiesel. So may mga requirements po eh, tipo ba? So nasa ang level na po kayo doon sa requirements?
2: Marami na pong gumagamit ng aking biodiesel reactor. Actually, okay. Nakikinabang dito yung mga malalaking kumpanya. So halimbawa mga lapit sheet, pwede ko bang banggitin?
5: Pwede po, mag-disclaimer na lang ho kayo na hindi kayo nagtatrabaho sa kanila at hindi kayo spokesperson. So, may ganun din.
2: Nakikinabang yung mga malalaking
5: kumpanya. Pwede na sabihin mga lalaking kumpanya na lang. Para
2: Jam Liner,
5: okay.
2: Chef Tony's Popcorn, yung mga lapid chicharon. So, nakikinabang sila. Sabi ko, dapat makinabang din yung taong bayan kasi nakikita ko halos araw-araw sa news. Nag-aaklas yung mga driver natin, yung mga magsasaka natin sa Cordillera, nabubulok yung kanilang mga pananim kasi hindi na financially viable na dali nito sa Metro Manila. Kaya nabubulok lang, nasasayang. Samantalang pwede natin ibaba ang presyo ng diesel noong 1960. So pwede natin gawing 20 pesos lang ang presyo ng biodiesel. So sabi ko, dapat makatulong eh. So, ang nangyari, doon sa isang LEDAC meeting sa Malacanang, dahil ginagamit na ng DOST itong machine natin since 8 years ago, nakikinabang sila at alam nila yung capability nito, ginagamit na yung Jatropha biodiesel sa mga makina ng government agency. Mm-mm. Yung mga sasakyan ng government agency, pumipili yan dito sa ano, sa Philippine Coconut Authority, sila nagdi-distribute ng ginawa ng DOST, PNOC na mga biodiesel. So sabi ko, nung nirekomendan, in-sponsor ni Secretary Solidum, yung pinag-aralan nila, nag-present ako sa DOST TAPI, nag-present ako sa DOE, DOE-BEMB. So, nagustuhan nila. So, balak nila na implement itong ano, itong 20 pesos na diesel as a sequel to Benteng Bigas.
5: Teka, Benteng Diesel. Talagang, siguro baka roughly no, 20 pesos eh, di ba? Pero, kung may bumibili sa inyo, yun, sa ngayon, yun ang presyo nyo. Tama?
2: Actually, hindi kami ang gumagawa ng biodiesel. Yung machine na ginagawa namin, yun yung nag-convert ng used cooking oil to biodiesel.
5: Mga kaya kabayan.
2: Kaya yung mga company na binanggit ko, marami silang oil, marami silang waste.
5: Wait lang mga kabayan, Karik. So mga kabayan, ito, pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Na, ang narinig ko ay used cooking oil. Yung sinasabi mo kasi sa DOST, coconut, di ba?
2: Jatropha.
5: Jatropha, no? Ito naman po, used cooking oil. Handali lang, Karik.
2: Sige.
5: Sige nga, mag-isip kayo ngayon, mga used cooking oil. Ano ginagamit nyo? Coconut oil? Palm oil? Di ba? Bihira yung olive oil. Medyo mahal yun, ano? Olive oil? Ano pa mga oil?
2: Canola.
5: Corn
2: oil.
5: Corn oil? Yan po, basta mantika. In short. Yeah, canola. Thank you, ma'am. Ma'am Tess. Di ba? Canola oil. Used cooking oil. Ibig sabihin, gamit na. Di ba minsan sa mga food chain, minsan hanggang 3 beses, baka hanggang 5 beses na nare-recycle. Alam nyo, sa, for your information, nagtrabaho ako sa abroad, ano? Doon sa gitnang silangan, sa pinakamalaking minahan ng langis, no? Okay, sa Saudi. Okay, ito po Karik, ang amin pong cooking oil, hanggang 3 beses lang pwedeng hanggang 2 beses lang pwedeng i-recycle. Pagkatapos ng pangatlo na, 'di ba? Tatlo 'yun. Meron na kaming drum. At 'yun ay may kokolekta na environmental mga truck para sa environmental, dadalhin sa reception facility. Ibig sabihin, parang waste management. Ganun. Parang dito sa atin DNR, 'di ba? Ngayon, itong sa inyo, ano to, kahit itim na, alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi tatlong beses lang nire-recycle, o hindi lang dalang beses nire-recycle, higit pa. Baka nga itim na, nagpiprito pa eh. Di ba? Kahit ba itim na itim, pwede pa rin i-recycle.
2: Meron ho kaming gumagamit ng mantika. Ginagamit nila sa crispy tahong sa Tagaytay. Crispy talagang tahong. Kulay itim na yon. Siguro mga 50 times na ginamit.
5: Talaga?
2: Kayang i-convert ng machine namin into golden yellow biodiesel.
5: Golden yellow? Ay, nako. Usabang golden yellow. Medyo ang oras natin ay golden din. Kaya magbe-break muna tayo para mabigyan naman ng puwang ang mga pahayag at ang mga paalala ng ating Pangulong BBM. Mag-break muna tayo, Karik. Wag mo kaming iiwan.
2: Okay.
7: Meet the press. On air. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
12: Ibigay mo namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
11: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
12: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
11: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information,
13: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Meet the press
20: on air
19: sa Radyo Pilipinas.
5: Yan, nagbabalik po tayo sa ating Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. Ito po muli si Director Dennis Napule at kasama po natin ang ating scientist, ha? Scientist na talagang isipin mo, ang lead din ng mundo, no? Sabagay, marami din namang chemist, no? Si scientist Rick Capistrano. Ayan, no? Anyway, so, mabalik po tayo. Nabanggit nyo kanina tungkol doon sa ano yung gold, ano yung
2: golden yellow.
5: Kasi para pinaalala ko, para ipaalala nyo sa akin. Hindi, joke lang po. No, ay meron lang po tayo, Karika, bigyan lang natin ng daan itong ating public service announcement. Naglunsad ang Pag-ibig Fund ng Special Assistance for Financial Emergencies or SAFE Loan Program upang matulungan ang mga miyembro nito na apektado sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng programa, maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 10,000 o hanggang 90% ng kanilang pag-ibig regular savings, alinman ang mas mababa. May interest itong 5.95% kada taon at maaaring bayaran sa loob ng isa hanggang 3 taon. Nilinaw ng ahensya na maaari pa rin mag-apply ng safe loan ang mga nakakuha na ng calamity loans o multi-purpose loans. Maaaring makapag-apply ng safe loan hanggang September 8, 2026. Yan po ang ating public service announcement. Okay, mabalik po tayo dun sa ating gold, ha? Okay. Sige nga, ituloy niyo yung kwento kanina tungkol diyan sa used cooking oil. Kung paano magiging biodiesel, Karik?
2: Yung mga used cooking oil na yan, pagkatapos gamitin, normally napupunta yan sa ating mga dump site. Merong mga kumukuha niyan at binabayaran sila ng disposal fee. So, halimbawa, kumuha kayo ng used cooking oil sa malalaking company. Kayo binabayaran ng nagre-range yan from 5 pesos to 12 pesos per liter na disposal fee.
5: Disposal fee, So, kung normal yun kasi ginagawa rin talaga sa abroad po yun.
2: So, kung meron kang production cost dito sa paggawa ng biodiesel, nawa-wipe out na siya. So, yung output mo, yun na mismo ang kita mo.
5: Okay. So, dahil used cooking oil na, tapos, paano
2: wipe out
5: yung presyo?
2: Yung production cost naman. Production cost.
5: Okay. Sige, Karik, meron lang tayong live report. Okay, balikan po natin yan. Balikan po natin yung kinukwento nyo. Meron tayong live report mula sa Radyo Pilipinas Albay kaugnay ng 4.7 million family food packs ng DSWD or Department of Social Welfare and Development. Nakahanda na para sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco ang report mula kay Helen Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
21: Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakahanda na ang 4.7 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Naka-preposition ang mga food packs sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribution ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakahanda para sa augmentations assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant, Secretary Erin Dumlao, na naka-alerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government unit. Alinsunod ito sa direktiba ni Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa pinalalakas na kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maraming salamat, kapatid Helen. Okay. At yan, mabalik po tayo doon sa pinag-uusapan natin kay Carrick Capistrano, no? So, yung mga kumukuha, sabi nyo kanina, yung kumukuha ng mga usual na used oil para i-discharge ito, i-dispose, no? Sa according to the requirement of DNR na waste management. Meron yung fee. Tama po, no?
2: Disposal fee.
5: May disposal fee. Ngayon, dahil kokolektahin mo, walang bayad.
2: Pwede kang bayaran.
5: Pwede ka pa rin bayaran.
2: Nagre-range ng 5 pesos to 12 pesos per liter na okay. Disposal fee.
5: Okay.
2: Kinuha mo yung oil nila.
5: Oo. So, yung used oil, ah. Yung used oil tayo. So, ngayon, yun bang ginagawa ninyo? Kinokolekta nyo sa kanila pagkatapos papabayad kayo ng mga ganong range?
2: Hindi. Kasi kami, gumagawa kami ng, nagpapabricate kami ng machine. Yung machine namin, binibili ng mga company na maraming waste cooking oil.
5: So, kasi, sila na?
2: So, instead na magbayad sila ng disposal fee, nagagamit nila yung use cooking oil nila para patakbuhin yung kanila mga delivery van, yung kanila mga genset, okay. Yung kanila mga boiler.
5: So malinaw na machine yung ipoprovide nyo sa kanila.
2: Correct.
5: Okay.
2: Yung invention natin.
5: So at malamang kasama na dun pati yung PMS, di ba? Preventive correct. Maintenance, di ba? At saka yung kung ano mang mga troubleshooting or whatever. Tama po ba?
2: Complete technology transfer.
5: Okay. Complete technology transfer. Ayan, no. So CTT kung tawagin. Okay. Now, so kung ang ipoprovide nyo pala ay makina. Halimbawa, katulad ng na-mention nyo kanina na sige, sabihin nating isang bus transport company, no, na merong 100 na units. Mga ilang makina 'yan?
2: Kung mga 100 units, katulad ng Jamliner, mga 135 sila eh.
5: Units.
2: So, isang one-tonner lang na makina.
5: So, meron siyang mga capacity rin, ha?
2: Oo.
5: Kung one-tonner, anong pinakamaliit po?
2: Pinakamaliit namin is half-tonner, 500 kilogram.
5: Oo.
2: Kaya nung gumawa ng 8,000 liters per day.
5: Per day?
2: Paluwag pa yon.
5: Teka, ha? Mag-compute tayo. 8,000 liters per day, ha?
2: Oo.
5: Grabe.
2: Sabihin na natin, kumikita ka dyan ng 50 pesos per liter. Siguro nadudumugin ka ng mga jeep pag binenta mo yun ng 50 pesos
5: per liter. Wala nang rally tuloy.
2: 50 pesos times 8,000, kikita ka ng 400,000 pesos net profit per day.
5: So, tama, 50 times 8,000, ha? Siyempre, ano lang naman to, ha, mathematics. De inano ka lang para makita nang ko-compute tayo, ha. 400,000 pesos
2: net profit per day.
5: Net profit?
2: Yes, net profit per day.
5: Okay. Kasi ang anyway, per day, ha. Wait lang. Siyempre, may tao ka, 'di ba? Babayar mo yung mga yung nagme-maintain ng makina. Correct? Okay. Ikaw ang bumili ng makina from you, di ba? Ako yung bus company, bumili ako ng half-tonner lang yung kwentahan natin kanina.
2: Half-tonner
5: lang. So, yung half-tonner na yon, kung mga jeep, mga ilang, sa tingin nyo, yung sa study nyo, ilang jeep ang pwede dun sa half na yon?
2: Sa isang ruta, halimbawa sa Calamba, 2,500, isang ruta. So, isang half-tonner lang ang machine, kaya nang supplyan nyo ng ano, ng diesel.
5: Ng diesel?
2: Oo.
5: Grabe. Okay. Hindi, ibig sabihin, ilang unit?
2: Isang unit lang na
5: isang unit.
2: Kilogram.
5: Isang
2: ruta ng jeep.
5: Isang ruta ng jeep. Okay. Sa ano ba, usually, pag halimbawa, yung ruta ng Calamba, ano yan? Calamba?
2: Calamba San Pedro.
5: Sa akin nag-study, Calamba San Pedro, no? Calamba San Pedro, buong ilang balikan 'yon?
2: Siguro sabihin.
5: Isang litro, ilang
2: medyo
5: litro?
2: Hindi ako masyado.
5: Hindi, ilang litro, ilang litro?
2: Approximately 40 liters per day ang isang jeep.
5: Ang isang jeep, ang isang unit.
2: Oo.
5: Oh, tapos
2: sa buong araw na ano, na biyahe, pabalik.
5: So kung 40 liters, ang presyo ngayon ng diesel, ha? Diesel.
2: Is 80 pesos.
5: Oh, sabihin natin roughly 80 pesos. Okay, times 40 liters. 3,200. Sa isang
2: biyahe.
5: Doon sa 40 liters.
2: Oo, sa 40 liters.
5: So sa isang ano, 3,000. Ngayon, kung ang presyo sa iyo,
2: 20 pesos per liter.
5: 20 pesos, grabe. Oh, 'di ba? 20 pesos per liter times 40, 800.
2: Oo. Malaking alwan 'yan sa mga driver natin.
5: Mhm. Oo, napakalaki.
2: From 80 pesos to 20 pesos per liter. Presyo 'yan ng diesel nung 1960s.
5: Oo. Nung 1960s, ha? Oo. So, ngayon ay 2026. Tarik. Okay? So, parang bumabalik tayo sa 1960s. Hello, hindi po kami AI, ha? Diba, Ma'am Isabella, Ma'am Tess, paalala lang, Arnel, no? Hindi po kami AI. Kami po ay nasa 2026. May diary ba tayo dyan? Ayan po, no? Okay. Ngayon po ay Father's Day. Okay. Ngayon po ay June 21, 2026. Alas 11:55 ng tanghali, malapit na ng umaga actually, no. Waste to energy ang pinag-uusapan po natin. Oo, 12 PM na nga. Okay? Mag-alas 12. Waste to energy. Ang presyo ng diesel na pinag-uusapan natin ay hindi nung nakaraan ay umabot halos ng 150, na bumaba ng 130, na naging 120, na naging 80, at minsan nagsa 78, 76, hindi pala, 78 lang, 79, at minsan na umaangat ng 83, 85, kasi ako nagbabayad eh. Okay, hindi ko lang babanggitin yung fuel oil station, ano po, okay? Ngayon, ang kaharap ko, ang sinasabi niya, yung kanyang makina ay kaya mag-produce ng biodiesel na ang presyo, kung tutuusin, ay malaki dapat ang diesel, pero sa kanya, lalabas lang na 20 pesos. Presyo nung 1960.
2: At hindi lang presyo ang maganda. Mas maganda yung quality kung ikukumpara mo sa diesel. So, bakit?
5: Bakit?
2: Kasi ang biodiesel, unang-una ginawa ni Rudolf Christian Diesel yung makina niya para sa biodiesel.
5: Diesel engine.
2: Nung panahon ni
5: ganun ba?
2: Wala pang diesel.
5: Rudolf Diesel, ha?
2: Oh, Rudolf Christian Diesel. Pangalawa, ang biodiesel mas mataas yung cetane rating niya compare sa diesel. Ang diesel natin 44% lang yung cetane rating niya.
5: Okay.
2: Ang cetane rating ito yung kumbaga sa gasoline eh, ito yung octane rating.
5: Di
2: ba mas mataas yung octane percent, rating mas maganda ang ano.
5: Ilang percent yung
2: ang biodiesel kung galing sa coconut 70%.
5: 70%
2: versus 44.
5: Oo.
2: Kung galing sa animal fats, umaabot ng 95%.
5: Animal oils and fats.
2: Oo, oils and fats.
5: Mm-hmm.
2: So katulad ng lapid chicharon, ang kanyang
5: nako na pa mag-sales yung ibang may chicharon na.
2: Sige. So baka gusto nila bumili din ng ano ng machine.
5: Okay.
2: So 95% yung kanilang cetane rating na ginagamit ng kanilang mga delivery van.
5: Okay.
2: Oo. So 2 birds in 1 shot. Hindi lang magandang quality ng fuel, nakakatulong din tayo sa environment.
5: Di ba minsan may nakikita yung mga octane rating 98%? Yun ba yung sinasabi mo?
2: Oo. Sa diesel, cetane rating ang tawag.
5: Cetane?
2: Oo.
5: Kasi yung mga 98 sa gasoline yun.
2: Sa gasoline
5: yun. Okay. So ito, cetane rating.
2: Uh-oh.
5: Okay.
2: Uh-oh. Pag ang diesel, walang biodiesel, Euro 2 lang yan.
5: Euro 2? Uh-oh.
2: Pag nilagay mo ng 3% biodiesel, as required by the law,
5: Euro 4
2: nagiging
5: tayo.
2: Nagiging Euro 4 siya.
5: Oo.
2: Dahil sa biodiesel.
5: Oo.
2: Pag purong biodiesel ang ginamit mo, Euro 6.
5: Euro 6. Pag pure na pag biodiesel. Pure. So, kasi mas safe sa environment. Correct? Ganun. Grabe. Alam mo, napakalaki ng advantage kung ang lahat pala gagamit ng biodiesel.
2: Correct.
5: Kung diesel engine, ano? Na ginawa ni Rudolf Christian Diesel.
2: Nung 1898.
5: Yung makina. Kaya pinangalan sa kanya yung fuel na diesel, no? Pag nagre-refine yung mga refinery, 'di ba? Diesel po 'yan. Alam nyo, ayan, medyo siyempre medyo mag-ano rin tayo ng konti.
2: Trivia.
5: Sa mga refinery, may mga kolom-kolom po yung mga nire-refine nilang crude oil. Ang totoong crude oil, hindi po yung tinatawag nating diesel. Kasi usual, oh, nagpa-crudo ka na ba? Oh, diesel po yun. So, yung driver is referring to the diesel oil. Ang crudo po ay crude. Yung mga Arabian Light, di ba? Nigerian Black, mga ganyan po. Yun yung minimina sa ilalim. Tapos nire-refine po dahil meron pong GOSP, Gas Oil Separation Plant, mga ganyan, di ba? Tapos may refinery. Anyway, magbe-break lamang po tayo. Tuloy po natin. Napakaganda ng mga untahan natin. Talagang magpapayaman to sa Pilipinas, no? Dahil, siyempre, pwede tayo magbenta ng makina mo sa ibang bansa, no?
2: Correct.
5: Oh, pero siyempre, pag-usapan muna natin yan during the break. Anyway, magbabalik po ang ating Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas with Carrie Capistrano. Makalipas naman po ang ilang paalala.
0: Meet the Press.
18: Meet the Press.
0: On air.

0: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738. 738 AM.
5: Yan, nagbabalik po ang ating programang Meet the Press. At syempre, nandito pa rin po sa ating himpilan ang ating panauhin na si Sir Rick Egan Capistrano, isang siyentipiko at President and CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation. Ayan. Sir Rick, grabe talaga yung kaninang huntahan eh. Kasi kailangan introduce ko ulit kayo. Baka mamaya may mga manunod na ngayon lang nag-tune in. Di ba? So para at least kilala nila kayo, Rick. Ano yung nakikita ninyo na trend pagdating ng panahon, halimbawa, o yung nabivisualize ninyo doon sa invention ninyo na makina para makapag-produce ng biodiesel? Halimbawa, let's say, after 10 years or after 15 years, ano yung nabivisualize?
6: Merong malaking study ang NASA. Pinangunahan nito ng scientist na si Klebnikov. Sabi niya, ang itatagal na lang daw ng ating krudo ay 25 years.
5: Yung minimina sa
6: ilalim ng lupa.
5: Pati mga shale oil, mga ganyan. No?
6: So kaya nagkakaroon ng kaguluhan ngayon na kinuha yung Venezuela.
5: Nako?
6: In-stop yung
5: political.
6: Mga political decision. Kasi sa future, talaga magkakaubusan na ng langis.
5: Yes.
6: So yung California Texas Reserve, in-stop na yon. Hindi na nila kinukuha.
5: Uh-huh.
6: Para sa future nila. Ito yung Caltex, California Texas Reserve.
5: Opo. Uh-huh.
6: Kasi para sa future na nila yun eh.
5: Uh-huh.
6: Kaya tayo dapat mag-develop na tayo ng alternative sustainable source ng energy.
5: Energy.
6: At isa tong biodiesel doon.
5: Yes. Oo. Kasi di ba, mayroon ding mga scientists na gumawa naman ng from plastics to energy.
6: Oo.
5: Diba?
6: So, yan yung mga dapat na sinusuportahan.
5: Oo. Meron tayong solar energy. Oo. At nakikita natin yung ibang mga planta na may solar, may wind. Oo. Diba?
6: May geothermal.
5: Geothermal.
6: Hydroelectric.
5: Hydroelectric. Oo. Ang alam mo, minsan ang iniisip ko na rin eh, andyan ba si Ma'am Tess, Ma'am Isabel, at saka si... alam nyo, iniisip ko na rin, Arnel, kung yung chismis lang, ha? Ay maging energy. Nako, ang ingay sa buong Pilipinas pero marami tayong energy, 'di ba? Hindi, nagbibiro lang po ako sa ating mga tagapanood, ano? 'Di ba? Kung 'yun lamang pag-uusap, yung pag-uusap, nagki-create ng energy.
6: Oo.
5: 'Di ba? Ay, ang ganda nun, 'di ba? Anyway, 'yun na lang eh, 'di ba? Sino kayo scientist na makakapag-ano doon? Makakaisip. Baka kayo maisip nyo rin, ha? Yung sound. Kasi sound energy.
6: Correct.
5: From the sound, pwede magkaroon ng energy. From the air, meron eh. Diba? Diba? From the water, meron na rin. Diba? Ito pa. From the sun, meron din. Siyempre, solar. Nako, baka, wag naman sana, ha? Na, ito po, ha? Nagtatanong lang ako. Wag naman sana metrohan yung, ano, ha? Yung sikat ng araw. Arnel, ha? Baka mamaya pati yung pagkuha natin ng sa sikat ng araw may metro. Anyway, di ba karik, no? Okay, hindi. Ano lang po yan? Sarcasm ko lang po yan. Anyway, mabalik tayo doon, karik, doon sa... Paano magsisimula? Halimbawa, ako ay may unit ng isang jeep. Practical ba? Bumili ako ng makina?
6: Yung bibilin mong makina, dapat meron kang gagamiting fuel na makakasustain doon sa makina mo. So, dapat meron tayong renewable source ng fuel.
5: Oo, anong fuel pala?
6: So, kung halimbawa, ang balak mo, meron kayong solar panel sa bubong nyo. So, ang recommendation ko, ang bilin mo, yung electric. Kasi na magagaling sa araw yung ano, yung source ng fuel doon sa makina mo. So, kung halimbawa gagamitin mo yung regular na Meralco power,
5: Power distributor.
6: Power distributor. Hindi recommended eh, kasi galing din sa diesel na sinusunog yun sa mga planta.
5: Correct.
6: Eh. So, nagko-contribute pa rin tayo sa pollution.
5: Yes.
6: Samantala kung galing sa solar, napakaganda.
5: From solar to electric. Ayan. Yung sinasabi po niyang electric, solar din po yun. From solar, kasi energy cannot be created nor destroyed. It can only transform from one form to another. Hindi pa ako laos, ha?
6: Pumapasok yung iyong chemistry.
5: Kasi law of conservation of energy, di ba? Anyway, so yun po, ha? Again, yung electric na na-produce para doon sa makina ay galing po sa power or energy from the sun. So, tapos po, so, yun ang mas practical. So,
6: practical yan, renewable, tapos nakakatulong tayo sa environment. Ganon din yung biodiesel.
5: Okay.
6: Ganon din yung hydroelectric. Ganon din yung geothermal.
5: Oo.
6: Tapos ngayon yung waves.
5: Waves.
6: Pagkukuha na natin ng, mas maganda sa solar yung waves.
5: Oo, yun nga, yung sa ano, di ba? Yung sa...
6: 24/7 yun eh.
5: Yes.
6: At ang dami-dami nating shore.
5: Kaya di ba may wind turbine din tayo?
6: May wind turbine.
5: Yun na yun, yung wave na yun.
6: Hindi.
5: Hiwalay pa.
6: So, pag naglagay ka ng makinang nag-harness ng energy dun sa wave, yung galaw ng galaw yung ano, yung mga waves sa ano natin,
5: sa dagat.
6: Ang dami natin dagat.
5: Yes.
6: So, dire-diretso 'yon 24/7, hindi katulad ng solar tuwing araw lang.
5: Tuwing araw
6: sa
5: lang.
6: Sa gabi wala na.
5: Oo.
6: Etong waves 24/7 niya, walang tigil. So, continuous yung production mo ng kuryente.
5: Oo.
6: So, sa future, magkakaroon ng ganyan. Ginagawa na yan sa Norway.
5: Wow. So, pero kung halimbawang ganito nga, no, para maging practical, bibili ako ng makina. Magkano naman yung ganyang makina? Meron bang presyo na para sa individual na buyer? May presyo ba para sa pangplanta o pang o kaya presyo ng parang pang isang organization lang na sa kunyari katulad nila Kalando, no? Okay? O may presyo ba na pang gobyerno? Ganun bang ginawa ninyo? O anong sistema? Anong scheme?
6: Kung iku-compare mo to do sa mga lumang makina sa abroad, yung cost ng makina nila, ang pinakamababa is 14 million pesos. Meron binili ang Davao government 26 billion pesos. Yung DOST natin, pinalitan nila ng makina natin, nasa 26 billion pesos.
5: Million?
6: Drop in the bucket lang yung makina.
5: Million, ha? Million.
6: Pesos. Drop in the bucket lang yung makina natin. Yung pinakamaliit natin is 939,000.
5: Yung pinakamaliit?
6: Pinakamaliit.
5: Na pang isang jeep?
6: Oo. Pang isang jeepney route.
5: Ah, jeepney route. So, yung pang 40 liters.
6: Oo.
5: Tama? 40 liters. Oo.
6: Na nakakapag-produce ng 8,000 liters per day.
5: 8,000 liters.
6: Oo.
5: Yung 8,000 liters na yun, yung production niya, ilang oras? Anong 8 hours. 8 hours na production. Para ka nagcha-charge.
6: Para ka nagcha-charge. Parang 1,000 liter per hour.
5: Teka.
6: Maluwag yung ano yun, maluwag na schedule yun.
5: Oo. 1,000 liter per hour. So, tapos solar yung gamit mo.
6: Kung yung source mo ng kuryente, solar.
5: Pero teka muna. Anong mood nung yung energy nyo para doon sa makina? Yung available sa inyo?
6: Kung ano yung available na power, kaya niyang paandarin yung makina.
5: Okay.
6: So ngayon, ang ginagamit namin sa shop namin, solar.
5: Solar?
6: Oo. Pero kung wala kang solar, pwede mo isaksak sa ano.
5: sa kuryente mo.
6: Kuryente mo.
5: Pero ganun pa rin 'yon. Pero consumption sa kuryente.
6: Very minimal. Yung production cost niya na 8 pesos per liter.
5: Madadagdagan.
6: Kasama na doon yung sweldo ng isang tao. Kasama na
5: okay.
6: Doon yung konting kuryente.
5: Oo.
6: Kasama na doon yung utilities tsaka yung logistics.
5: Oo.
6: So, production cost yun. Yung sinasabi ko na mawawipe out kung ikaw ang babayaran ng disposal fee doon sa pinagkukuhanan mo ng oil.
5: Oo. Eh kasi, hindi, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? Alam niyo po, hindi naman ako nagtrabaho ko sa planta o sa oil, meron tayong tinatawag na upstream, di ba? Galing po ako sa upstream. Okay, galing ako sa drilling carik, no? Okay, ngayon, so nakikita ko ang hazard at ang impact talaga, no, ng waste. Talaga, siyempre meron din kami mga ginagamit, lubricating oil, may ginagamit kami yung mga used oil. Kasi ano kami, hindi kami solar pagka yung makina namin. Kasi halimbawa, nasa land rig, papunta-punta kami karik sa iba't ibang well. After ng well, mga 200 kilometer away from the original well namin, yun ang tinalakbay namin, bubutas na naman kami ng panibago. So meron kaming source of energy galing saan? Sa diesel.
6: Uh-oh.
5: Diesel kami, ang tawag dito generator, di ba? May Uh-oh. Generator kami, diesel. So gumagamit kami ng used oil, di ba? Nagkakaroon kami ng used oil.
6: Uh-oh.
5: At yun ay kinokolekta, meron kaming tank, no? Kinokolekta rin yun, yung mga used oil na yun, kinokolekta para dalhin sa reception facility. May mga truck na pupunta. Talagang harmful po. Buti na naman, sa ibang bansa, safe yung talagang sinusunod, no? Dito sa atin, sa Pilipinas, nakakalungkot. Kung nabalitaan nyo, sa Maynila at sa iba pang mga syudad, pero ito particular sa Manila, may nahuli na nagtatapo ng used oil.
6: Oo.
5: Sa kanal. Ha? Ayan, no? Kaya lagot kayo, kayo Yorme Isko, ha? Pagka mayroon pang gumagawa ng ganyan, Yorme, Happy Father's Day. Buti nahuli. Magagaling yung mga ni Yorme. At nahuli yung nagtatapon sa pagkakalam ko, kinasuhan. Nangyari yan sa Binondo. Ngayon, hindi mo na kailangan igawin yun. Kasi meron ng Rick Capistrano na siyentipiko na kukolekta. Hindi pala kukolekta. Diba? Na magbibigay sa'yo ng makina para instead na, diba?
6: Itapon,
5: ilalagay mo yan sa safe na receptacle, diba? At dadali mo sa area kung saan
6: mapapakinabangan.
5: Karik, baka pwede nga ako na lang mangolekta. Diba? Diba?
6: Pero ang assurance ko sa inyo, pinakamaliit naming client, kumikita ng 2.28 million pesos net profit per month.
5: Per month?
6: Pinakamaliit yan.
5: Doon sa bumili ng isang makina lang?
6: Oo,
5: isang makina lang yun, ha?
6: Oo.
5: 2.28
6: million pesos net profit per month.
5: Mm. 2.28. Ngayon, pag di nyo makontak si Karik, ako na lang kontakin ninyo. Biro lang po. Siyempre, chemist. Okay? Anyway, Karik, grabe tong ginagawa mo kasama yung advokasya. Siyempre, kasama yung negosyo para magpatuloy yung advokasya. Totoo naman yung mga kabayan. Hindi mo po pwedeng nagugutom si Karik habang tinutulungan natin ang tinutulungan niya ang environment, no? Kasi matindi na po ang problema sa environment. Tandaan po natin, bakit ba nagkaroon ng tinatawag na global warming noon, di ba? Bakit mayroong mga ganyan? Kasi di ba, hangga't maaari po ang bawat planta o ang bawat country, hindi natataas doon sa 1.5, di ba? Yung sinasabi nating 1.5 degree. Di ba, doon sa climate change, di ba? Kapag tumaas pa kasi yun, yung bundo, ha? Ay, naku po, grabe ang nangyaring, yun na nga, phenomenal. hindi natin masabing abnormality, di ba? Phenomenal yung ano ng kalikasan, yung movement. So, ngayon dapat magbawas tayo ng mga carbon, no, na i-release sa atmosphere.
6: Merong study si Dr. Coronado et al. Minesure niya yung pollutant na lumalabas sa tambucho pag ginamitan mo ng biodiesel. Nare-reduce yung pollutant ng 78.45%.
5: Talaga?
6: Reduction. So, ang laking tulong niyan sa reduction.
5: Teko, paano? Eh, di ba ang mga pollutant may sulfur dioxide, SOx.
6: Oo.
5: NOx.
6: Basta biodiesel, walang sulfur.
5: Walang sulfur?
6: Walang sulfur.
5: O, yan ha?
6: Zero.
5: Oo. Balikan natin ha. Balikan natin, Karik, yung binabanggit mo mga sulfur. Meron lang po tayong impormasyon. Mamayang alas 4:24 ng hapon, magaganap ang June solstice. Tama ba ako? Sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA DOST, mararanasan sa bansa ang isa sa pinakamahabang oras ng liwanag sa buong taon. Mas mataas din ang araw sa kalangitan sa tanghali at bahagyang mas maikli ang gabi. Yan po, no? Tingin ko ngayon eh, baka mas para sa dahil Father's Day. Tingin ko parang totoo nga, no? Mas mahaba ang labahan. Okay. Kesa sa celebration day. Nagbibiro lang po ako ha? Sa Father's Day. Happy Father's Day sa inyong lahat muli. Happy Father's Day pala sa aking tatay, Tony Napule, sa aking kapatid Eric Napule, sa aking bayaw sila Kuya Nap, no, Custodio, sila Muhammad, oh, may bayaw akong Jordanian, okay, Muhammad, tatay ni Alex, nasa Baharin sila, okay, at sa aking future na maging ano na rin to, kapatid ko na future father na rin, okay, dahil buntis ang kanyang asawa Aldrin Napule, no, okay, at sa asawa ng aking na mayapang kapatid na si Belle, Happy Father's Day din na Kuya Ernie o Ernesto, no? Meron pa. Okay? Siyempre, sa aking mga tiyuhin, okay, hindi ko na maisa-isa. Okay, sa aking mga pinsan, hindi ko na kayo maisa-isa, no? Sa aking mga kaibigan, mamaya, babati pa rin ako sa inyo ng Happy Father's Day. At siyempre, sa lahat ng tatay, solo parent, at guardians na membro ng National Press Club, okay? At ganun din sa mga mamahayag at sa buong Pilipinas. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Okay, o balik tayo sa usapang diesel. Biodiesel, sorry. Okay? So, grabe yung walang sulfur. So, kung walang sulfur, walang harm. Pero may NOx, kaya nitrogen
6: very
5: monoxide.
6: Minimal. Sabi ng isang client namin, Eco Oil. Pasado siya sa standard ng ating DOE tsaka ng PNS.
5: Talaga? Alam mo, Karik, bukas, hindi ko nababanggitin na kung anong kumpanya. Ako ay naimbita para magturo bukas. Okay? Sa isang kumpanya na merong maraming mga barko, international ang biyahe. Ang bukas ang turo ko eh. Sabi ko sa iyo, marami tayong ginagawa. Okay, ngayon, ang barko nila ay ammonia fueled. Siyempre, bunker yan eh. Ang bunker po, pag tinawag natin bunker, ano yan, mas matindi sa diesel, di ba? Mas ano yan, parang
6: malapot.
5: Mas malapot yung viscosity niyan. Okay? Ngayon, may tanong ako, Karik. Kaya to, pagbarko?
6: Meron kaming dalawang client sa Cebu. Ginagamit niya 100% biodiesel. At hindi lang barko. Ang ating Cebu Pacific, 41% biodiesel na yan. Ang tawag nila SAP. Sustainable Aviation Fuel.
5: Yung aeroplano?
6: Pinapalitan na ngayon yung aviation fuel.
5: Jet A1 yan, di ba?
6: Mga Jet A1. Pinapalitan na siya ng biodiesel. At wow, recommendation niya ng mga OEM, yung manufacturer ng makina ng aeroplano.
5: Original equipment manufacturer.
6: Yung mga Boeing, yung mga Airbus, mas recommended nila na biodiesel ang gamitin. Ito yung reason bakit nung maliit tayo, pag dumaan yung jet, makikita mo may iniiwang puting usok. Ngayon po, konting aeroplano lang ang nag-iiwan ng puting usok.
5: Yung puting usok na yun, yun yung may sulfur, di ba?
6: Yun yung may sulfur.
5: Oo.
6: So ngayon, biodiesel na ang ginagamit.
5: No, talaga?
6: Kahit si Virgin Air, yung kanyang train.
5: Oh, si Virgin.
6: 100% biodiesel na yan.
5: Grabe.
6: So lumilipat na tayo sa biodiesel from maduming diesel.
5: Oo. So ngayon, yung mga sasakyan nyo, yung mga pang-private na sasakyan nyo na diesel type engine, okay?
6: Yung aking Fortuner, 7 years na hindi nakakatikim ng diesel yan.
5: Biodiesel lang?
6: Biodiesel lang. Mas magandang performance niya.
5: Pero walang kumusta yung PMS halimbawa doon sa makina? Ano bang mga wala ba kayo na encounter na disadvantage?
6: Isa sa mga characteristic ng biodiesel, yung viscosity niya. Malapot siya. Tsaka maganda yung pinaka
5: torque.
6: Yung friction niya, walang masyadong friction. Tangay niya yung pagiging madulas ng langis.
5: Oh, okay.
6: Pangalawa, mayroon siyang property na cleaning. Nililinis niya yung mga diesel deposit sa loob ng makina.
5: Ah?
6: Oh, 'di ba yung palm, yung coconut, ginagawang sabon 'yan?
5: Oo.
6: Tangay niya yung property na 'yon. Nililinis niya yung makina.
5: Oo.
6: So makakalimutan mo yung PMS.
5: So ang ibig sabihin, parang tinutunaw niya.
6: Tinutunaw niya.
5: Oo.
6: Dinidissolve niya.
5: Oo. So, dahil dun sa power at dahil dun sa mainit din, di ba? So, yung mga highly viscous, no? O kaya yung tumigas, yung residue, di ba? Maaari niya matanggal. Ganun ba?
6: Tinatanggal niya talaga. Nililinis niya. Kaya pag una mong ginamit yung biodiesel sa iyong makina na matagal nang gumagamit ng diesel, makikita mo sa tambutso mo, may lumalabas na mga tutong-tutong.
5: Oo.
6: O, nililinis ng biodiesel.
5: Particle. Oo. Lalabas yung particle.
6: Lalabas yung mga particles.
5: Okay. Oo. Parang flakes na maliliit.
6: Tapos, unang observation mo, mawawala na yung usok.
5: Oo.
6: Meron kami isang client, natanggal niya lahat ng yung a violation ng pollution, yung ticket na ini-issue ng MMDA
5: sa emission.
6: Usok,
5: emission,
6: so natanggal niya yon, walang usok. Kahit diinan mo yung accelerator mo, walang usok. Merong konti kulay puti.
5: Talaga?
6: Kasi kahit bago yung makina mo na diesel, pag inapakan mo yun, may lalabas at lalabas na usok na itim so nililinis ng biodiesel yon.
5: Oo.
6: Walang lumalabas na usok.
5: Okay. And alam nyo, mga kababayan, kung kayo po ay nanonood, i-save nyo po ito kasi after 1 month, mabubura itong ating sa Facebook, ha? Okay? Pero sa sa iba pong platform katulad ng YouTube, hindi naman po. Dito nga lang. Kaya lang, kung ako sa inyo, ribihin nyo itong mga pinag-uusapan natin. Dahil malaking bagay ito para sa ating ekonomiya. Isipin mo, napakagandang invention, di ba? Okay? At tapos, may recognition na ng DUS ito.
6: IPO. Patent.
5: Patent na. IPO. Sa sa DTI. Okay? Tapos, kumusta yung sa DUST po?
6: 8 years na nilang ginagamit kaya ito yun, na-endorse na
5: na-endorse.
6: Secretary Solidum.
5: Oo, napasama kayo minsan sa mga nila, sa mga programa nila, naimbitahan kayo. Okay, tapos, with regards doon sa makina, may mga standard pa kayo na, ang tawag din, adaptation, halimbawa, adaptation sa mga international standards.
6: Basta ginamit mo siya as biodiesel, as replacement of diesel, wala ka nang gagalawin sa makina mo. As is,
5: as
6: pwede magkahalo sa diesel, may natira pang diesel, dagdagan mo ng biodiesel, walang problema. Sa, habang dumadami yung amount ng biodiesel, gumaganda yung performance ng makina.
5: Sana pala no kung ano no nakahingi tayo ng ano nung parang picture lang para maipakita lang natin ano itsura ng makina, di ba? Itsura lang naman, yung kahit front lang. Baka kasi baka mamaya sabihin niyo baka may kumopya. Anyway, nakapatent na naman 'yan di ba? May IPO na di ba? So, para mas ma-view natin, ano yung makina, ano siya, mabigat ba siya or what or
6: Para siyang ano para siyang malaking reactor. Tapos ginawa ko siya na visible yung reaction nangyayari.
5: Yung pinakamaliit.
6: Yung pinakamaliit 500 kilogram, about 6 footer siya.
5: 6 footer.
6: 1.2 by 1.2.
5: May para siyang may hopper ganun. Hopper.
6: Para may hopper na ganun.
5: Oh, hopper. Oo, parang yung hopper po parang funnel po 'yan mga kabayan ha. Parang funnel, ang tawag imbudo. Oh, 'yan, imbudo. Parang imbudo. So tapos doon ang inlet niya, correct?
6: Automatic na sinasak niya. Kung ano yung mang halimbawa yung used cooking oil mo, ilagay mo lang yung ano mo, yung dulo ng tube, hihigupin niya na yun sa loob. Okay. Walang heavy lifting.
5: Okay. So may pump siya.
6: May pump siya.
5: Pagkatapos higupin. Pagkakaroon mo ng mga initial separation, correct?
6: Tapos pindutin mo lang yung ano, yung reaction. Pindutin mo lang yung control panel, i-convert niya na into biodiesel. Makikita mo yun from the outside. Umiikot siya. Unti-unti nagbabago yung kulay. From chocolate brown, magiging amber, hanggang maging golden yellow.
5: Amber light.
6: So, pag naging golden yellow. Yellow na siya, biodiesel na siya.
5: Ayan.
6: In 28 minutes.
5: 28 minutes? Yung 1 liter?
6: Yung 100 kilogram.
5: 100 kilogram?
6: Kalahating drum. In 28 minutes.
5: Uy, grabe, no? Anyway, nako, magbabalik po ang ating, ano lang po tayo, ha? Antabayanan po natin muli ang mga iba pang mga i-share sa ating information ni Karik Capistrano makalipas lamang po ang ilang paalala.
7: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Meet the Press. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas.
5: Ayan. Oho. At nandito na po tayo sa huling segment. Andali lang po. Okay. Huling segment ng ating palatuntunan. Meron lamang po tayo, bago natin balikan si ang ating scientist na si Carrick, meron lang po tayong sabi nga, parang komentaryo para po sa Father's Day. Ito po ay aking nag-prepare po tayo ng kaunti, no? Para sa mga ama bilang haligi ng pamilya at gabay sa pananampalataya. Oh, yan, no? Maganda ho kasi lalo na Sunday ngayon sentro ng pananampalataya dapat yung ano na araw, no? Ngo, 'di ba, Carrick, yung ating araw ng Linggo, ha. So sa pagdiriwang ng Father's Day, nararapat lamang na magbigay pagpupugay sa lahat ng ama na walang sawang nagsisika para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sila ang mga haliging nagbibigay ng seguridad, direksyon at inspirasyon sa kanilang mga anak. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, patuloy silang nagsasakripisyo upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya, Carrick, Happy Father's Day sa iyo.
6: Happy Father's Day
5: din po kay Papa Bear, no? Ang aking biyanan. Edorice. Happy Father's Day din kay Jack or Joseph Edorice. Okay? Happy Father's Day sa inyong lahat, no, sa ating mga kamag-anak na tatay at solo parent at guardians, no? Meron po tayong live report regarding sa regarding sa illegal recruiter arestado sa entrapment operation ng CIDG at DMW sa Legazpi City. Ang ulat ihatid sa inyo ni JM Olarte mula sa Radyo Pilipinas Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naaresto ng mga pinagsanib ng persan ng Criminal Investigation and Detection Group, Albay Provincial Field Unit, bilang lead unit, CIDG Regional Field Unit 5, Department of Migrant Workers, Regional Office 5 at Legazpi City Police Station, ang isang illegal recruiter o sales specialist na kinilalang si alias Joey. Matapos ang isang matagumpay ng entrapment operation sa tanggapan ng isang consultancy services sa Legazpi City, isinagawa ang naturang operasyon sa ilalim ng CIDG Flagship Project o LEA matapos makumpirma ng Labor and Employment Office o Surveillance Operative ng DMW Regional Office 5 at mga tauhan ng CIDG Regional Field Unit 5 sa kanilang validation at surveillance na walang kaukulang lisensya o permit ang naturang ahensya sa database ng pamahalaan upang mag-recruit o magpadala ng mga manggagawa sa overseas. Batay sa ulat ng Albay Police Provincial Office, nagsimula ang pag-usap ng kaso na nagmamonitor ang mga otoridad, ang isang kahinahinalang social media post sa Facebook at anunsyo sa isang himpilan ng radyo tungkol sa isang seminar para sa oportunidad sa trabaho sa Australia. Kaya naman agad na nagkasanang patibong ang mga operatiba na nagpanggap bilang mga aplikante upang mahuli sa apto ang suspect na lumabag si Republic Act No. 10002 o na nag-amyenda sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Nakumpiska mula sa posisyon ng suspect ang isang resume o curriculum vitae, isang tunay na 1,000 peso bill, siyam na scan copies ng 1,000 bills, isang MacBook Pro laptop, isang laptop chargers at isang cellular phone na ginamit sa illegal na transaksyon. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng CIDG Albay Provincial Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kasong naayon sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maraming salamat, kapatid JM Olarte, mula sa Radyo Pilipinas Albay. Uy, balik tayo sa ating pinag-uusapan, no? Na ayan, no? May pa-flash pala na picture or sa screen natin, mga kababayan. Tingnan po ninyo yung sinasabing parang reactor machine. Pero teka po muna, reactor po to, hindi po to nuclear, ha? Baka kasi yung ibang mga nanonood na nakikinig ang pagkakaintindi nila sa pag-reactor, eh. Di ba? Eh, nuclear. Hindi po. Reactor machine, tinawag po ni Ka-Rick, no? Ni, para dun po sa kanyang invention na machine. Ayan, yan. Ayan, oh. Di ba parang ano siya, column, no? No, Ka-Rick?
6: Parang
5: column. Ganyan po itsura din ng column. Turning waste into renewable energy. Ayan. So ito yung ano, yung sinasabi mong pinakamaliit pa, ha?
6: Yan yung pinakamaliit.
5: Okay.
6: Kaya niya mag-produce ng 8 tons ng biodiesel in a day.
5: Oh, ilang kilogram lahat 'yan?
6: Yung weight ng machine weight, nasa 80 kilograms.
5: 80 kilograms. Oh, hindi kayang buhatin. Kailangan po diyan ay mga lifting ano, lifting equipment, no? At saka syempre pagka mabubuhatin na naka personal protective equipment, baka maipit, eh. Ano po? Pero meron naman siyang lifting lugs, ganun ba?
6: Meron.
5: Oh, may mga lifting attachment, anchor, ganun, pang anchor.
6: Ilagyan ko rin niya ng ano, ng aside from very rigid siya, kahit tumumba yan hindi masisira. Ah? Ilagyan ko rin siya ng CIP, clean and place, so nililinis niya yung sarili niya.
5: Paano 'yun?
6: Yung ginagamit na panglinis diyan, yung biodiesel din.
5: Biodiesel.
6: So, pinaandar mo 'yan, yung loob niya kasi gumagamit ka ng
5: used. Yung loob. Oh, kasi nagkakaroon ng residue, eh, 'di ba? 'Di ba para sa tangke ng mga tubig? Mm.
6: Normal yan nangyayari dyan pag yung mga lumang reactor bumabara, nagkaklag.
5: Yes,
6: siya nililinis siya.
5: Pupunta sa mga sump tsaka suction point, di ba?
6: So, nalilinis niya yung ano, yung mga tubes niya, yung mga bulbs.
5: Okay.
6: CIP.
5: Tapos, ide-drain.
6: Tapos, ide-drain.
5: So, may mga ano doon, lugs, no?
6: Oo, mga food debris. Tinik ng isda.
5: Baka may ano pa, mga rodents na namatay. Hindi naman, biro lang po. Sorry. Pasensya na po kayo sa papasitabi po sa mga kumakain. Ano po? Anyway, so yung delivery niyan, paano pala pag nagde-deliver?
6: Yung aming ano diyan, setup, COP.
5: Cash on pickup. Pickup. Okay.
6: Maliit lang kami na company, eh. So wala pa kami mga truck. Kaya sinasuggest ng PFA, Presidential Philippine Innovator Award, na bigyan kami ng ano, ng pondo.
5: Okay. Ngayon, kung sa planta doon niyo gagawin?
6: Yung
5: o di-deliver din ba?
6: Yung mga client namin, kahit sa garage lang, operational na siya. Pwede mong i-operate. Basta may plug and play siya. So, gumagana na siya.
5: So, yung mas malaki dyan, container na? Truck na?
6: Nakagawa na kami ng 50,000 liters.
5: 50,000 liters. Yung nakita natin, half tanner yun, di ba?
6: Oo, half tanner.
5: Oo.
6: Pinakamabenta namin is one tanner.
5: Yung half tanner, pang capacity niya, pang ilang litro? 800?
6: Mga 12,000 liters per day.
5: 12,000 liters per day. Hindi 8,000?
6: Yun yung maliit, yung 8,000.
5: Yun yung pinakamaliit. Okay. Yung nakita natin, ano pa yun? Medium yun, parang ganun.
6: May mga client kami na 24/7 operation nila. Walang tigil. Tatlong ship. So, ginawa ko siyang very sturdy, eh. So, hindi siya basta-basta nasisira.
5: Pero yung makina, kaya niya mag-work ng 24 hours din?
6: Kaya.
5: Tuloy-tuloy?
6: Oo.
5: Parang aircon sa amin sa Saudi Arabia, tuloy-tuloy. hindi pinapatay, eh. Pinapatay lang kapag magre-rig move kami. Yung aircon namin, Ma'am Tess. Walang patayan.
6: Diretso.
5: Diretso.
6: Karga lang ng karga.
5: Ang power namin na yung diesel. Diba? Yung generator namin, diesel lang ano, eh. Tapos, mamatay lang yun dahil lilipat na kami ng lugar. Kasi syempre, siya shut off, eh. Rig move ang tawag doon, ha? So, ito rin, wala?
6: Wala. Kaya niyang i-withstand yung ano, yung rigid operation.
5: So ang kailangan lang para hindi maampat ang operation, may backup. Yan ha. Kailangan dalawa. Hindi, may backup. Why? Kasi kailangan mo backup dahil ayaw mo madelay operation, di ba?
6: Walang downtime.
5: Walang downtime. Walang DT. Ay, nako, ang ganda na napag-usapan natin. Sana bumalik ka rito, ha, Karik. Okay? And anyway, ang huling tanong, okay, sige, paano kanila ko kontakin kung sakaling interesado yung ating mga nanonood na nakikinig o yung mga napaabutan natin ng mensahe?
6: Madali lang. Meron akong page, Facebook tsaka YouTube. I-type nyo lang Rick Capistrano. Lalabas na lahat ng
5: Rick Capistrano.
6: Data ko.
5: Yan. Nakikita sa screen yung full name niya. Rick Egan Capistrano.
6: Tapos yung phone number ng ano, CRD on Biotechnology, 0917-502-4426.
5: Ulitin natin.
6: 0917-502-4426.
5: Yan, ha? Okay. Tapos, email?
6: rick.capistrano2@gmail.com.
5: Ayan. Okay. Anyway, so, nako, napakarami ng ating mga napaghuntahan at mga napag-usapan. Karik ba, Father's Day ngayon, di ba? Ay baka gusto mong bumati sa mga
6: ama. Salamat, Dennis. Binabati ko yung aking dalawang anak, si Eric Gaius Capistrano at si Patrick Ian Capistrano. Happy Father's Day. Tapos yung aking mga kumpare, Rene Brodit, June Aquino, at Carlos Leyva. Happy Father's Day sa inyo.
5: Yan, yun. Okay. At syempre, kami nagagalak, natutuwa kami, ha, dahil pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon with the help also of Calando Marquez, no, ng LTAP. Baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan.
6: Unang-una, nagpapasalamat ako sa DepDev tsaka sa PFA Secretariat kasi malaking tulong yung ginagawa nilang ano, Presidential Philippine Innovation Award. Tulong ito para sa ating mga inventor, sa ating mga innovator. At sana mapakinabangan itong aming mga invention. Kung mapapababa lang natin yung presyo ng diesel from 80 pesos to 20 pesos, ang laking tulong na yan hindi lang sa mga driver, hindi lang sa mga farmer, pati sa ating economy, mababawasan yung importation natin ng diesel. So, yun lang. At sana magkaroon ng magandang budget yung research and development sa ating bansa. Dahil dito tayo uunlad. Ang Japan, umunlad sila dahil sa research and development. At tayo, nauunahan na tayo ng Vietnam.
5: Science.
6: Dahil ang ganda ng budget nila sa research and development. Ipagpatuloy nating suportahan ang science and technology.
5: Karik, sa sobrang talino mo, baka naman pwede mo maisama na bukod doon sa sinasabi ko sa'yo na yung sounds lang mula sa mga nagchichismisan, yung sounds lang maka-generate ng energy, eh, no? Baka pwede yung ano rin, baka halimbawa may ilang mga nananamantala, yung pananamantala, yung pag-iisip lang ng pananamantala, baka maging energy. Kaya-kaya? Kasi kung maging energy, ang dami sa atin nananamantala, Karik.
6: Alam mo, sa future, mangyayari yan. Sa talino ng ating kabataan.
5: Yung iniisip lang, ha? Pag nag-iisip ng masama, kaya lang, hindi maganda yun kasi baka lalo silang gumawa ng masama. Anyway, o kaya yung ano lang, gumawa ka ng mabuti, magkakaroon na ng energy. Yun na lang. Mag-isip ka ng mabuti sa kapwa. Baka pwedeng ganun, Karik. Yun na lang. Positive, di ba? Sana makaisip yung di ba yung mga susunod sa yapak mo, ha, in the future. O baka sa kasalukuyan, pag nag-iisip ng positibo yung tao, nakakapag-produce ng ilang kilojoules, something like that, na energy. Mga ganun, Karik, di ba? Anyway, tayo, di ba, meron tayong sariling ano, nagpo-produce tayo ng energy. Bisang may electricity pa nga tayo, eh, di ba? Anyway, Karik, maraming salamat sa iyo. No?
6: Salamat din, Dennis. At salamat sa PBS.
5: Ayan, oo po. At maraming salamat. Ayan, pasalamatan natin. Tama-tama, dyan si Ma'am Tess. Ma'am Tess, thank you so much sa ating mga technical, Ma'am Tess Ramirez, kay Ma'am Isabel Silang. Ano? Nandiyan na ba si Ligaya? Ay, nandiyan si Ligaya. Joy! Joy Timidan. Joy po namin. Joy po dito sa Radyo Pilipinas po. No? Pero hello po din po kay Ma'am Joy, kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. No? Ma'am, hello Ma'am Joy. At kay Sir Arnel Villamor. No, kapatid, maraming salamat sa inyo. Kay Sir Alan Alyanige. Ayan. Kay Ma'am Kat, di ba? Yusek Kat De Castro. Maraming po salamat. Sa ngalan po ng... ating teka muna. bago po tayo mamaalam, binabati ko rin po ang ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid din sa trabaho, sa pamamahayag. Okay, ng Happy Father's Day kay Dr. Jobert Lee Pudan. Happy Father's Day. At sa mga kapatid ni Sir Dan Danilo De La Cruz, Happy Father's Day sa inyo, ha? Dexter at Daniel De La Cruz, Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa Labugen family, yung mga tatay, daddy dyan, no? Batad family, Happy Father's Day din sa inyo. Happy Father's Day sa ating mga kasama sa pagtuturo din, no? Sa dyan, sa Occupational Safety and Health Center. Okay, Happy Father's Day sa inyong lahat. Happy birthday din, belated happy birthday kay Executive Director Jomar Batino ng Occupational Safety and Health Center. At Happy Father's Day din sa iyo, ED, o Director Jomar Batino, no? Happy Father's Day din sa inyong lahat, no? Meron pa ba? Ayan. Oo, ay, may pahabol pala tayo, no? May pahabol tayo na report. BFAR Region 1 nagbabala sa sektor ng pangisdaan laban sa epekto ng tagtuyot at masamang panahon. Ang ulat iatid sa inyo ni Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayog. Mildred?
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, at nagpaalam ng Bureau of Conservation Aquatic Resources Region 1 sa mga mangingisda at fish farmers na manatiling alerto, hindi lamang sa banta ng tagtuyot, kundi maging sa posibilidad ng mas malalakas na pag-ulan at hangin na maaaring dulot ng bagyo at iba pang weather disturbances. Ayon kay BFAR Region 1, Regional Director Remily Lachica, mahalagang regular na subaybayan ang weather updates at mga abiso mula sa kinauukulang ahensya upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa panganib. Pinayuhan din ng ahensya ang mga may-ari ng palaisdaan na tiyaking may sapat na proteksyon ng kanilang fish pond, kabilang na ang paglalagay ng lambat upang maiwasan ang pagtakas ng mga alagang isda sakaling magkaroon ng pagbaha. Para naman sa mga mangingisda, mahalagang masigurong kaligtasan ang kanilang mga bangka at iwasan ang pangingisda kung may umiiral na banta sa karagatan. Ayon sa BFAR, malaking puhunan sa aquaculture at pangingisda ang maaaring malagay sa panganib, kaya patuloy ang panawagan ng ahensya para sa kahandaan at maagap na pagkilos upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan na ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas, Report.
5: Yan, maraming salamat po, Ma'am Mildred Coquia. Okay, mabuhay ka, kapatid. Okay, at yan po, dito po nagtatapos ang ating Sunday episode na Happy Father's, Father's Day Special. Okay, sabi nga, sa amin pong, ano rin po, sa amin pong kura paroko, Father, Happy Father's Day. Oh, kasi kami mga anak eh, 'di ba? Yung ating mga kaparian. Ako po ay Katoliko, Karik, no? At Ayan, maraming salamat po, Ma'am Tess. O, kita mo doon sa prompter natin. Happy Father's Day po, Sir Dennis. Happy Father's Day din sa inyong mga asawa, sa inyong basta lahat po ng pamilya nyo na nagpapakatatay. O minsan solo parent, di ba? Solo parent, di ba? Single mother, single mom na nagpapakatatay ka, Rick. Meron ganun eh, di ba? At saka guardian. Oh, bukod dito ha, yung mga guardians po. Okay, yung mga napag usually mga kaibigan to ng DSWD social worker natin ha, yung mga guardian. Oh, di ba? Yung binigyan ng inatasan ng DSWD o sa inyo huya para safe. Kasi alam niyo naman, minsan may mga pamilya na yun na nga na medyo nagkakahiwalay tapos walang kakayanan yung ama, wala rin kakayanan yung, di ba, yung ina. Eh, ang may kakayanan, yung kamag-anak. So, kaya nagiging guardian po sila. Rick Egan Capistrano, isang scientist at president CEO ng Capistrano R&D Biotechnology Corporation at isang Presidential Filipino Innovation Awardee. Sir, maraming salamat po at salut po ako sa mga ginagawa po ninyo para sa ating bansa. Maraming po salamat at sana po hindi po ito ang una at huli ng inyong pagpunta o yung papaunlak po sa amin dito sa Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. God bless sa inyo, sir, at happy Father's Day, ha? Okay? At sa ngalan po ng ating Pangulong Boying Lionel Basola at ni Director Alvin Murcia, ito po si Dennis Napule nagsasabing sa inyong lahat, sa lahat ng mga tatay, happy Father's Day at mabuhay po ang bagong Pilipinas.
17: Meet the Press. Meet the Press. On air. On air.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
32: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
31: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626.
32: and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak.
32: Described playfully in its song, it was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! So-

0: para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: So, ito po, nandito,
1: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Anong nangyari?
3: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Andar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa infrastruktura sa sektor ng agrikultura.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas

0: Residential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories.
4: Memories.
3: Music and

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 2:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Reserbang dolyar ng bansa nananatiling matatag sa buwan ng Mayo 2026. Ayon ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling matatag ang pananalapin panlabas ng Pilipinas matapos iulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot na sa $104 billion ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa katapusan ng Mayo 2026, habang nagdala rin ng $131 million sa surplus ang Balance of Payments o BOP sa parehong buwan. Ayon sa BSP, sapat ang kasalukuyang antas ng reserbang dolyar upang tustusan ng hanggang 6.7 buwan ng pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo ng bansa at mabayaran ang mga panlabas obligasyon sa utang. Nananatiling matatag din ang GIR sa kabila ng paggamit ng pamahalaan na bahagi ng foreign currency deposits ito para sa pagbabayad ng utang at epekto ng pagbabago sa halaga ng ginto at iba pang reserve assets. Samantala, nakatulong ang $131 million na BOP surplus noong Mayo upang lumiit ang kabuuang deficit ng bansa mula sa $7.4 billion noong Enero hanggang Abril tungo sa $7.3 billion pagdating na Enero hanggang Mayo 2026. Binigyang diin ng BSP na patuloy na sinusuportahan ng malalakas na remittance ng mga overseas Filipinos, pagpasok ng foreign direct investments, kita mula sa serbisyo at pangungutang ng pamahalaan ang katatagan ng panlabas na pananalapi ng bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Philippine Coast Guard nagsigawa ng drug testing sa mga tauhan nito sa Central Visayas. May ulat si DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng narkotest sa mga kasamahan sa Southern Visayas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bahagi ito ng direktiba ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaman upang matiyak na nananatiling disiplinado ang hahanay ng Coast Guard. Batay sa pangunang resulta, siya ang nagpositibo sa paunang narco screening sa kabuang 281 personnel sa Barangay Kalindangan, Dumaguete City. Agad silang isinailalim sa restriction habang hinihintay ang resulta ng confirmatory laboratory examination. Ayon kay Cayabyab, ang mga mapapatunayang positibo sa confirmatory test ay maharap sa kawalang aksyon ng administratibo kabilang ang posibleng pagkakatanggal sa serbisyo. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Lady Ecstasy Importer, hinatulan ng life imprisonment. Ang report mula kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang isang babae matapos mapatunayang nagpupuslit ng ecstasy sa bansa. Sa desisyon ng Pasay City Regional Trial Court Branch 298, napatunayang guilty si Charito Casamelio alias Chat o Cherry sa illegal na pag-aangkat na mahigit 1.4 na kilo ng ecstasy. Bukod sa life imprisonment, pinagbabayad din siya ng multang 1,000,000 piso dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, nagugat ang kaso sa interdiction operation ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group noong Hunyo 2023 matapos masabat ang isang parcel na may lamang pinagbabawal na gamot. Tiniyak ni Neres, magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan, paliparan at courier channels upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At mawakas na balita sa lalawigan ng Pangasinan, formal na isinama sa Universal Healthcare Program ng Department of Health. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Sara Karebiab sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Formal nang isinama ang lalawigan ng Pangasinan sa balangkas ng Universal Healthcare matapos lagdaan ang kasunduan para sa Universal Healthcare Integration sa pagitan ng DOH Ilocos Center for Health Development at pamalang panlalawigan na idinaos sa bayan ng Calasau. Layunin itong palakasin ang koordinasyon ng mga serbisyong pangkalusugan, pagbutihin ang referral system, paigtingin ang mekanismo ng pagpupondo sa kalusugan, at gawing mas epesyente ang paghatid ng serbisyong medikal sa lahat ng antas ng pangalaga. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Dr. Paula Pastidionco, ang kasunduan ay isang makasaysayang tagumpay sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng kalusugan sa lalawigan. Anya, higit pa sa isang simpleng pakikipagtulungan ng kasunduan dahil ito ay isang pangakong pangalagaan ng buhay at itaguyod ang karapatan ng bawat Pangasinense sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin niya na ang universal healthcare ay unti-unti nang nagiging realidad sa pamamagitan ng mas matibay na integrasyon, mas mahusay na koordinasyon at sama-samang pagsisikap upang walang pasyenteng mapag-iwanan. Ayon naman kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, ang kasunduan ay patunay ng patuloy na pagsisikap

0: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
0: Radyo Mag 1278.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
7: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay 21 ng buwan ng Hunyo, taong 2026. Ngayon po ay Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po natin at sa mga haligi na po ng ating tahanan. Happy Father's Day po mula sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross. At syempre, nais namin kayong anyayahan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalingahatid. Mag-like and share, comment po pa tayo pag meron po tayo mga nais na mga komento at mga saloobin tungkol sa ating talakayan ngayong hapon ito. Tayo po ay magbibigay daan para dito sa ating operasyon ng Red Cross dito sa nangyaring 7.8 magnitude earthquake dyan po sa Southern Mindanao. At hanggang ngayon, andyan dyan po ang Red Cross, ha? Ito po ay nangyari noong June 8, ha? Na umpisa po ng klase. At meron din tayong talakayan regarding po sa ating mga natatanging ama ng volunteer ng Red Cross. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Station Manager Sir Anan Alanige, at si Sir Isampang, sa Technical Side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, at nakasama po yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng iba pang Board of Governors natin at ng ating mga chapter administrator natin, ha. Mahigit 100 chapters tayo nationwide kasama ng ang kanilang mga Board of Directors at ang kanilang mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama sa ating programa, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, Gob.
1: Yes, magandang hapon. Ngayon ang topic natin ay Philippine Red Cross Operations as Magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ang guest natin ay si Maria Lea Maria Dagalac, Unit Head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross, at si Merlita Gludo, Administrator, PRC, General Santos, Sarangani Chapter. So, ang unang katanungan natin, magiging guest din natin sa South Cotabato, si Jobert...
0: Jobert Benito, ang ating...
1: Jobert Benito at si Mr. Rosel Rizaldi Jan Roldan. Dahil ang topic naman doon, kalingang walang pahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad, Father's Day episode. Pero simulan muna natin yung Philippine Red Cross Operations. Kumusta ngayon ang sitwasyon sa mga tinamaan noon ng June 8, magnitude 7.8, na lindol sa south ng Mindanao? Ilang probinsya, bayan, barangay ang naapektado. Simulan muna natin kay Lea Marie Gagalac, Unit Head. Go ahead. May report ka na ba?
2: Ayan, magandang hapon po. Yes. Sa kasalukuyan po, meron kaming na-record na at least 9 na probinsya po na natamaan ng itong lindol. Bale, ngayon po may record po kami na umaabot na nasa 74 na individual na nasawi po sa ating lindol. At sa kasalukuyan po, meron pa pong mga tao na nakatira po sa mga makeshift tent kasi natatakot pa din po silang tumira sa mga bahay nila.
1: Maraming salamat. Hingan din natin ang report si Merlita Gludo, Administrator ng PRC General Santos Sarangani Chapter. Ilang pamilya ang naapektuhan ng lindol at ilang evacuation center? Saan lugar ang pinakalubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol? Go ahead, Merlita.
3: Good afternoon, everyone.
0: Hi, ma'am.
3: Hi, good afternoon.
0: Hello.
3: Yes, actually, ang apektado is mostly dito sa Glan, Sarangani Province.
0: Yes.
3: But marami rin ang structural na nasira sa General Santos City. So, nakita ninyo yan sa mga news na lumalabas. So, nandoon po yung mga report, no? So, medyo sa ngayon, sinabi ni Ma'am Lea kanina, meron pa ang mga i-evacuate sa makeshift na ginawa nila kasi nasira ang bahay nila, at saka yung iba ay natatakot pa rin na bumabalik sa kanilang mga bahay.
1: Okay. Ano ang naging agarang tugon ng Philippine Red Cross matapos ang lindol, at ano-ano ang mga pangunahing serbisyong binigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente?
0: Si Ma'am Lea.
1: Go ahead.
0: Si Ma'am Lea.
3: Una, that time na nangyari, we have to activate our emergency response, no? Kailangan na tumulong tayo para mag-evacuate, lalo na doon sa mga hospitals. So pinatawagan natin ang mga hospitals at tinulungan natin. Agaran, tayo ng tent, naglagay tayo ng mga tent sa George Rieker, at saka meron pang dalawang hospital sa General Santos City. So yun yung isa. And then, dahilan sa walang kuryente at walang tubig, so meron din tayong ginawa na distribution ng water through tankering sa lugar na walang tubig. At sa tatlong araw na walang kuryente, so yung iba hindi po makapag-charge, hindi makapagtawag, lalo na yung ating mga response. So naglagay din tayo dito sa opisina ng GenSan ng power ano para mag-charge sila. So meron tayong ganyan, no, na nakalagay at that time. Of course, ma'am, marami yung services na binigay ni Philippine Red Cross sa community, lalo na yung mga natamaan. So, nandyan yung ating health services. Nagbigay tayo ng mga, kumbaga, medical mission. Meron tayong ginawang hot meals. Kasi hindi pa sila makapagluto. So, may mga hot meals na
0: na-freeze.
1: Okay.
0: Yan.
3: Aside from that, yung mga ibang mga bata, kasi nandyan yung takot pa, nandyan yung anxiety, distress. So, ang ginagawa natin during sa ating mga pa-hot meals, ginagather natin ang mga bata para mabigyan ng child-friendly space activities.
1: Balik ako kay Lea, no? Lea Marie Gagalak. Ano-anong mga natutunan nyo at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito? Go ahead, Lea.
2: Ayan. So ngayon po, yung mga natutunan namin ay yung halaga ng agarang report, lalo na po dun sa mga RC-143 volunteers natin. So nung kasagsagan po ng lindol, meron na po kami dito sa National Headquarters na receive or natanggap ng mga report na meron nga pong mga damages, meron pong mga nasawi, meron pong mga nawawala. At saka po, nakapag-augment din po kami ng mga teams po galing sa malapit na chapter. So meron po kaming SRR team na tumulong po sa search, rescue, and retrieval. Actually po hanggang ngayon, meron pa pong operasyon kami dyan po sa GLAN ng search and retrieval po. At also ngayon po, ang isa sa mga nahihirapan po kami ngayon ay yung patuloy po na aftershock. At sa ngayon po yung sitwasyon sa Mindanao po kasi ay medyo maulan. So may mga araw po na may nare-report pa din po na mga landslide. Kaya nahihirapan po kami i-access yung mga lugar na yon. Pero hindi pa rin po yung tumitigil ang Red Cross sa pamumuno ni Chairman at ni Secretary General sa patuloy na pag-abot ng tulong sa mga naapekto po ka.
1: Maraming salamat. Ano? Nandyan din sa GLAN base si Jenny, tanungin ko kung ano-anong mga natutunan at naging challenges na hinarap para sa nangyaring kalamidad na ito. Go ahead, Jenny.
0: Sino pong si Jobert po ba 'yon? Si Jobert, sir?
1: Hindi, Jenny nag ano dito. Kasi South Cotabato pa mamaya pa 'yon.
0: Si Jobert po 'yan. Si Jobert po 'yan, nasa Glan po siya o nagka siya po yung,
1: go ahead, Jobert, kung ikaw yung nandiyan na. As volunteer father, volunteer for 15 years, as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos, anong may uulat mo, may dadagdag mo sa Sarangani chapter? Go ahead, Jobert.
0: Sir Jobert.
4: Okay po, magandang hapon po. Magandang hapon po.
0: Yes.
4: Sa dito po kami ngayon sa Discount Naka-Process ng tubig para po i-supply sa mga community natin. And nakapundot na po kami ng meron po kami stock na 40,000 liters to provide the community na kailangan nila. And patuloy pa po tayo na nag-street ng tubig na magamit.
1: Si ano naman, si Rosel Rizal Di John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and chief of welfare service for the Hot Meals PRC, South Cotabato chapter. Ano may re-report mo? Go ahead.
5: Good afternoon, ma'am. Sa ngayon, ma'am, sa salukuyan, nagagaling lang namin ng operation kahapon. Then, dun sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato, naghatid po tayo ng hot meals doon. And sa ilang munisipyo dito sa South Cotabato, kagaya ng Lake Cebu at saka yung Tibuli, yung matataas na lugar, doon sa malapit din sa boundarya ng South Cotabato between Sarangani, doon po kami naghatid ng ating tulong, Philippine Red Cross, na magbigay ng mga mag-provide ng hot meals sa mga kabataan doon na nasa evacuation center.
1: Okay. Jobert Benito, bilang volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos. Anong isa-share mo na naging karanasan mo nung kasagsagan ng lindol? At anong unang ginawa mo bilang ama ng iyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead.
4: Nung maga po ngayon, June 8, 7 o'clock po yan nangyari.
1: Yes, go ahead.
4: Dala ko po yung ating mag-1-year-old na po at hawak ko po siya nung umaga na yun nang nangyari yung lindol. So, unang ginawa ko po ay yung mag-pray na safe sana lahat ng pamilya. Una sa pamilya, dun sa paligid, na walang mga kaswelte, at the whole General Santos consider us sa prayer for that day. And pagkatapos po nun, medyo tanghali, pumunta po ako sa chapter kung anong magawa na tulong o anong makontribute na tulong bilang isang volunteer po sa Cancer Chapter.
1: So bilang isang haligi ng tahanan, paano mo nahahati ang iyong panahon para sa pamilya, trabaho at para sa Red Cross? Go ahead.
4: Kagaya ngayon po, nandito ako sa Glen, almost 14 days na po nandito sa Glen. Communication na lang po namin ng pamilya ko, pagkukumusta sa kanila, na pinapaintindi ko po sa kanila na pagpunta ko dito ay bilang bahagi kapag tulong sa mga nangangailangan po dito. Hindi naman kasi masyadong effective doon sa amin ang panahon na yun. Binigay ko yung magandang pagpapaliwanag sa pamilya na priority ko ngayon ang nandito sa Glen.
1: Kasi kailangan maunawaan ng mga tao nung kasagsagan ng lindol. Ano ang unang ginawa bilang ama ng inyong pamilya at bilang isang volunteer ng Red Cross? Go ahead.
4: So, ng panahon po, naintindihan nila na una, isang padre de familia. Siyempre ang iniisip, yung tapakanan ng pamilya, yung pangailangan. Bago pa man po ako umalis, siguro ko po na meron po sila magamit. At sa community ko naman po, bago rin ako umalis dahil wala pa pong regular na dali ng kuryente, lalo na sa tubig, issues ng tubig. Kasi dyan ako expertise. So, nahikayat ako ng isang kaibigan na meron liquid, may convert namin ng tow-way double throw na nabalik ng generator sakaling walang kuryente, pag-set up po yan bago pa man po ako tuloy ang na-deploy ko dito ngayon sa GLAN. So, considering may family doon sa community natin na kailangan talaga yung tubig.
1: Babalikan ko si Lea Mariga Galak, no? Unit Head for Response ng Disaster Management Services. Ano-ano ang mga panahon servisyong ibinigay ng Philippine Red Cross sa mga apektadong residente? Go ahead, Lea.
2: So, yung mga pangunahing servisyo po na naibigay ni Philippine Red Cross, yun po yung isa po sa nabanggit ni Ma'am Merlita kanina, yung nagbigay po ng or nag-augment po ng medical tent sa mga hospital. So, meron po tayong dalawang hospital na in-augment. Nagtulong din po yung Red Cross sa pag-evacuate ng mga taon or mga pasyente natin galing sa hospital. Nagkaroon din po ng search rescue and retrieval operations po dun sa mga lugar po kung saan merong mga bumagsak na gusali, sa may mga landslide. Nakapagbigay din po tayo ng or nag-support din po tayo sa first aid station at mga welfare desk, lalo na po dun sa mga tao nating na nangangailangan ng psychosocial support. So, meron din po tayong mga, nagbigay din po tayo ng hot meals. Meron po tayong ginawa dyan po sa South Cotabato, sa Sarangani po, pati po sa Davao Occidental. At nagkaroon din po tayo, nag-augment din po tayo ng dugo dun sa mga hospital po na nangangailangan po ng dugo since naapektuhan din po sila nung lindol.
0: Yes.
1: So, ilang volunteers ang kasalukuyang tumutulong sa Philippine Red Cross upang makapagbigay ng serbisyo sa mga naapektuhan sa kasalukuyan?
0: Ilan yung volunteers natin dyan?
2: Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 315 na volunteers po na nakapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang pamilya. Sa pareho na po ito sa South Cotabato, sa General Santos City, sa Sarangani, pati na din po sa Davao.
1: Kay Merlita Gludo, as administrator, ano naman ang natutunan mo at naging challenges na hiranarap para sa nangyaring kalamidad na ito bilang in charge ng General Santos at Sarangani?
6: Okay. Una, mga areas natin kasi mostly may landslide. So, hindi lahat possible o hindi natin marireach ang iba't ibang mga barangays na naapektuhan ng lindol. Kasi nag-crack yung mga daanan, may landslide, kaya yun yung isa. Then pangalawa, hindi pa lahat ang merong connection ng electricity, lalo na yung mga far-flung areas. So, hindi rin, wala rin tayong kumbaga communications na available sa mga area, kaya nahirapan din tayo sa reporting at that time, no? So, walang internet connection, isa yan siya.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga nais magpaabot ng tulong sa ating radio program, saan sila maaaring dumulog o pumunta para sa donasyon at iba pa? Go ahead, Merlita.
6: Sa ngayon, ma'am, na-share na namin kung saan sila pwede magbigay ng donations. At saka yung mga iba, lalo na dito sa Jensan at saka o Jensan, dito po na dinadala sa chapter ang ibang in-kind goods. Tapos yung mga donation in-cas, syempre meron naman tayong J-cas sa Red Cross, so doon po nakadiretso na po.
1: Ano-ano naman ang servisyong medical at psychological na tulong yung naipaabot ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan sa lugar ng magnitude 7.8 na lindol? Go ahead, Merlita.
6: Una, ma'am, is ang ating health sector or services, nagpaabot tayo ng kumbaga consultation, health consultation, may mga health teaching, nagbigay tayo ng mga vitamins, mga gamot, kasi may doctor tayo nakasama, kaya may health check-up.
0: Yan.
6: Yung ating mga kabataan, nag-gather natin sila during hot meals and other activities para po mabigyan ng child-friendly space activities. At meron ding mga psychosocial support or psychosocial first aid na nabigay sa mga sa community.
1: Sa pagpapatuloy natin, magbe-break muna tayo.
0: Mm-mm.
1: Babalikan natin si Jovert Benito
0: at
1: saka si Rosel Rizaldi, yes. John Roldan, para malaman na ano pa yung maaaring maitulong ng mga volunteers sa palaganap ng programa ng Philippine Red Cross. Lalo na tatikapin natin yung safeguard kasi mahalaga itong makatulong sa mga chapters. Go ahead, Edison.
0: Okay.
1: Break muna tayo.
0: Opo, magkakaroon po tayo ng isang commercial break at meron tayong pagbabalita hatid po ng Communication Department. At sa susunod po natin na talakayan ay ipapatuloy natin itong ating talakayan tukol sa ating mga operasyon dyan sa Southern Mindanao ng dulot ng Lindol. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: A o letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Nakiisa ang buong Philippine Red Cross community sa pagdiriwang ng World Blood Donor Day nitong nakarang linggo, June 14. One drop of humanity, give blood, save lives ang tema ng global celebration ngayong taon na naglalayang pataasin pa ang kabuuang bilang ng voluntaryong blood donation at ikayatin ng mga gobyerno na mag-invest at paigtingin pa ang blood donation programs sa kani-kanilang bansa. Bilang pakikisa sa programa, naglunsad ang iba't ibang PRC chapters ng mass blood donation activities sa kani-kanilang lungsod at munisipalidad. Nitong nakaraang Sabado, June 13, nagsagawa rin ang organisasyon ng awarding ceremony sa Riverbank Center para kilalanin ang mga blood galloners o donors na umabot na sa 1 galon ang dugo na i-donate at mga organisasyon na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapaigting ng blood services ng PRC. Para sa 23 anyos na blood galloner na si Carl Winston Orihuela, may kasiyahang dala ang pagdonate ng dugo dahil alam mo sa sarili mo na may kapwa kang natutulungan.
18: Huwag po kayong matakot kasi yung needle na yon is ganun siya kalaki sa tingin nyo, kala nyo masakit. Pero kapag tinry nyo na, isa hindi naman masakit. Kaya ayun, at sana mag-donate pa po kayo para makatulong po kayo sa mga nangangailangan ng dugo.
17: Umabot na sa 262,344 blood units ang nakolekta ng PRC sa mga blood donation drive sa buong kapuluan magmula noong simula ng taon na nakatulong na sa higit 100,000 tao. Ayon kay PRC Marikina Chapter Chairman Boji Bernardino, esensyal ang pag-donate ng dugo dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon sa bansa at sa buong mundo.
15: For this World Blood Donors Day, mas sinigayap natin ang mas maraming Pilipino. No? Naring, hintayin nga, kaubusan, maaaring member ng family natin ang nangangailangan ng dugo na hindi natin magawang isalba dahil nagkaubusan na nga yung blood.
17: Taong 2004, no, unang ipinagdiwang ang World Blood Donor Day na naglalayang magandog ng kaalaman sa publiko ukol sa life-saving impacts ng blood at plasma donations. Nagsisilbi rin ang naturang araw bilang paraan ng pagpapasalamat ng buong mundo sa mga blood donors na nagkusang loob magbigay ng dugo para sa mga lubos na nangangailangan. Nagpapasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa mga blood donors at mga partners na walang sawa ang paghahandog ng tulong sa blood services ng organisasyon. Hinihikayat naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang mga taong nasa maayos na kalagayan na mag-donate ng dugo habang kaya dahil essential ang donors sa proseso ng blood transfusions. Nananawagan ng Philippine Red Cross sa publiko na dumalo at makiisa sa mga blood donation drives na magaganap sa inyong lugar. Maaari rin magabang ng updates o mag-message sa Facebook page ng PRC para sa mga balita tungkol sa paparating na blood drives. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada.
19: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but we you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
20: The power of humanity.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa. Meron lang po tayong papakawalang katanungan mula sa ating nakasubaybay dito sa ating Facebook page. Ito daw pong mga volunteers natin na nandiyan ngayon na rumiresponde at kasama sa operasyon natin sa Lindol. Ang tanong po sa atin, kayo po ba ay kasama rin sa mga naapektuhan nitong Lindol at papaano po kayo nagbigay aksyon, ha? Kasi syempre inisip niyo po yung pamilya niyo. So paano niyo po yan kung kayo po ay naapektuhan nitong Lindol? Para po kay Sir Jobert at kay Sir Rosel. Sir Jobert.
21: Papa,
0: naapektuhan din po ba kayo ng Lindol diyan sa inyo sa yung lugar niyo po, naapektuhan po ba ng Lindol?
21: Opo, kasi nasa General Santos po kami. Bago pa man po ako nag-responde at pumunta ng dan, sinisiguro ko po na hindi naman po masyadong malaki ang tama ang epekto sa pamilya ko at sa lugar namin. So, nag-decide ako na mag-response nasa challenge na pumunta ng Glan kasi mas lalong malala ang tama sa Glan.
0: Opo. Si Sir Rosel. Sir Rosel. Sir Rosel. Nawala si Rosel. Okay.
22: Yes po.
0: Ayan. Anong natutunan mong, anong, ikaw po ba inaapektuhan din itong Lindol dyan sa Southern Cotabato, sa Southern Mindanao, dyan sa South Cotabato?
22: Sige po lang po. Yung naapektuhan po kami dito sa South Cotabato.
0: Oo.
22: Saka, the same time, naranasan din namin yung intensity 7 kasi hindi kami dito yung sentro. Pero malakas din po yung yanig dito sa aming probinsya.
0: O, kamusta po yung pamilya nyo?
22: Wala po. Inisip ko, bilang volunteer, ginawa ko, save ko muna yung family ko, pinuntahan ko sa school kasi kakatid lang din namin sa kanya yung mga anak namin. At saka biglang tumating yung Lindol. Save ko muna yung anak ko. Then, after that, pumunta ako ng ng chapter para kung ano man ang tulong na maibigay ko sa sa Red Cross.
0: Gov Cora.
1: Sa pagpapatuloy natin, ang topic natin ay kalingang walang mapahinga, kwento ng isang volunteer na ama sa gitna ng kalamidad. Ito ay Father's Day episode at ang panauhin natin ay si Jobert Benito, volunteer father, volunteer for 15 years as water and sanitary hygiene technician, PRC General Santos City, Sarangani Chapter, at si Rosel Rizalde John Roldan, volunteer father, volunteer for 5 years as driver and Chief of Welfare Service for the Hot Meals PRC South Cotabato Chapter. So, ang tanong ay, bilang volunteer ng PRC, ano ang maaaring maitulong para sa pagpapalaganap ng programa sa Philippine Retos ng mga volunteers? At kayo, nais niyo bang maipagpatuloy sa mga susunod na henerasyon sa inyong pamilya ang pagiging volunteer sa Red Cross at bakit? And finally, ano ang mga challenges ang mga hinarap mo sa masolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Kasi dito natin gustong malaman sa punto de vista ng volunteer bilang ngayon, Father's Day, anong maise-share ninyo bilang volunteer sa PRC? Go ahead, simula natin kay Jobert Benito, tapos si Rosel Rizalde John Roldan. Go ahead, Jobert Benito.
21: Ganito po yun. Kasi ang tanong po ay naisubay pagpatuloy para sa sunod na henerasyon. Bagamat hindi pa po ako mag-retire as volunteer, nikaya ko na po yung dalawa kong anak na babae na maging bahagi, na maging volunteer din sa Philippine Red Cross. Kasi na yan, nakapagtapos naman po sila ng pag-aaral ng naging volunteer. Minsan, tinatawag po natin kung may mga events o dyan. So, pinapayagan ko po sila at yung bunso naman namin na katatapos lang po na nag-aral bilang nursing. So, volunteer rin po siya sa Philippine Red Cross. Bagamat hindi pa ako nag-retire, sila ay naging bahagi na po. At kahit patuloy na po sa generasyon nila na naging volunteer po na yung Philippine Red Cross.
1: Bilang isang volunteer naman ng PRC, ano-ano ang maaari mong maitulong para mapalaganap ang programa ng Philippine Red Cross patungkol sa safeguard? Go ahead, Jobert.
21: Una-una po, regarding po sa safeguard, information dissemination, pagbigay po ng tamang information regarding sa safeguard, ano po ang maging beneficyo ng isang individual na makakaroon ng safeguard. So, sinasabi po na sa safeguard, limbawa sa vehicular accident, meron po siyang benefit ng one bag, blood, head, and ambulance services po. So, information dissemination po ang unang-una pong gawin.
1: Ikaw naman, Rosel Rizalde, John Roldan, ano ang mga challenges na hinarap mo at nasolusyonan bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Go ahead.
22: Yes, ma'am. Yung mga challenges na hinarap ko bilang isang volunteer at bilang isang ama ng ama ng isang pamilya at isang volunteer ng Philippine Red Cross, una yung oras ko po, yung oras. Yung paano ko hatiin o paano ko gamitin yung tamang oras para sa pag volunteer sa Philippine Red Cross at pagpapaintindi sa aking pamilya kung ano ang trabaho.
1: So, ano ang karanasan hindi mo makakalimutan pagiging isang volunteer? Kwentuhan mo nga kami.
22: Yung karanasan ko po, isa bilang volunteer, may kwento ko yung nangyari sa akin na pumunta kami na na-deploy po ako na hindi na po ako nagpaalam. Tapos, pero alam niya rin naman na nasa Red Cross lang ako, pero hindi niya alam na na-deploy ako ng ng operation.
1: Mm-hmm.
22: So, yun po yung isang challenges sa akin po. Yung natutunan ko sa, ano, sa ma'am, sa aking operation po.
1: Okay. Babalikan ko uli ang Philippine Red Cross operations sa magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Kasi dito si Ms. Leia Marie Gagalak, a unit head for Response Disaster Management Services, Philippine Red Cross. Ano yung karanasan mong hindi makakalimutan, Leia, dito bilang unit head for Response sa Disaster Management Services, Philippine Red Cross? Go ahead, Leia.
2: Ayan, siguro po ang karanasan na hindi ko malilimutan dito ay nagulat po yung lahat dahil ano po to, nangyari po to umagang-umaga. So, bago pa ng 8, mga 7 ata yun ng umaga. So, nagulat po kami lahat na bigla na lang pong nagkaroon ng lindol doon sa Southern Mindanao. Ang isa sa maganda po doon kasi nung nalaman po namin ay medyo hindi ganun kadami yung nasawi so, dahil nasa mabuti na lang po at nagpa-flag ceremony pa yung mga bata nung time na yon. So, hindi po ganun gaano kadami yung mga nasawi nung time nung lindol.
1: Kim Maglita Gludo naman, alam ko yung area mo, no? PRC Jensan, Sarangani chapter, nakabisita na ako sa yung chapter. At ano naman ang mga natutunan mo na maging challenges na hirinara para sa nangyaring kalamidad nito? What lessons did you learn bilang administrator ng General Santos Sarangani chapter? Go ahead, Merlita.
6: Kahit nataranta kami that time kasi grabing lakas.
1: Yes.
6: No? But siguro number one is the presence of mind. Isa yan siya na nagawa natin. At sa kapagkatapos ng ating ano, ng lindol ay patungo ka agad sa chapter para po matulungan ang ating mga staff, ma-check ang kalagayan ng mga volunteers and staff sa chapter. And then later, siguro isa sa mga lessons learned na nakuha ko is kasi that time grabe marami talaga ang dapat tulungan natin, pero number one is yung support sa bawat isa. Mm-hmm. Mga staff man o volunteers at saka yung mga casualties and so on, nandyan tayo. And even right now, patuloy kami na isang team, working as a team, no? Para lang po mabigay natin ang karapat-dapat na tulong sa community, no? Especially in our area of jurisdiction. So, yun ang pinakamahalaga. But we have always to be presence of mind and later, relax tayo, pero yun nga, dahil sa may mga malalakas pa rin na aftershocks, no? Kasi grabe yung number ng aftershocks as per T-books. Mm. So, nandyan pa rin siya, pero naka-ready kami anytime na ano, for safety. Dapat nasa lugar tayo na safety.
1: Gaano kahalaga ang programang radio program katulad ng Kalinga Hatid ng Red Cross sa mga nais magpaabot ng tulong saan sila maaaring dumulog o pumunta para sa donasyon at iba pa, kasi never ending ang pangangailangan ng Philippine Red Cross. So, ano yung pwede nating maging pagkakataon na gamitin natin ang radio program natin na Kalinga Hatid ng Red Cross para maipaalam sa mga lahat ng mga lugar na kung hindi pa sila nakakatulong, ay makatulong sila. Siguro babalikan ko si Leia at Merlita at yung dalawa nating kasama, taga South Cotabato din. Go ahead, Leia.
2: Ayan. So sa mga nais po magpaabot ng tulong, kasi ngayon po, madami pa din po ang nangangailangan na pamilya. Sa mga gusto pong magbigay ng donasyon, Ang Philippine Red Cross po ay meron pong mobile wallet or pwede din pong bank deposit or bank transfer. Meron po tayo sa GCash, sa Paymaya, sa PayPal, sa BDO, Metrobank, PNB at Security Bank. Meron din po tayong partnership with SM Foundation or SM Cares. Sa 90 malls, meron po silang nilagay na mga acrylic boxes. Pwede nyo po doon ipaabot yung donasyon nyo. At meron din po tayong partnership with Lazada para sa donation vouchers. So, yung mga detalye po nito, pwede nyo pong makita doon sa Facebook page po ng Philippine Red Cross.
1: Babalikan ko naman si Jobert Benito at saka si Rosel Rizaldi, John Roldan. Ano naman ang message no? Nakahalagahan ng ating kalinga, hatid ng Red Cross para makarating sa mga makakatulong sa inyo at yung makarating sa mga nangangailangan. Ano ang masasabi mo sa ating programa, Jobert at saka Rizaldi? Go ahead, Jobert. Paano makakatulong ang programa nito para makarating sa mga nangangailangan at pwedeng makatulong? Go ahead, Jobert.
21: Ang programa po sa ngayon, kagaya po na sinabi kanina, na bukas po ang Philippine Red Cross dala na po sa Jumpstart platform na tanggap na paabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kagaya dito sa Glen, meron po tayong base na dito po dinadala po ang pasiunang paghahanda para sa mga tulong na dadalhin po sa mga affected areas ng mga barangays dito sa Glen.
1: Mm-hmm.
21: So, sa paraan po na ginagawa po ng ating chapter sa pangon sa ginagawa dito.
1: Rosel, ikaw naman ang magsabi na bilang volunteer father and volunteer ka for 5 years as driver and
0: Chef,
1: chief of
0: Chef,
1: welfare service
0: Chef
1: for
0: Puyan,
1: the hot
0: Chef.
1: Meals. Anong masasabi mo sa karanasan mo? Nag-e-enjoy ka ba? Natutuwa ka ba na kasama ka dito? Ano pa ang challenge na nakikita mo sa mga hinaharap mo? Go ahead, Rosel.
22: Yes po, ma'am. Nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko.
0: Isa kang chef.
22: Happy ako tulong sa aking kapwa. At sa kasalukuyan, marami pang operation dito na naganapin. Kasi napagano ko yung aming team to operate and doon sa mga naapektuhan ng lindol. At sa ganun din po, yung Philippine Red Cross ay hanggang tumulong ito at tumatanggap ng tulong o donasyon sa ng mga tao para sa mga naapektuhan ng lindol.
1: So sa pagtatapos ng ating programa, magpasalamat kayo sa mga nanood, nakinig sa atin at i-remind nyo na every Sunday at 3 o'clock, meron tayong programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Anyayahan nyo yung mga nakapanood na magpatuloy na suportahan ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Go ahead, balik ako kay Leia uli. Imbitahin mo yung mga nakapanood at dapat pang manood sa ating programa.
0: Ma'am Leia, yung final message mo, then ano?
2: Ayan, sige po. So, siguro po maraming salamat po sa mga nakapanood at hinihikayat po namin kayo na patuloy pong suportahan ang Philippine Red Cross at patuloy po tayong magbigay ng donasyon para sa suporta natin sa mga apektadong pamilya sa Southern Mindanao. And hinihikayat din po namin kayo na magpanood po ng Kalingang Hatid ng Red Cross po every Sunday po at 3 p.m.
1: Okay, Merlita, anong message mo,
0: Ma'am Merli,
1: sa mga kasama mo dyan sa chapter?
0: Ma'am Merli.
6: Okay, ang message ko sa kasama ko sa mga chapter, patuloy tayo na nagmamasid at saka tutulong sa lahat as much as possible na mga biktima ng kalamidad. Kasi po, through Red Cross, malaki po ang ating kumbaga malaki yung ating role na makapagbigay ng tulong sa community. So kailangan na tayong lahat ay we should be one team supporting each other and always be prepared for untoward calamities.
1: Maraming maraming salamat sa inyo. Back to you, Edison, sa pagtatapos ng ating programa.
0: Okay. At syempre, nais nating pasalamatan ng mga kasamahan po nila na nagbigay sa atin ng opportunity para sila ay makasama natin ngayong hapon nito. Syempre, ang ating manager po ng Disaster Management Service, si Ma'am Criselda, si Ma'am Ising Longga, at syempre, yung mga manager po natin na involved dito sa operation na to, ang manager ng health, Sir Mark Abrigod, ng siya rin pong OIC ng welfare, at sa atin sa safety services, si Sir J. Lord Abrigado, at siyempre sa volunteer po, andyan po si Ma'am Arian at saka si Ma'am Melissa Santos, at dito po sa ating emergency response unit, siyempre si Sir Leo Leonardo Ibaho, at siyempre ang ating sa blood po natin, ang head po ng ating blood, at ang director po ng ating blood services at ang Assistant Secretary General for Program and Services, ang walang iba si Dr. Christine Monina Nalukta, at ng mga nag-duty po hanggang ngayon po, ha, mga nag-duty po dyan sa Operation Center po, magandang hapon po sa inyo lahat, at mga naka-duty ngayon dyan, nagpaabot din para sa mga nais din po palang mag-donate ng kanilang mga tulong. Ipa-flash po natin ang mga yan, ang mga bank account natin, saan pa, paano paraan na makapag-donate at makatulong dito po sa mga na tinutulungan ng Philippine Red Cross, na ito pong mga tinutulungan natin ay sinasabi nga natin ng ating chairman, yung the most vulnerable, yung mga hindi po naaabot na tulong, hindi po napupuntahan, yun po ang pinupuntahan ng Red Cross. At sa ngayon nga po, kagaya ng sinabi ni Ma'am Leia kanina, na-anticipate natin, napuntahan na yata natin ang Balut Island dyan, ha? Yung isang isla yan na tinamaan din po ng lindol. Ito yata itong tinamaan nitong magnitude 7.8. At ang chairman natin, si Chairman NCO Richard J. Gordon, ay may mensahe po sa lahat ng mga volunteers natin. At ang sabi po niya, to all PRC staff and volunteers, chapter administrators, and board of directors, I want to express my deepest gratitude for each one of you. For more than a week now, you have been on the ground responding to communities affected by the earthquake. I know many of you are exhausted. I know you have sacrificed time with your families and push yourselves beyond what is expected. But because of your kusang loob, malasakit at kapwa tao, thousands of families have reached hot meals, safe water, first aid, shelter, assistance, and hope in the middle of tragedy. I am especially proud to work alongside volunteers and staff who embody the true spirit of humanity. You did not wait for conditions to become easy. You moved forward even when the communities were isolated and access was difficult. At sabi rin po niya, I also recognize the leadership of our chapter administrators and the chapters they serve, particularly Ma'am Merlita Gludo of General Santos and Sarangani Province Chapter, Luis Falsis of Davao del Sur and Davao Occidental Chapter, and Erwin Del Carmen of South Cotabato. Your leadership on the ground has been instrumental in keeping your operations moving and ensuring that assistance reaches those who need it most. Let us continue this mission with the same determination and heart. The affected communities are counting on us, and I know that together we will continue to rise to the challenge. Mabuhay kayo lahat, mabuhay ang Red Cross, mula yan sa atang chairman and CEO Richard J. Gordon. At nung nakaraan din pong session, nung special session, tayo po ay ni-recognize ng ating Board of Governor na si Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Subiri, at ng ating Senate President na ngayon ay Board of Governors din natin, si Senator Senate President Sherwin Gatchalian. Okay, at yan na po ang ating programa ng Kalingatid ng Red Cross Radio Pilipinas, at tayo ay mapapakinggan muli sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Napakabilis po ng ating talakay, pasesya na po kayo, at marami tayong pang dapat talakayin. Pero magbabalik po tayo sa susunod na linggo. Meron po tayong panibagong talakayan patungkol ito sa mga naitulong pa ng Red Cross dito sa nagganap na lindol. At syempre, kasama naman natin ang health services nito. Okay? At susunod na po ang pagbabalita, hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod yan ang programa ng Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez. Oras, 4 minutes bago mag-alas 4 ng hapon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Amerikanong sangkot sa $2 billion healthcare fraud arestado ng Bureau of Immigration sa Pasig City. Ang detalye ng balita mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration o BI ang isang Amerikanong itinuturing na high priority target ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa umano'y pagkakasangkot sa $2 billion healthcare fraud scheme sa Estados Unidos. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang suspect na si Herbert Leon Kimball, 60 taong gulang na naaresto sa isang commercial area sa Pasig City noong Hunyo a 11. Isinagawa ang operasyon ng BI Fugitive Search Unit katuwang ang mga intelligence officers ng pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, si Kimball ay may federal arrest warrant mula sa South Carolina dahil umano sa pamumuno sa isang malawakang panuloko na nagdulot ng mahigit $2 billion na pagkalugi sa mga programang pangkalusugan na pinopondohan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kabilang sa umano'y modus ang pagbibenta at pamamahagi ng hindi kinakailangang orthopedic braces na isinisingil sa Medicare. Binigyang diiniviado na hindi magiging kanlungan ng mga pugante ang Pilipinas. Na-deport si Kimball noong Hunyo 18 at isinama na rin sa blacklist ng BI upang hindi na muling makapasok sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit sa 200 sangay na mercury drug muling tatanggap ng guarantee letters mula sa DSWD. May ulat si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Simula bukas Hunyo 22, muling tatanggap ang 262 sangay ng mercury drug sa buong bansa ng mga guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang access ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Nakipagpartner na rin ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, Mindanao, Solon, dinipensahan ang issue ng ayuda. Pagharang umano sa anti-EPAL provision, itinanggi si Melanie Valdez Reyes sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Binigyan din ni House Committee on Social Services at Davao Oriental Representative Chino Miguel Armario na hindi hinarang ng Kamara ang anti-EPAL provision sa panukalang institutionalize ang AIX program o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayon kay Almario, kaya lang na-delay ang pagpasa ng batas ay dahil siniguro nila na bulletproof at malinaw ang mga salitang gagamitin upang hindi talaga ito magamit pang politika. Nilinaw ni Almario na ang AIX at iba pang ayuda ay hindi para sa personal na promotion, endorsement o political na bentahe ng sinumang opisyal. Anya, mandato ng Kamara ang patas, transparent, accountable at non-partisan o walang pinapanigang partido na pamamahagi ng ayuda. Umaasa ang Mindanao Solon na mapaplansya ang final language ng panukala sa Bicameral Conference Committee dahil ang layunin ng hakbang ay magbigay tulong at hindi pangangampanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pang wakas, balita sa lalawigan, mga area coordinating team ng Region 10 sumasa ilalim sa pagsasanay para sa mga community.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:54.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Phase 1 ng Calbiga Bridge sa Samar natapos ng mas maga sa itinakdang schedule. Load capacity ng tulay itinaas. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Mas maaga ng 2 buwan na natapos ang unang yugto ng rehabilitasyon at pagpapatibay ng Calbiga Bridge sa Samar na nagbigay daan sa pagdaan ng mas mabibigat na sasakyan at maayos sa daloy ng transportasyon sa rehiyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, itinaas na sa 15 tons ang load capacity ng tulay matapos makumpleto ang phase 1 ng repair at strengthening works. Isinagawa ang proyekto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista at paggalaw ng mga kalakal sa Eastern Visayas. Pinapayagan na rin ang mga sasakyang may bigat na hanggang 30 tons na tumawid sa tulay sa ilalim ng one-way traffic scheme mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Diso na nagpapatuloy pa ang natitirang rehabilitation works upang higit pang mapatatag ang Calbiga Bridge at matiyak ang pangmatagalang kaligtasan at kaginhawaan ng mga gumagamit nito.
3: Ano ang pwede natin gawin para taas natin? So, San Juanico style, doon na.
4: Yung pag-raise natin ng capacity ng bridge to 15 tons two-way at in fact, pwede tayong mag 30 tons one-way. Yung capacity natin ngayon dito is just like San Juanico na. And of course, ito ay yung compliance din natin dahil no less than the President and the Secretary, talagang sila yung nagpupursige dito to address yung claimer ng ating mga road users na ma-address kagad yung ating mga bridges dito.
5: Noong una, yung wala pang limit dyan, nakakadaan dyan kahit mga nasa 30 plus. Ngayon kasi may limit na dyan, 15 tons na lang daw yung pinapadaan. Kaya nahirapan kami ngayon eh. Magiging okay na yung biyahe namin, magiging mabilis na, pabalik yung kita namin na maganda.
2: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. iniutos ang masusing inspection sa Jensan Fish Port matapos ang nangyaring lindol. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinang utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mas masusing pagsusuri sa General Santos Peace Fort Complex matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa lugar. Kasunod ito ng inspeksyon noong Hunyo 8 at 9 kung saan pansamantalang ipinasara ang market halls 1, 2 at 3 habang limitado ang paggamit sa market hall number 4. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan, matatag pa rin ang pasilidad batay sa paunang pagsusuri. Gayunman, kailangan pa ng karagdagang geotechnical investigation at iba pang inspeksyon dahil sa mga aftershock. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa mga empleyado at iba pang gumagamit ng pantalan. Samantala, tuloy ang operasyon ng fish port sa ilalim ng contingency measures upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng isda at export activities sa General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, higit sa 300 million pesos na halaga ng mga balikbayan boxes pinabayaan ng mga cargo firms sa pantalan. Si DK Zarate sa report.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Matapos makolektang bayad, inabandona ng mga cargo forwarding firm ang nasa 330 milyong piso na halaga ng balikbayad boxes. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Limboboseno, nagbayad ang mga OFW sa mga kumpanya para maipadala sa Pilipinas ang mga balikbayad boxes pero hindi ginampanan ng mga cargo forwarding firm ang responsibilidad. Nagsimulaan niya ang pagsusuri noong October ng nakarang taon matapos dumagsa ang mga reklamo sa kanilang tanggapan arta maging sa social media. Nagsampa na ng reklamo ang BOC sa DOJ para mapanagot ang mga tila ng scam sa mga OFW. Matatanda at umaksyon na sa nasabing problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinag-utos na ihatid sa mga pamilya ng OFW ang nakatenggang balikbayan boxes nang walang bayad. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita sa lalawigan, samahan ng mga magbabango sa Pangasinan o sa MAPA na nanawagan ng dagdag na pag-iingat sa mga palaisdaan sa harap ng tag-ulan. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinimok ng samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA ang fish pond operators at bangus growers na agad magpatupad ng karagdagang pag-iingat sa kanilang mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi at pagkamatay ng mga alagang isda ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay sa MAPA President Christopher Aldo Sibayan, kabilang sa mga nirerekomendang hakbang ang pagpapatibay ng mga pilapil at paglalagay ng perimeter nets upang maiwasan ang pagtakas ng mga isda pag may pagbaha. Pinaliwanag niya na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan ng pagbabago sa kalidad ng tubig. Aniya ang pagdumi o pagbabago sa kulay ng tubig at malalakas na agos ay maaaring magresulta sa sakit sa mga isda gaya ng galis at iba pang karaniwang lumalabas tuwing panahon ng pagbaha. Binigyan din niya na naranasan na ng industriya sa mga nakaraang taon ang matitinding pag-ulan at bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa mga palaisdaan, kabilang ang pagkawala ng mga fingerlings at iba pang alagang isda. Sa kabila nito, sinabi ng Samapa na may positibong epekto rin ang ulan sa pagpapanatili ng tamang alat ng tubig na mahalaga sa paglaki ng mga isda at tiniyak na magpapatuloy ang suporta nito sa sektor ng aquaculture. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magic 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Ako po si Ray Sandago ng Laga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. At sa pagtitipid

0: pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
4: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
10: World Service.
12: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
13: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo?
14: Ayan.
13: Welcome po sa ating aklat ng bayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz at sa The Capital FM 104.3. Kabirin po yung inyong sabayan na mapanood sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
15: Hello, hello sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Nako, Lowell, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isang malupit na shoutout sa aking mga kagenggeng team sa NBDB, sa aking full support na family, at sa laging nakatutok kong jowa. Nako, kahit
13: grabe.
15: Nonchalord yan. Diyan lang kayo at samahan niyo po kami sa isang panibagong kwentuhan dito sa Read Pinoy. Ngayong Pride Month, nakikiisa at binibigyang pugay po namin dito sa NBDB at sa Read Pinoy at hindi matutumbas ang galing at kontribusyon ng ating LGBTQIA+ creatives at mga akdang nagtataguyod ng mga inklusibong paksa. Ako naman po, si Reg De Guzman.
13: Ayan, Reg, maraming salamat ano, sa iyong pagbabalik,
15: yes,
13: sa Reed
15: Pinoy. Thank you so much po.
13: Welcome back sa iyo, Reg, ano, dito sa Reed Pinoy. Kaya ngayong hapon, alam mo na pag-usapan na nasabi mo na kanina na tungkol nga sa mga LGBTQIA+ creatives ang ating ginugo.

0: ngayong buong yes. June para sa pagdiriwang natin ng Pride Month. Kaya naman sa ating Creator Spotlight ay mapapanood natin ang naging panayam natin kay Pepot Atienza. Isa siyang award-winning illustrator at ngayon ay author ng children's book na Kaloka Kalolo. Actually, naging guest na natin, Reg, si Sir Pepot parang months ago. Pero dahil meron siyang special offering ngayon dahil ito yung kanyang pinakaunang libro nung, noon, madalas nag-i-illustrate lang siya. Pero ngayon...
1: Author na siya.
0: Yes. Title pa nga lang ay nakaka-intriga na, 'di ba? Kaya na kung tungkol saan ang kwentong ito at ang naging creative journey ni Pepot yan ang sabay-sabay nating tutukan mamaya. Pero bago 'yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry. Aklat Alert. Nasa Cagayan de Oro na nga ang mga kinatawanan ng National Book Development Board na lalawak sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro. Tampok sa Mindanao Book Fair ang iba't ibang exhibitors, kabilang NBDB Collective Stand na kinabibilangan ng Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Kalila Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Inaanyayahan po ng NBDB ang publiko at mga kababayan natin dyan sa Mindanao na bisitahin at suportahan ng mga Pinoy author at publisher na nagtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Meron ding special events, Reg, na kailangan nilang abangan. Pangungunahan ng NBDB ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga teacher and education stakeholders sa June 18 at 19. Sa June 18, gaganapin ang talk tungkol sa fast-tracking procurement. Siksik ang schedule sa June 19, tatalakayin dito ni Eric Gerard Nebran ang paksa tungkol sa choosing the right books for learners. Si Abigail C. James naman ang speaker para sa strategies in teaching literature habang si Hazel G. Aspera ang mangunguna sa talk tungkol sa top illustration styles for children's books. Bibigyang lino naman ni Adeva Jane Esparago Calidas ang paksa sa AI in education habang tungkol naman sa Indie Authorship 101 ang tatalakayin ni N.H. Legaspi. Panghuli si MJ Kagumbay tumamak para sa paksang appropriate reading materials for young readers. Isinusulong po ng NBDB ang pagtataguyod sa industriya ng paglilimbaga at pagpapalawig ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman, inaanyayahan po natin muli ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao na huwag palampasin ang magandang pagkakataong ito na madiskubre ang mga bagong aklat at makilala ang mga Pinoy creatives sa likod ng mga ito. At sa ganun din ay ang masuportahan ng Panitikang Pilipino sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
1: Nako, gumora po kayo dyan. Yes, no? Sobrang yan. Exciting yan.
0: Mini PBF
1: Yes, sa Mindanao naman. Yes. Samantala, isinagawa ng National Book Development Board o NBDB sa pangunguna ng ating Executive Director na si Cherise Aquino Tugade ang Philippine Book Publishing Industry Analysis o PBIA Validation Workshop noong 10 ng Hunyo kasalukuyang taon na ito po ay ginanap sa Quezon City. Katuwang ang Policy and Industry Research Division ng ahensya, lumahok sa nasabing workshop ang mga kawani ng NBDB, mga publishers, authors, illustrators, at mga kinatawan ng Tech Factors Inc. o TFI sa pangunguna ng kanilang presidente na si Sir Armand Codera. Tinalakay sa workshop ang mga datos na nakalap ng TFI sa kanilang pag-aaral sa estado ng book publishing industry sa bansa. Nakita sa pag-aaral ng TFI na wala pong problema ang Pilipinas pagdating sa talento ng mga manunulat at ilustrador. Mungkahi rin ang pag-aaral na maiprofessionalize at maimodernize ang industriya ng paglilimbag. Alam mo, Lowell, lumabas din sa mga datos na napapanahon ng magkaroon ng modernization sa publishing industry o paggamit ng digital infrastructure ng mga publishers upang madali silang makapag-deliver ng multi-format content o libro sa mga paaralan, komunidad at sa bawat individual. Isa po ito sa mga hakbang upang makatulong na maibahagi sa buong mundo ang mga aklat na gawang Pilipino at makabuo ng tinatawag na Philippine Book Brand. Grabe ito, no, Lowell? Kumbaga, grabe yung paghahanda ng NBDB.
0: Correct, correct. Mm-hmm. Tama ka dyan, ano. Samantala, mula sa mga balita sa Pilipinas, ano, eh, international announcement mm-hmm. naman ito. Dahil tinatawagan po ng pansin ang Filipino fiction novelists. Dahil bukas na ang aplikasyon para sa Shomonarda International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa kababaihang manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China, kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng organizer ng Literary Award na nakabase sa Bangkok, Thailand, ang pagbubukas ng aplikasyon para sa mga babaeng manunulat ng fiction novels mula sa ASEAN countries, gaya ng nabanggit kanina. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahusay na akda. Magbibigay rin ng patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Maaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari ding magkaroon ng pagkakataon ang mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, yes. No, Reg? Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026, bagamat posible pong magkaroon ng extension hanggang Agosto or hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang aming official Facebook page na NBDB Philippines. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
18: Read Pinoy. Kasama si Nairi Charissa Quino-Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Pati na rin po sa aming official Facebook page na at NBDB Philippines.
1: Well, no, noong nakaraang linggo, ika-8 ng Hunyo kasalukuyang taon, masaya nating ipinagdiwang sa ating ahensya na National Book Development Board o NBDB ang ating 31st anibersaryo. Wow. Sinimula nito sa pamamagitan ng Huli Mas na sinundan ng simpleng salo-salo ng mga empleyado ng ahensya. Nagkaroon din ng mga programa at palaro. Sa simpleng paraang ito, sama-sama pong ipinagdiwang ng NBDB ang 31st taon sa pagtupad ng aming sinumpaang mandato sa publiko, lalo't higit sa pagpapayabong ng industriya ng publishing sa ating bansa. Kaya po samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa nakaraang dekada. Panoorin po natin ang video ito.

0: 31 years old. I was born in 1995, the very same year the National Book Development Board was founded. But I was learning my first words, NBDB was beginning its own story. While I was discovering the world through books, the NBDB was working to ensure that books reach Filipino readers. And who would have thought that when I turned 27, I would join the National Book Development Board? For years, our stories had been running parallel. Then, they became one. In 1995, the National Book Development Board was established through the Book Publishing Industry Development Act. It began with a simple but powerful belief that books matter, that stories matter, that Filipino voices matter. At a time when our publishing industry faced challenges, the NBDB was given a mission to help build a stronger ecosystem for authors, publishers, booksellers, educators, and readers. A mission that continues to this day. As I grew older, so did the NBDB. While I moved from picture books to novels, the NBDB expanded its efforts to support publishing, literacy, and reading development. While I was learning about heroes in school, the NBDB was helping preserve and promote Filipino stories. While I was imagining new worlds through books, the NBDB was creating opportunities for Filipino authors and publishers to share their own worlds with readers. I didn't know it then, but many of the books that shaped me existed because an entire community was working behind the scenes to keep our literary culture alive. Today, I am proud to be one of those people. And what I've learned is that the NBDB is more than an agency. It is a community of dreamers and doers. In my years here, I've had the chance to meet authors who spent years writing the book they dreamed of publishing. I've met publishers who strive to take risks on new voices. I've seen illustrators turn blank panels into entire worlds. And I've seen readers, young and old, discover a book that spoke to them at just the right moment. Those moments remind me that every book has a journey, and behind every book is a community of people working to make it possible. People who believe that Filipino stories deserve to be told. People who believe they deserve to be read. And over the years, I have seen how our work has expanded its impact across communities, creators, and the global publishing stage. One of the most inspiring things I've witnessed is how a simple reading space can bring people together. Through BookNook, communities across the country have gained spaces where people can read, learn, create, and share stories. Today, these spaces continue to grow, reaching communities nationwide and helping cultivate a love for reading in new generations. I've also seen how institutional support can help a story find its way into the world. Through our manuscript, publication, translation, and Creative Nation grants, the Book Institute, incentives, and the National Book Awards, we have helped empower writers, translators, illustrators, publishers, and other stakeholders as they pursue growth, creativity, and success in their journeys. In 2023, I personally witnessed a new chapter with the Philippine Book Festival. What started as a bold vision has grown into a vibrant celebration of Filipino books, stories, and readers, bringing thousands together year after year. We have brought the best of Filipino stories and storytellers to some of the world's most prestigious international book fairs. And then came a moment many of us will never forget. In 2025, the Philippines stood as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. As someone who grew up reading Filipino stories, seeing our country take center stage on the world's largest publishing platform felt deeply personal. It was a celebration of our authors, our publishers, our creatives, and of every Filipino story that deserves to be heard beyond our shores. Through these initiatives and many other programs, we continue working toward a future where books are accessible, valued, and loved. 31 years may seem like a long time, but when you're building a culture of reading, it is only the beginning. And as someone who shared a part of my 31 years with the NBBB, I am grateful. Grateful for those who came before us, grateful for those who continue the work today, and hopeful for those who will carry the story forward. I am 31, and so is the National Book Development Board. Now, we turn the page.
1: Happy anniversary,
2: Reg. Yes, ang ganda, no? Ang ganda ng video. Talagang 31st. Bongga.
1: Muli, happy anniversary, NBDB. At sa ating mga kasamahan na dyan sa NBDB, asahan po ninyo na mas pinalakas po ang ating mga programa at mga pulisiyang magtataguyod sa mga aklat, sa mga Pinoy creatives and stakeholders at mag-aangat sa book publishing industry ng Pilipinas. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
3: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o pondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature, publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro, translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang akda sa ibang wika, Creative Nation Grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro nang walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act, ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Kayo po'y nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga Pinoy creatives. Mga kwento sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
2: Nakapanayam natin dito sa Read Pinoy ang multidisciplinary artist mula sa Quezon Province. Mm-hmm. Nakukabayan mo pala
1: correct,
2: to.
1: Kabayan namin yan ni EG.
2: Yes. Nakatuon siya sa paggawa ng children's content at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata. Ang kanyang mga likhang sining ay kinilala ng lokal at international award-giving bodies. Mga kaaklat ng bayan, narito ang Creator Spotlight Tampok si Pepot Atienza.
20: Creator Spotlight. Multidisciplinary artist. Proud Quezonian. Award-winning children's book illustrator. At ngayon, may bagong titulo. Bilang children's book author, kilalanin natin si Pepot Atienza at ang kanyang literary debut work, ang Kaloka Ka, Lolo? Musmus pa lamang, curious na si Geoffrey Zamora Atienza o Pepot sa mga bagay-bagay sa mundo. At sa murang edad, hinulma na ng mga aklat ang pagkamalikhain at imahinasyon ng batang si Pepot.
21: Bata pa lang kasi ako, napapaligiran ako ng libro. Yung nanay ko, yung lolo ko, mga librarian. So parang yung pagpapahalaga nila sa libro, doon na lang. Parang laging merong encyclopedia sa bahay na pwede mong i-browse. Kahit hindi ko pa naintindihan noon yung mga nakasulat, kumbaga naging inspiration ko yun para parang mapalinya yung karera ko sa paggawa ng aklat.
20: Sa paglaon, sinundan ni Pepot ang kanyang pangarap na maging manlilikha. At naging malaking impluwensya kay Pepot ang hilig sa kasaysayan.
21: Yung isa sa pinaka naging impluwensya sa creativity ko, parang gusto ko ng laging may factual evidence yung mga kwento or hango siya sa kwento ng history. So parang yun, na-enjoy ko yun. Then also parang na-influensyahan din yung creativity ko ng mga pag-travel ko. So baby, come with me. Pagpupunta ko kung saan-saan, parang I take inspiration sa mga small situations, ganun. Tapos nakagawa ako ng kwento.
20: Kalaunay nahasa pa ang karanasan ni Pepot nang magtrabaho siya sa isang TV network. Gayunpaman, may bulong ang kanyang puso na pinili niyang sundan.
21: So ano, siguro masasabi ko lang, napagod kasi ako sa mundo ng media. Nag-work ako kasi dati before sa isang TV channel. And toxic din talaga magtrabaho sa media. Yung parang deadlines mo, parang everyday, o ganun. So parang lumayo lang ako sa ganong setup. Kaya parang nung namimili na ako ng karerang parang gusto kong pasukin. Parang yung children's books yung parang feeling ko napaka-chill na pwedeng pamalit doon sa ano. Pero kumbaga, na-express ko pa rin yung creativity ko. Doon ako napunta, kaya ako napunta sa children's books.
20: Mula sa mundo ng telebisyon, pinasok ni Pepot ang publishing bilang ilustrador ng mga aklat pambata. Hindi na rin mabilang ang kanyang mga nagawang children's books. Pero nanatili ang kanyang pangarap na maidibuho ang sarili niyang kwento.
21: Well, dati pa lang meron na akong kate or itch na gumawa ng kwento. Kaya lang, feeling ko, ikinahon ko lang din yung sarili ko na parang illustrator lang ako. Baka dito lang din talaga ako. Pero there was one time na nagkaroon kasi kami ng book fair dito sa amin sa probinsya, yung Atimonan Book Fair. Tapos nag-invite ako ng mga author na pwedeng maging speaker. And isa sa naimbitahan namin ay batang author, si Ina and Iva Cabredoc Balacano. Kambal sila na author. Like, parang nung nakilala ko sila, 10 years old lang sila. Tapos dahil doon, tapos na-inspire ako sa kanila, like kung yung mga bata kaya nilang magsulat, eh ako parang doon ako na push na okay, kailangan ko nang ikwento yung mga kwento ko. So, yun, nakakatuwa na ang nag-push talaga is kabataan din. Yun yung naging inspiration.
20: Hanggang sa naglakas loob na si Pepot na ibahagi ang kanyang unang kwento, dito na isinilang ang Kaloka Kalolo.
21: Nakakatawa kasi nagsimula yan lahat sa title, yung Kaloka Kalolo. Sa isang workshop, parang may isang artist na nag-struggle kung ano maging title ng libro niya. Tapos ako, nag-suggest ako ng Kaloka Kalolo. Tapos hindi na matanggal sa isip ko yung pangalan ng Kaloka Kalolo. Kasi ang saya niyang big kasi niya, parang siyang tongue twister. Doon, nagsanga-sanga na, parang na-inspire ako sa iba't ibang kwento ng LGBT and stuff. And syempre, parang along the way, may mapupulot kang maliliit na kwento na reality. Ayun, so parang kaya ko nabuo. Pero yung pinaka-inspiration ko for the character is my friend, Sumalangit Nawa. He just died last year. Si Taal Talahib. Isa siyang lolo na bakla. And may kasungitan siya at the same time, parang pag wala siyang topak, is very malambing. Parang ganun yung personality niya. So, ayun, na-inspire ako doon sa pinaka-character niya. Kaya parang finlesh out ko. Siya na yung parang naging peg ko for the character.
20: Sa librong Kaloka Kalolo, makikilala ng mga mamabasa sina Lolo Cardo at Lolo Carding, na ang mga kwento ay puno ng plot twists.
21: Siguro yung twist after twist after twist. So parang na-inspire din kasi ako sa teleserye, gano'n. Magkaka-twist, tapos may twist na naman, and may twist ulit. So, ang pinakaunang dito talaga is kambal yung lolo. Si Lolo Cardo ay isang, siya yung masungit, And medyo ang karakter niya, hindi siya yung conservatibo siya. Ayaw niyang naiiba. Tapos si Lolo Carding, siya naman yung bakla nating character. Siya naman yung expressive and everything. So doon nagkakaroon ng clash. So magkakaroon ng palitan kung sino yung magiging pageant queen, magiging participant do sa contest. And ayun, doon umiikot yung mundo ng Kaloka-Kalolo.
0: Sa paggabay ng mga kaibigan, unti-unti hanggang tuluyang nabuo ang Kaloka-Kalolo. Na 2019 pa nagsimulang dumakbo ang kwento sa isip ni Pepot.
21: Dahil siguro dahil illustrator ako and very visual, most of the time, nasa utak ko lang talaga yung mga sinusulat ko. Alam mo yun, parang nandun lang siya, idea siya na hindi ko sinusulat. Pero buong-buo siya in my mind. And siguro na rin dahil madami akong kaibigan na writer from my previous work, sa my current work ko, parang humingi ako ng tulong, may mga parang humingi ako ng tips kung paano ko ba isasabuhay yung kwento. So ayun, paminsan ang pinaka-advice nila, parang isulat mo lang kung ano yung idea mo, kung gusto mo i-drawing mo. So yun, tinry ko simula, parang kasi nagsimula yung pagsusulat ko ng Kaloka-Kalolo like 2019 pa, ganun katagal na to, 7 years in the making. Ang daming naging changes, ang daming naging naging evolution talaga nung kwento, and laking tulong ng mga writer friends ko, and also yung mga bakla kong kaibigan. Yung bakla ako, pero may mas bakla pa kasi, alam mo yun, sila kasi yung karakter ng ng libro ko. So parang kailangan ko din na malaman kung paano yung ways para mas maging tunay ako dun sa representasyon na gagawin ko sa libro. Ayun, si mabanggit ko lang yung pangalan nila, si Vlad Navalta, writer siya, sa kasama ko sa ABS-CBN before. Siya yung nag-encourage sa akin na okay, sulatin mo lang yan. Tapos ayun, siya yung nag-check kung tama yung grammar ko. Tapos yung si Gabriel Villaruel naman, ng Tinta Casi, siya ay theater actress dito sa Quezon. Siya naman yung parang naghihimay para sa akin kung ano ba yung tamang mga lagay ko, mga expression, kung tama ba yung sinusulat ko, yung mga mannerisms, mga ganun. So iyon yung naging creative process ko, more on communicating it with others para mabuo ko siya.
0: Sa kanyang unang sabak sa pagsusulat, aminado si Pepot na hindi ito naging madali.
21: Siguro yung grammar rules. yung punctuations, kung ano yung rules. Pero kasi ang encouragement sa akin ng mga writer kong friends, you don't need the rules pag nagsisimula ka. Tinry ko, parang okay, basta gawin ko na lang. And also yung yung tapang, kasi before sobrang naduduwag ako na ilabas yung kwento, kasi una baka i-criticize ako masyado o ganun, at saka syempre yung paksa niya, it's about a marginalized community na alam naman natin lahat na parang struggling pa rin para ipaglaban yung karapatan nila. Nagkaroon ako before, takot ako kasi baka ma-discriminate ako and everything. Pero ayun, eventually parang dinestroy ko yung nagkakahon sa akin para ilabas ko yung kwento. Ayun, naging masaya yung proseso eventually. Parang nung madaming encouragement, mas nahasa ko yung kwento. Ayun, mas napaganda ko siya.
0: Sa kanyang unang akda, batid ni Pepot na mabigat ang kanyang pinasok. Kaya kasama sa kanyang proseso ang iba yung ingat at busisi. Lalo pat ipinahayon ng kanyang kwento ang tungkol sa identidad at presentasyon sa mga batang mambabasa.
21: Masasabi ko yung full awareness sa mga nangyayari. Kasi alam naman natin lahat na mahirap yung sitwasyon ng mga bakla, di ba? Mafi-filter at mafi-filter ka sa realidad, kumbaga. Kwento mo yun in symbolism na lang. Hindi mo siya pwedeng ikwento as is kasi masyashock ang bata. Pero kumbaga yung mga mannerism ng isang tao na ayaw sa'yo, yun yung doon na tayo, yung mga maliliit. Pero kumbaga, it speaks a lot about the character kung ano yung ano. Doon ako umuhugot. Mahalaga sa akin na masaya tsaka makabuluhan at tsaka madaling maintindihan ng mga bata yung kwento. Tapos, tsaka ginawa ko na yung wika. Gumamit ako ng salitang simple pero nag-i-inject ako nung kung ano yung nasa realidad ng mga kabaklaan. Halimbawa, meron dong mga bet, mga chika, push, mga kung ano-ano na maliliit na words na pwede mong i-characterize dun sa isang character. Mas nagiging maganda yung form niya dun sa kwento. And also, ang ginawa ko, may Deaconess Dictionary. Kung medyo na lost man sila, may dictionary akong in-include. Kasi masaya ang Deaconess Dictionary, ang Deaconess language. It's very creative, it's very Filipino, at saka parang kahit straight na mga tao, ginagamit na rin yung mga, yun na yung reality, parang intertwined naman na yung Becky culture sa kung ano yung kulturang Pilipino talaga.
0: Bagamat bihasa na sa pagdidibuho ng mga children's book, kakaibang atensyon di umano ang ibinuhos ni Pepot sa kauna-unahang libro na kanyang isinulat at idinibuho.
21: Yung illustrations ko for this one is more light, very parang watercolor yung splashes of colors, parang very very colorful, very inviting para sa mga bata. And also kasi ako iba-iba ang execution ko per book hindi ako nag-stick sa isang style. Pero for this one, parang medyo comic style yung ginawa ko for the characters. It's line art. Tapos kumbaga yung expression nila exaggerated, mga ganun. So doon ako umano. Para kumbaga engaging para sa mga bata. Sa specific na libro na to, dahil ako din yung author, talagang pinupulis ko yun sarili ko na okay, mas strict ako this time kasi baka may mga makalut. Kasi pag illustrator ka na tapos may iba kang writer, parang pag may mistakes ka, hindi na napapansin ng writer. This time, it's different kasi ako na mismo yung pumupulis sa sarili kong gawa. So, mas makilatis this time. Tapos, mas yung research ko sa mga visuals, mas matindi sa libro na to kasi nanood ako ng mga pelikula like yung Markova, Comfort Gay para makuha ko yung mga movements. Tapos may mga inspirations din ako sa pop culture like Sailor Moon para kumbaga maging cohesive sila and everything. Mas It's a bit complicated, pero mas masaya ako kasi well-researched siya visually.
20: Sa literary debut ni Pepot, nais niyang ipabatid sa young readers ang halaga ng pag-ibig at pagtanggap.
21: Parang gusto kong ipakita yung na kung hate is taught, love is taught din. Kasi dito sa kwento na to, ang kabataan yung mag-change ng kwento. And gusto kong ipakita sa mga bata or ipabasa sa mga bata na sila yung may power to change this world. Yung love nila, yung love niya para sa mga lolo niya, yung pag-unawa niya sa komunidad, sila na yung may power na yon. Hindi man natin totally ma-change yung mga nakakatanda sa atin, pero in our own ways, parang mababago natin ang future.
20: Bilang manlilikha, hangad ni Pepot na may ambag ang librong ito sa maagang pagkatuto ng mga bata na dapat ang pagmamahal at pagrespeto ay walang pinipiling kasarian.
21: Kailangan nating ipakita or iparamdam sa mga bata na may iba't iba talagang tao sa mundo. At hindi porket kakaiba sila magdamit, iba sila sa iyo, eh may karapatan ka ng gumawa ng masama sa kanila. Yun nga kasi, madalas ang mga bata, na-absorb lang naman nila kung ano yung nakikita nila sa nakakatanda sa kanila. So, yun yung parang pinaka gusto kong mensahe dun.
20: Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, buong pagmamalaking ipinakikilala ni Pepot ang kanyang unang libro, ang Kaloka Ka Lolo.
21: This past week, nagkaroon ng ng storytelling session dito sa Lukbaan. In-invite ko si Divina Gracias, isang drag queen. Tapos, sobrang nakakatuwang panoorin yung session na yun. Kasi, hindi lang yung mga bata yung tutok na tutok sa kwento. Pati yung mga parents. And nakita ko talaga merong lumuluha na. Kasi parang, siguro, hindi ko alam kung ano yung totoong talagang nasa isip nila, no? Pero kumbaga, may na-touch yung kwento sa kanilang mga puso. Ayun. Parang, I hope na ganun din yung sa mga future na makakabasa pa ng libro. Ganun din yung maging epekto sa kanila. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Lab Para Books. Kasi, ang dami kong publishers na pinag-submitan nung kwento. Pero ang nagtiwala lang sa akin, Lampara. Parang, ang sarap sa pakiramdam na may nagtiwala sa'yo. And, ayun. Thank you, Lampara Books. Kay Sir June Matias at kay Ali Santos. Yun. Thank you. Ang Kaloka Ka Lolo po ay out na, published na siya. Mabibili niyo po siya sa Shopee, sa TikTok Shop, at saka sa Lazada. Available siya online. And paminsan-minsan magbabazar po ako. So para ma-update kayo, follow niyo lang po ako sa art page ko sa Facebook, Instagram, and Threads na rin sa Pepot Art. Ayun, nandun yung updates. Soon, magkakaroon ako sa Comiket. Pepwesto ako dun. At marami pang iba.
20: Ngayong rumarampa na sa mga bookstore at online shops ang Kaloka Ka Lolo ni Pepot, inaani rin ni Pepot ang mga butil ng aral na kanyang natutuhan sa kanyang unang naging writing journey. At alay niya ang kwentong ito with pride sa buong LGBTQIA+ community.
21: I really aspire na sana ma-encourage yung katulad ko mga bata. Kumbaga, yung katulad ko ng mindset na maging firm sa beliefs nila and huwag matakot dahil sa discrimination, dahil sa hate. kailangan natin mag-stand firm eh. At yun yung ginawa ko all through these years. Parang madami kasing instances na parang ibubuli ka dahil bakla ka. Wala naman kasing mali. Parang ako hindi ko talaga, noon pa man, hindi ko mag-gets kung bakit mali siya. Pero ayun, yun lang. Sana ma-inspire ko yung mga bata na huwag matakot. Malaki siyang confidence booster. Kasi parang, okay, finally, nakalabas na ako sa shell ko. Parang, ang hirap kasi as illustrator na parang nakakahon ko lang nga yung sarili ko. This time, parang, okay, kaya ko pala. And, marami pa ako kasing gustong i-share na stories, hindi lang about LGBTQIA+, tungkol din sa history, tungkol din sa bayan namin, sa Atimonan, sa Quezon. Madami pang mga kwento akong gustong ilabas. At dahil doon sa paggawa ko ng Kaloka Kalolo, parang na-out ako. Parang ganun. I'm out of the closet because of Kaloka Kalolo.

0: Mga kaaklat tambahin, ating natunghayan ang naging panayam natin kay Sir Pepot Atienza at ang kanyang pinakaunang libro na naisulat, ano, Reg? Yes. Congratulations, Sir Pepot, sa iyo.
1: Very bongga ang Kalokakalolo.
0: Yes, bonggang-bongga Kalokakalolo. Marami pa tayong creatives, Reg, na mas makikilala sa ating mga susunod na episode dito sa Creator Spotlight.
1: Yes, hindi na tayo makapaghintay sa mga susunod pa. At para po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Bongga! Muli, ako po si Reg De Guzman.
0: Word of the day, bongga.
1: Yes.
0: Para mas bongga, i-follow nyo na rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino Togade. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
1: Read Pinoy!
2: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
6: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Maria Elita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na may magandang benepisyo sa katawan ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga habang wala pang laman ang ating tiyan? Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng pag-inom ng maligamgam na tubig. Nakatutulong ito sa digestion, nagpapabilis sa metabolismo at pagtunaw ng taba na maaaring makatulong sa pagbawas ng timbang. Tumutulong sa detoxification ng katawan, nagpapaginhawa ng nasal congestion, pinapaganda ang sirkulasyon ng ating dugo, nagpapalakas ng immune system, nagpapaganda sa kalusugan ng ating buhok at balat, nakatutulong din ito sa pagbawas ng stress at pinipigilan din ito ang pananakit ng tiyan at acid reflux.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Sa Mindanao, umabot na sa 77 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
8: Headlines.
7: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ng ilang proyekto ng pamahalaan.
8: Headlines.
7: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28. Maigpit na babantayan ng Philippine National Police.
8: Headlines.
7: Balita sa iba yung dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talks sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pagpupulong.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, June 22, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Typhoon Francisco habang patuloy itong tumatahak sa Pakanluran, Hilaga Kanluran. Kanilang alas 4 ng umaga, namata ng sentro ng bagyo, 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang typhoon

0: Francisco ay may pinakamalakas na hangin 140 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 170 kilometers bawat oras. Tumatak ito pakanluran Hilaga kanluran sa 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
0: Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Typhoon Francisco. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Erin Dumlao, may nakaimbak ng mayigit sa 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at field office sa buong bansa para sa agarang pamamahagi sa mga naapektuhang lugar. Mayroon din anyang 4.4 billion pesos na standby funds at relief supplies na nakahanda para sa augmentation assistance kung kinakailangan. Sinabi pa ni Dumlao na nakantabay na ang lahat ng field offices at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
0: Department of Agriculture naka-alerto na sa epekto ng bagyong Francisco sa mga sakahan. Yan po ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Nakatutok na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Francisco sa sektor ng agrikultura. Ayon sa DA, bagamat mababa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, maaaring aabot pa rin sa halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan nito. Kabilang dito ang nasa 5 palay at higit 13,000 hektarya naman ang maisan. Sa kabila naman ito, inaasahan din ng DA na makatutulong ang pag-ulang dala ng bagyo, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng dry condition. Una na rin nag-abiso ang DA sa mga magsasaka na anihin ng maaga ang kanilang mga pananim, linisin ang mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at regular na subaybayan ang mga ulat pagdating sa panahon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
0: Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1.5 million na katao na ang naapektuhan ng lindol. Kabilang dito ang mahigit sa 375,000 na pamilya mula sa Davao Region at sa Soksarjen. Mahigit naman sa 22,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, abang mahigit sa 63,000 naman ang patuloy na tinutulungan sa labas ng mga evacuation site. May 77 kataong nasawi, 31 nawawala at mahigit sa 1,300 sugatan dahil sa lindol. Samantala, may 130 na kalsada at 47 tulay sa rehiyon ang napinsala. Mahigit sa 68,000 houses ang bahagyang nasira, habang mahigit naman sa 14,000 ang tuluyang nawasak. Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
0: Inatayang mahigit sa 137 hectares ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ng mga apektadong lugar sa bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ang malaking pagkawala ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon na posibleng pagguho ng lupa. Sinabi pa ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa patuloy o sa pagtukoy sa mga lugar na dapat bigyang prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
0: Bukod naman sa tulong na material at pinansyal, patuloy din ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development ng mental health at psychosocial support services sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ibinahagi ni DSWD spokesperson

0: quiz at survivors sa mga ginagawa nilang psychosocial interventions na nakakatulong na makalimutan ang trauma na dinulot ng napakalakas na lindol.
1: Naging maganda po ang reception ng ating mga IDP sa mga internally displaced persons sa mga isinasagawa natin na maganitong activities kasi somehow ano, nakakalimutan po nila yung trauma, yung takot, somehow nakakalimutan nila na meron na namang aftershock na nakaka-apekto dun sa kanilang lugar. So this somehow ano, no, settles them and comforts them dahil alam nila na may nakakausap sila, meron sila pong nababahagina ng kanila pong mga saloobin.
0: Samantala, pumalo na sa halos 450,000 family food packs ang nahihatid ng DSWD sa mga pamilyang naapekto ng malakas na lindol sa mga lugar sa Mindanao. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Dumblao na sa 850,000 pa ng mga family food packs na naka-prepossession partikular sa mga warehouse sa Mindanao. Gayet niya, alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natiyakin ang agaran at sapat na tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at tiyakin na walang may iwan sa pagbangon sa ating mga kababayan. Pagdiyak ni Dumlao, patuloy silang nakahanda na magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayan at suportahan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng kalamidad.
1: Family food packs na naka-preposition sa mga warehouses natin in Mindanao ay nasa mahigit 850,000 na mga food packs. So again, we're ready to provide more assistance dun sa mga kababayan natin and we're ready to assist the local government units.
0: Si Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Resolution upang imbestigahan ang disaster response at building code sa bansa. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga sakuna, inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang House Resolution Number 1127 upang imbestigahan ang kaugnay na naging epekto ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, inaatasan ang House Committee on Disaster Resilience na magsagawa ng pagdinig. Ayon kay Jokno, dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng lindol, mahalagaan niya na suriin kung gaano ka-epektibo ang search and rescue operations, pamamahagi ng relief goods at kung paano ginagamit ang mga disaster funds. Batay sa pinakahuling ulat, umaabot sa 68 katao ang nasawi sa nasabing lindol. Kaugnay nito, isinusulong din ni Jokno ang House Bill No. 6615 o ang New Philippine Building Act upang matiyak na ang mga itatayong gusali sa bansa ay earthquake resilient o kayang lumaban sa malalakas na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Cebu at Bohol ngayong araw para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Kabilang dito, ang ginagawang malaking expressway project na mag-uugnay sa Naga City hanggang Danau City. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Cebu at Bohol ang ruta ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa magkakasunod na public engagement. Kabilang dito, ang gagawing pag-inspeksyon sa patuloy na ginagawang Metro Cebu Expressway Segment 3A na mula Barangay Pangdan, tagos ng Barangay Kantawan sa Naga City. Susunod naman ang inspeksyonin ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City, Cebu at mula doon ay dediretso naman ang Chief Executive sa Cebu City para sa Walang Gutom Program. Bukod sa Cebu ay pupunta din ang Pangulo ngayong araw sa Mabini, Bohol para naman sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ito ay imbakan ng tubig na gagamitin para patubigan sa mga bukirin sa Mabini at karating lugar upang dumami ang ani ng mga magsasaka. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong kinulong sa Yakutsk, Russia sa loob ng halos 9 buwan. Naging posible ang kanilang paglaya matapos iharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kalagayan kay Russian President Vladimir Putin sa sinagawang bilateral meeting sa Russia. Hiniling ng Pangulo ang paglilinaw sa kondisyon.

0: At legal na katayuan ng mga Pilipino ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Matapos huriin ang kaso, kinumpirma ng mga otoridad ng Russia na walang kasong sinampa laban sa mga ito. Dahil dito, sinabi ni Lazaro na agad na pinayagan ang kanilang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas.
1: Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya na nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think dalawang lalaki lang sa 24. This, what happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila.
0: Si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, naggaloob ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng iba't ibang tulong para sa reintegration ng mga nakalaya at nakauwing Pilipino mula sa Russia. Kabilang dito ang tulong pinansyal, hotel accommodation, pamasahe sa aeroplano at iba pang kinakailangang suporta. Ayon sa Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patunay ito ng patuloy na pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga Pilipino na nasa ibang bansa.
3: Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, may employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung kailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child, yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapit din natin sa DOH at sa Office of the President.
0: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Panfilo Lacson nagbayag ng pasasalamat sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpasalamat si Senador P. Lacson sa pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Lacson, ang paglaya ng 24 na Pilipino na nakauwi na sa bansa ay isa sa pinakamahalagang tagumpay ng kamakailang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Dumating ang 24 na repatriated na Pilipino sa NAIA Terminal 1 sa 2 batch mula Bangkok, Thailand. Matay sa mga ulat, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na isinagawa ang repatriation sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Russia sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Itong Webes, sinabi ni Pangulong Marcos na pinahintulutan ni Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pilipino na nagtrabaho bilang mga tagalinis sa Russia. Ayon sa mga naunang ulat, nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga usaping may kaugnayan sa immigration matapos mabiktima ng mga illegal recruiter. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasayos ng pagpapauwi ng 24 na Pilipinong nakulong sa kanilang bansa. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaabot ng pasasalamat si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa foreign counterparts nito sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagpoproseso sa pagpapauwi ng nasa 24 na Pilipinong nakadetene sa kanilang bansa, kung saan ito ang naging unang agreement ni Russian President Vladimir Putin at ni Pangulong Marcos sa ASEAN Commemorative Summit sa Russia. Ano yan, naging mabilis ang pagpapauwi ng ating mga kababayan sa tulong na rin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa naging mabuhay ang pagkikipag-usap nito kay President Putin. Dagdag pa ni Sec. Lazaro na napakabilis ang naging tugon ng kanilang foreign counterparts sa Russia at naisakatuparan na pagpapauwi agad ng unang batch nitong Biyernes at ang ikalawang batch naman itong linggo ng umaga. Umaasa naman si Lazaro na mas mapapabuti pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinakasang malaki ang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa Hunyo 28. Maigpit na binabantayan ng o babantayan ng Philippine National Police. Yan pong balita hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magpapatupad ng komprehensibong seguridad at koordinasyon ang Philippine National Police sa para sa nakatagdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod dito ay natasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at mga kaugnay na regional office na tingnan ang mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument. Gayun din ang iba pa mga kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan, gayun din nakaligtasan ng mga kalahok ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling ang politika ng PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kung narito na nawagan ang mga religious at civil society groups sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahan dadalo ang mga kalahok mula sa faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga mangingisda at marino na iwasan ang dalawang bahagi ng karagatan sa Ilagang Luzon. Ito'y dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa nakatakdang rocket launch ng China bukas, Hunyo 23. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ilulunsad ng People's Republic of China ang Long March A o 7A rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng alas 10:02 hanggang alas 11:04 ng umaga oras sa Pilipinas. Inaasahang babagsak ang ilang bahagi ng rocket sa dalawang tinakdang drop zones sa karagatan malapit sa Ilocos Norte at Cagayan. Bilang pag-iingat, pansamantalang nililimitahan ng PCG ang paglalayag sa mga apektadong lugar. Pinayuhan naman ng Coast Guard ang mga operators ang maliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa nasabing mga lugar habang sinasagawa ang rocket launch. Binalaan din ng PCG ang publiko na huwag lapitan o galawin ang anumang kahinahinalang debris na maaaring matagpuan sa dagat o dalampasigan dahil sa posibleng panganib nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tumaas ang kumpiyansa ng publiko sa mga programa ng pamahalaan para sa pabahay. Ito'y ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sinabi ng SWS na umakyat sa plus 45 ang net satisfaction rating ng housing programs para sa mahihirap mula sa plus 38 noong Nobyembre 2025. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, buong ito ng pagpapalawak ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni Aliling, napaigdingin pa nila ang pagpapatupad ng mga proyektong pabahay upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng ligtas at abot-kayang tirahan. Kabilang sa mga programa, ang rental housing, horizontal housing projects at iba pang inisyatibang nagpapalawak ng akses sa pabahay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagpapaunlad ng o pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga driver ng public utility vehicles o PUV sa bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng diskwentong 10 piso kada litro ng diesel. Maaari itong gamitin hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng 1,500 pesos na matitipid ng mga PUV driver kada linggo. Layunin ang programa na mabawasan ang gastusin ng mga driver at mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ipinatutupad ng Department of Energy ang programa katuwangan Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Simula ngayong araw, muling tatanggap na ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa ng mga guarantee letter ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dublao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang akses ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Nakipagpartner din ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letters.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May paalala ang Department of Trade and Industry sa mga retailer at mamimili. Pinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Vaporized Nicotine Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng batas na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products na kasaad sa batas na hindi maaring magbenta ng natunang mga produkto sa loob ng 100 meters mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo sa mga kabataan. Iniikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph. Ito upang matiyak ang maigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala naman ng Office of Civil Defense sa publiko kaugnay ng pag-agos ng pyroclastic density currents mula sa bulkang Mayon. Ayon sa OCD, ang pag-agos ng mainit na abo, bato at gas ay dulot ng pagguho ng lava mula sa bulkan. Iniulat ng FEVOX na patuloy ang effusive eruption ng bulkang Mayon na umabot na sa 167 na magkakasunod na araw. Nananatili ring na itatala ang patuloy na o pagdaloy ng lava, pagguho ng bato at pagbuo ng mga pyroclastic density currents o mas kilala bilang uson. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon. Pinahiwatig nitong posibilidad ng mga mapanganib na pagsabog at iba pang volcanic hazards. Mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDZ.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na malaking pabor sa Pilipinas bilang natatanging developing country na mapili na mapagtayuan ng 10 bilyong dolyar na halaga ng Artificial Intelligence o AI Hub. Ayon kay Teves, sa pamamagitan nito, mas marami pang mga foreign direct investors ang maingganyo na mamuhunan sa ating bansa. Anya, isa itong malaking oportunidad para sa Pilipinas na mabago ang sitwasyon sa kabila ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan at ang temporary peace deal na nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
9: Lamang yung ating mga kaibigan or ASEAN peers, Steph, no? Ang lalaki ng mga foreign investors sa kanilang bansa, napakaliit. Kaya dapat imbitahin natin. tsaka malagang foreign investors dito, Steph, kasi maliit yung ating local manufacturing industry pa eh. So kung makakadala sila mga teknolohiya, marami tayong mga mabibigay na trabaho.
0: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Tevez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Council for the Welfare of Children nanawagan sa mga content creators. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children tungkol sa lahat ng content creators na maging responsable sa paggawa ng social media content na tampok ang mga bata. Ayon sa kanilang social media post, hindi pinagbabawalan na gumawa ng content na mayroong kabataan. Ngunit nararapat na iprioridad ang kaligtasan at kailangan na angkop sa kanilang edad ang ipalalabas sa social media. Ginawa ni Undersecretary Angelo Tapales ang panawagan matapos ang dumaraming insidente ng online at offline bullying sa mga kabataan na lubos na nakababahala. Anya, kapag may napag-alaman ng mga ganitong kaso, makipag-ugnayan lamang sa Makabata Helpline number 1383 para sa agarang aksyon mula sa kanilang ahensya. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos at Iran magsasagawa ng high-level talk sa Switzerland. Sitwasyon sa Lebanon, pangunahing agenda sa nasabing pag-uusap. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakatakdang magpulong mga delegates mula sa United States at Iran kasama mga mediator dito sa Switzerland para sa isang high-level talk. Pangunahing paksa ang nasabing pag-uusap ang lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Ayon sa ulat ng CNN, ang patuloy na labanan sa rehiyon ay nagbabantang sumira sa mga kasalukuyang kasunduan na pagitan ng dalawang bansa. Layunin ng pulong na ito na mapigilan ang tuluyang pagbagsak ang mga diplomatikong kasunduan at makahanap ng agarang solusyon sa tensyon sa gitnang silangan. Samantala, binigyan diin ang militar ng United States sa patuloy at normal ang daloy ng tropiko sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala lalahok sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Matapos ang pakitang gila sa 2026 Berlin Open, sasabak naman sa aksyon ng ating tennis superstar na si Alex Ayala sa Bad Homburg Open Women's Singles at Doubles Tournament, isang WTA 500 event sa Germany. This week, makakaharap ni Ayala si Elise Mertens ng Belgium sa pagsisimula ng women's singles. Samantalang makakatambal naman ni Ayala ang legendary American tennis star na si Venus Williams sa women's doubles, kung saan makakalaban nila ang Australian-American tandem na si Alexandra Osborne at Catherine Harrison. Galing si Ayala sa isang impressive run sa Berlin Open, kung saan tumapos siya sa semifinals na mabigo kay Linda Noskova. Ngunit nauna niyang tinalo sina Elena Rybakina at Elina Svitolina sa nagdaang Women's Singles Tournament ng Berlin Open. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na
14: ang Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Para sa mga coffee lovers, alam nyo ba ang pagkakaiba ng kape Arabica at Robusta? Ang Arabica beans na hugis oval ay mas matamis at may pagka-fruity ang lasa, habang ang Robusta na hugis bilog naman ay mas matapang at mapait ang lasa. Mas mababa din ang caffeine level ng Arabica na nasa 1.2% hanggang 1.5% lamang, kumpara sa Robusta na ang caffeine level ay umaabot sa 2.2% hanggang 2.7%. Kadalasang itinatanim sa matataas at malamig na lugar ang Arabica, kaya naman mas mahal ang bentahan nito sa merkado kaysa sa Robusta na mas accessible dahil kaya nitong mabuhay sa mababang lugar at mainit na klima. Madalas namang gamitin ang Robusta sa mga instant coffee at espresso blends dahil nakakapag-produce ito ng makapal na krema kaysa Arabica.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Alert status sa Cagayan Valley bilang paghanda sa Bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bea.
17: Nakapreposisyon na ang mga relief supplies sa bayan ng Itbayat bilang bahagi ng paghahanda matapos isailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon ng Cagayan Valley dahil sa banta ng Bagyong Francisco. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, handa na ang Family Food Packs o FFPs bilang paunang stockpile para sa mga residente. Bukod sa pagkain, nakahanda na rin ang mga non-food items o NFIs para sa agarang pamamahagi tulad ng hygiene kits, child-friendly kits, mga balde at family packs. Ayon kay Itbayat Municipal Budget Officer Harriet Antas, sapat at handa ang ponto ng Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Fund, maging ang Mitigation Fund ng bayan. Katunayan anya na sa 100% ring nakahanda ang Quick Response Fund o QRF ng munisipyo kung sakaling kailanganin itong gamitin. Samantala, sinabi ni Itbayat LDRRM Officer 2 Kathleen Garcia na patuloy sila nagbabantay sa mga severe weather bulletin para sa anumang pagbabago sa galaw ng Bagyong Francisco, kasabay ng pagtiyak na sapat ang mga nakapreposisyon na pagkain at kagamitan para sa buong komunidad. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sapat na supply ng family food packs sa harap ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Cagayan Valley. Tiniyak ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Darito ang report ni April Racho.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: April.
18: Tiniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang kahandang tumugon sa pangangailangan sa pagkain dulot ng posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, sapat ang food supplies ng ahensya na una nang naipuwesto sa mga local government unit o LGU, maliban pa sa mga naka-imbak sa kanilang mga bodega sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Aniya, abot sa mahigit 114,000 na family food packs ang nakaproposition sa mga LGU habang nasa 96,000 naman ang nasa mga bodega ng ahensya. Bago pa man ang inaasahang mga pag-uulan, aniya, puspusan ang ginawa nilang replenishment at pagbibiyahe ng kahon-kahon ng food packs sa mga munisipalidad at syudad, lalo na yaong mga nasa malalayong lugar. Kanila ring isinaalang-alang dito ang sitwasyon ng mga nasa isla, partikular na ang lalawigan ng Batanes at island municipalities nito, maging ang isla ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, maliban sa family food packs, may 3 milyong piso pang standby funds ang ahensya na magagamit naman sa emergency purchases at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kauna-unahang People's Budget Portal ng Naga City Government inilunsad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
19: Upang mapalawak pa ang transparency at access ng mamamayan sa impormasyon tungkol sa pondo ng lokal na pamahalaan, formal nang inilunsad ng Naga City Government ang People's Budget Portal na binuo ng Naga City People's Council at mga katuwang mula sa Information and Communications Technology Sector. Ipinakilala ang nasabing portal sa 10th Click Connect Summit na ginanap sa lungsod. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, Layunin ng portal na ito na maayos na ipakita sa publiko ang buong proseso sa pagbuo ng budget hanggang sa paggastos bilang pagtalima sa mga pamantayan ng Department of Budget and Management. Makikita sa online platform na ito ang mga isinusumiting budget, proyekto at mga aktibidad ng mga tanggapan ng Naga City LGU. Pag-iisahin rin ng portal na ito ang mga hiwa-hiwalay na sistema at mas gagawing simple ang breakdown ng data. Ang sistema na ito, Anya, ay libre at open source. Ibig sabihin, bukas ito sa lahat at pwedeng ma-access ng kahit sino at pwede itong tularan ng iba pang lokal na pamahalaan. Nakaangkla ito sa isa sa mga finish lines o mga plano ng alkalde na target matupad bago ang 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 4.7 million family food packs ng DSWD nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Helen.
20: Nakahanda na ang 4.7 million family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Francisco. Nakapreposition ng mga food packs sa mga field offices at warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga maaapektuhang komunidad. Bukod dito, mayroon ding 4.4 billion standby funds at stockpile ng food at non-food items na nakanda para sa augmentation assistance. Tiniyak naman ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Erin Dumlao na nakaalerto na ang lahat ng field offices ng ahensya at patuloy ang kanilang koordinasyon para sa posibleng augmentation sa mga local government units. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ang kapasidad ng pamahalaan sa maagap na pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DepEd inaprubahan ang 720 million pesos na pondo sa pagpapatayo ng karagdagang classroom sa Mandaue City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Sheila.
25: Mas maraming silid-aralan ang ipapatayo ng Department of Education or DepEd sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Mandaue, Cebu para mas magiging komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Kinumpirma ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Uwano na inaprubahan ng DepEd ang 720 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan sa tatlong public schools ng lungsod. Kasama sa halagang iyon ang 650 million pesos na pondo para sa itatayo na mid-rise school building sa Paknaan National High School. 40 million pesos para sa apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Upaw Elementary School at 30 million pesos para sa tatlong palapag na gusali na may 9 na silid-aralan sa Basak Elementary School. Ang pondong ito ay inaasahang magbibigay ng 69 na bagong silid-aralan at magsisilbi sa mahigit 8,200 na mga mag-aaral ng Mandaue. Tatlong highly urbanized cities ang pinagkalooban ng DepEd ng 650 million pesos na mid-rise building ngayong taon. Kabilang na dito ang mga lungsod ng Mandaue, Maynila at Paranaque. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon ng school buildings ngayong taon at target na makompleto sa pagtatapos ng ika-apat na quarter ng 2027. Ang pondo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap at koordinasyon ni na Mayor Owano at Mandaue City Loan District Representative Emery Lollipop Owano Dizon kasama ang suporta ni Education Secretary Sunny Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Eastern Samar State University College of Medicine magbubukas na sa Agosto 2026. Registration para sa mga aplikante sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ben.
3: Magbubukas na sa Agosto ngayong taon ang College of Medicine ng Eastern Samar State University o ESO matapos aprubahan ng Commission on Higher Education ang operasyon ng Doctor of Medicine program nito. Nagsimula na noong Hunyo 18 ang pagtanggap ng aplikasyon para sa unang batch ng mga mag-aaral habang target na magsimulang klase sa Agosto 10. Tinatayang 40 hanggang 50 estudyante ang matatanggap sa unang taon ng programa. Ayon kay ESO Vice President for Academic Affairs, Dr. Vicente Agda Jr., malaking tagumpay ito para sa lalawigan at katuparan ng matagal ng hangarin na magkaroon ng sariling medical school ang Eastern Samar. Kabilang sa mga rekisito ang pagtatapos ng bachelor's degree mula sa CHED Recognized Institution, NMAT score na hindi bababa sa 40th percentile at pagpirma sa Return Service Agreement o RSA para makapaglingkod sa lalawigan pagkatapos ng pag-aaral. May nakalaan ding mga scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante, kabilang ang 10 slots mula sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Inaasahang makatutulong ang bagong programa sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor at pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar at buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga mambabatas sa BARMM, tinutulak ang agarang hakbang para maibangon ang kalidad ng edukasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Johania.
27: Nagkakaisa ang mga mambabatas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa panawagang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon matapos lumabas ang mga datos na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pagkatuto ng mga kabataan sa rehiyon. sa isinagawang joint oversight hearing ng mga Committee on Education and Finance, binigyang diyan ng mga opisyal na kailangan palakasin ang mga programa para sa literacy, numeracy at maagang pag-aaral ng mga bata. Batay sa pagsusuri ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, malaking hamon pa rin ang malnutrisyon, anemia at kakulangan sa pagkain ng maraming tahanan sa BARMM. Anila, ito ay mga salik na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto. Naitala rin ang functional literacy rate na 64.7% sa rehiyon. Bilang tugon, inilatag ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang kanilang 5Bs program o bawat bata sa Bangsamoro ay bumabasa at bumibilang na layong mapunan ang learning gaps ng mga mag-aaral. Kasabay nito ay tinalakay rin ang kakulangan ng mahigit 5,600 na mga guro at ang patuloy na pagproseso sa mahigit 30,000 na posisyon mula sa dating ARMM para sa kanilang integrasyon sa birokrasiya ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard naglagay ng water desalination machine sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Finiquito.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Armand.
9: Naglagay na ng mga water desalination machine ang mga kawani ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental na isa sa mga lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag ng Coast Guard District sa Davao Region, sinabi nito na inilagay ng mga personahe ng Coast Guard Station Davao Occidental ang nasabing makina sa barangay Balangonan sa nasabing bayan upang makapagbigay ng malinis sa tubig sa mga residente. Ayon sa ahensya, layunin ng makina na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente sa malinis na tubig patapos itong nagkaproblema dahil sa nasabing pagyanig. Bahagi ng Intensified Community Assistance and Awareness Response and Enforcement o ICARE ng Philippine Coast Guard ang nasabing hakbang kung saan patuloy silang magbibigay ng tulong at hindi iiwan ang mga komunidad hanggang sa tuloy na itong makabangon mula sa nasabing kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 782,000 pesos na halaga ng shabu na samsam ng PIDEA Sulu sa dalawang magkasunod na operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Muhammad.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
10: Naging matagumpay ang operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Sulu kasama ang iba pang enforcement agency nitong Biyernes at Linggo matapos mahuli ang anim na drug suspect sa bayan ng Luok, Sulu, kung saan kabuang 782,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska. Bukod dito, nakuha rin sa mga sospek ang tatlong baril at isang grand rifle at mga bala. Unang ikinasa ang operasyon sa Sichukungan, Barangay Tuwig Puti, Luok, Sulu nitong Biyernes. Nakuha mula sa limang sospek ang ilang heat sealed plastic sachet, laman ang pinaghihinalaang shabu na may kabuang bigat na 65 grams at street value na aabot sa 65,000 pesos o 442,000 pesos national average value at dalawang baril. Nasundan naman ang operasyon kahapon sa Sitio Barangay Lianutan sa bayan pa rin ng Luok. Huli ang isang drug suspect at mahigit kumulang na 50 gramo ng shabu na katumbas na street value na 45,000 pesos o 340,000 pesos national average baril at isang grand rifle. Maaring kaharapin naman ito ang reklamong pagbibenta ng ilegal na droga o operasyon ng DEN, paggamit, pagbili at posesyon ng ilegal na droga at drug paraphernalia sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kamuha ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
15: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay 22 na ng buwan ng Hunyo, June 22, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo, Samang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, unti-unti nang bumabagal ang daloy ng traffic dyan po sa may Kaingin hanggang makarating yan ang Bansalangin. Pagsapit ng West Avenue, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic na rin mula dito sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng Connecticut. Pagakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. At moderately moving naman sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng tramo sa Pasay, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo ng Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan din po sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard. At dyan din po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Santolan bago umakyat ng flyover. Pero after ng Santolan flyover, light traffic niyan towards Cubao and Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman ang southbound lane, pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Eastwood sa Z5 patungo ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa Intersection. Habang ang northbound lane naman ng C5, paglabas po ng toll gate ng SLEX, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating yan dito naman sa may bahagi ng Heritage Park at Pinagsama Village. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Blue Voss, tagig pa rin po yan hanggang sa may McKinley Intersection. Pagsapit naman dyan sa may C5 Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, westbound din po nito yung mga nagagaling ng Fairview mula po dyan sa may bahagi ng Fairlane, moderate to heavy traffic din hanggang dito yan sa may Fairview Center Mall. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Luzon hanggang sa may Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may UP Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan mo nakasamang alan ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nosares. Direct na mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Publiko. Servisyo. Bayan. Bayan. News Nationwide.

0: boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
6: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, naka-alerto po ang Department of Agriculture sa epekto ng Bagyong Francisco sa mga sakahan, mga taniman, lalo na po dyan sa gawin ng Northern Luzon. Ano ho? Maya-maya, ingit tayo ng update tungkol dyan kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. At siyempre, ilang pang mga update sa mga tulong na pinagkakaloob sa ating mga mangingisda at magsasaka. Update naman mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon po sa kanilang Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, mayroon pong nakahandang kabuwang 4.7 million family food packs ang DSWD upang agad na may pamahagi sa mga komunidad na maaring maapektuhan po ng Bagyong Francisco. Ang mga ito ay naka-prepossession na po sa DSWD field office at bodega sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mayroon ding kabuwang 4.4 billion pesos na standby funds at mga naka-preposition na food at non-food items ang DSWD na kahanda pong gamitin bilang karagdagang ayuda sa mga o para sa ating mga kababayan. Patuloy din na nakahanda ang DSWD upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Mga kaibigan, 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa DA, Department of Agriculture. At may update din tayo sa Quezon City. Yung pong mga motorista natin, yung pong bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, kanto ng Yanga Street dyan sa Malabon. Sarado pa rin sa mga motorista. Maya-maya mga kaibigan, hingi tayo ng update tungkol niyan. Mula kay Mary Ann Bastasa. Ulitin ko lang yung paalala kanina ng MMDA Metro Base. Bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila yung pong mga sasakyan ng ending ng plate number ay 1 or 2 ngayong araw na ito ng Monday. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then later on, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan po sa number coding ng MMDA. Sa Makati po, straight yan ha, from 7 a.m. to 7 p.m. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek Arnel.

0: Mesa, sir, magandang umaga po.
1: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Yes, sir. Unahin ko na po sa mga update na aming naising in from your end, ang mga paghahanda ng DA para po doon sa mga taniman na posibleng maapektuhan nitong bagyo. Sir?
1: Yes, Sir Alan. May mga nakapreposition po tayo na mga binhi, pataba, at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund.
0: Opo.
1: For immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon po natin.
0: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa, Ase Colonel, sir, ingiring kami ng mga update dito po sa status naman ng produksyong pang-agrikultura dito sa atin. Ano? At ganun din yung mga production cost para sa agricultural sector. Kaugnay pa rin ng krisis dyan po sa Middle East. Kahit pa paano, unti-unti na pong sinasabing gumagaan, Ase Colonel, sir.
1: Una mo lang, good news muna, bagamat mababa yung naitalang production ng palay noong first quarter.
0: Opo.
1: Inaasahan natin na magiging maganda yung production ng second quarter dahil mas as reported by PSA at ng PhilRice, mas malaki yung area na nataniman ng palay o yung area planted at inaasahan natin na lalaki yung volume of production natin ng second quarter despite yung mga challenges natin. At ngayong taniman, start na yung taniman natin.
0: Mm-hmm.
1: Isang challenge sa atin yung patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng mga dams nagagamitin for irrigation. So yung ating mga alternative sources ng patubig, lalo na yung ating mga solar irrigation projects, mga shallow tube wells, ay patuloy na dinideploy ng ating DA, kasama na rin po yung ating NIA.
0: Ayan. At dahil dyan, yung inyong binabanggit, of course, well, may tuturing naman na breakthrough din itong peace agreement sa pagitan ng US at ng Iran. Ano ho? At ito ay inaasahang magpapagaan, ika nga, sa supply ng mga farm inputs para sa ating mga magsasaka, Ase Colonel, sir?
1: Yes po, nakakakita na tayo ng reduction ng presyo ng pataba, ng fertilizer for both urea, complete, MOP, at saka ng iba pang klase ng synthetic fertilizer. Matanda natin sumipa yan ng 3,000. Kasagsagan nung problema o sigilot natin sa gitnang silangan.
0: Opo.
1: At ngayon, may nakikita na tayo ng 2,200, 2,400. Bagamat sa ibang area, medyo mataas pa rin. Pero magandang indication nito na malaki na rin yung naibaba. At umaasa tayo dahil dito sa nangyari, nagkaroon ng peace agreement, ay patuloy na bababa ito. Yung dollar ay unti-unti rin bumababa, presyo ng dollar. So, malaking bagay ito para sa ating mga magsasaka na yung cost of inputs ay nakikita na natin na nag-ease up na.
0: Ayun. Pero yung tulong pa rin para sa ating mga magsasaka at mangingisda in terms of halimbawa yung sa aspeto ng fuel na gagamitin nila sa kanilang paghanap buhay, tuloy pa rin, Asexa?
1: Tuloy pa rin yun, yung pamamahagi natin doon sa mga areas na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy natin. And of course, yung ating mga libreng binhi, pataba, makinarya, at iba pang interventions ng DA ay patuloy ding sinasagawa sa buong bansa ng ating mga regional field offices, lalo na ngayon kasagsagan ng land preparation at taniman.
0: Yun, kasagsagan ng land preparation at taniman, ang mga inputs kahit papano nakikitaan ng bahagyang relief, ika nga pagdating sa presyuhan at supply, sir. Ano ha?
1: Yes, at dahil maganda rin yung presyo ng palay nitong nagdaang anihan, nitong dry season, naasahan natin na patuloy na magiging maganda yung presyo ng palay ngayong west harvest season. Kaya inaasahan din natin na maraming area pa rin yung matataniman for this wet cropping season.
0: Okay. Well, may report po, Ase Colonel, sir, ang Bureau of Plant Industry o BPI, ano, sa kanilang monitoring, meron silang natuklasan na potential mislabeling practice sa bigas na binibenta sa ilang mga key urban markets. Any update po sa aspetong ito, Sir Carnel, sir, please?
1: Yes, merong mga samples na pinadala sa BPI galing Cagayan de Oro at saka rito sa Commonwealth.
0: Opo.
1: At may bumalik na isang sample, anim na samples yun, na posibleng mislabeled kasi labeled as local pero potentially na imported siya base na rin dun sa mga standards ng profiling at classification na na-establish ng Bureau of Agriculture and Fishery Standards. Actually, ako personal, nakita ko rin ito. Bumili ako ng 2 kilo bilang sample dito sa Murphy sa Cubao dahil nung nag-ikot kami, nakita ko rin na posibleng, kasi binibenta rin at local ng 58 peso, so kung pakuha kami rin ng sample at pinapatest din yun. Isang way ito, Sir Alan, para masigurado natin yung tamang pagsunod sa Executive Order 118 na inisyo ng ating Pangulo na nagtatakda ng 50 pesos per kilo para sa imported premium 5% broken.
0: Ayun. So, kumbaga, itong posibilidad ng mislabeling na ito ay para palabasin na local yung binibentang bigas at hindi imported at may benta sa mas mataas na halaga. Ganun po ba yun, Sir Carnel, sir?
1: Oh, tama yun. At ito ay, pag nangyari ito, clear evidence talaga ito ng mislabeling at may kaparusahan. Ayon na rin doon sa Joint Memorandum Circular na inisyo ng DA at saka ng DTI, ganun na rin dito sa Executive Order 118 na naisyo nga ng ating Pangulo at sa iba pang relevant provisions ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at ng Price Act.
0: O yun. At binabanggit niyo, Sir Carnel, sir, ito ay under investigation sa kasalukuyan. Kailan po more or less matatapos ang mga pagsusuri at ang investigasyon tungkol dito, kung sakali, sir?
1: At tuloy-tuloy ito, doon naman sa department order na sumusuporta sa EO 118, meron na tayo doon adjudication office na nagre-review nitong mga ganitong violations.
0: Ayun, ayun. Okay. Well, Sir Carnel, makikibalita lang kami. Of course, ang atas ng Pangulo ay patuloy na palawakin ang supply at availability ng 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta po ang distribution nito sa mga malalayong lugar ng ating bansa, Sir Carnel, sir?
1: May magbubukas tayo ngayon ng mga bago rito sa Mindoro at saka sa iba pang areas dahil nasa more than 900 na tayo. Close na 1,000 na tayo na kadiwa center sa buong bansa. At inaasahan natin papalo pa yan by next year hanggang 1,500 sites. So makakaasa po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy na murang 20 pesos na bigas. Ayon na rin sa atas ng ating Pangulo lalo na yung ating vulnerable sector ay makinabang dito sa murang bigas na binibili natin sa National Food Authority sa tulong ng ating mga lokal na magsasaka.
0: Ayun, so walang problema ika nga sa supply. Isang punto sa lang, Asek Andel, sir, yung ating mga imbakan, warehouses na mga bigas in various parts of the country. Handa na po ba ito kung sakali ito, tag-ulan, Asek Andel, sir?
1: Yes, maganda pa rito, Sir Alan. Marami ng mga bago na na-construct din ng NFA at na-repair yung ibang warehouses para tumanggap ng mga additional na mga palay mula sa ating mga magsasaka, maging yan man ay tuyo or yung dry and clean at saka yung freshly harvested pagdating ng September na mag-start yung anihan natin para sa wet cropping season.
0: Ayun, okay. Sir Carnel de Mesa, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon mula sa Department of Agriculture, sir.
1: Maraming salamat na, Sir Alan. Mabuhay ka. Good morning.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan ng Boses mula po sa Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balapin, standard time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa National Water Resources Board. Makikibalita tayo sa status ng Angat Dam. Ha? Baka kausap natin maya-maya, Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sevillo David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! Would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM, ako po si Alan Alyanige. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin Executive Director ng National Water Resources Board, Dr. Sevillo David Jr. Director David, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Alan, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami sa status sa kasalukuyan sa water level ng ating Angat Dam diyan po sa Bulacan, Dr. David, sir.
7: Opo, no? Sa ngayon po, no? Para sa kalaman ng mga ating kababayan, ito pong Angat Dam ay sa ngayon ay patuloy na bumababa dahil na rin po sa kadahilanang mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan na nararanasan natin hanggang sa ngayon. So, sa kasalukuyan po ay nasa 165 meters po ang level ng Angat Dam at halos mga 15 meters po yan ang baba niya doon sa minimum operating level na 180 meters. No? At sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin siyang bumababa na mga between mga 0.3 hanggang mga 0.5 meters po kada araw. At yan naman po ay kasalukuyan nila monitor po natin.
0: Ayun. So, Dr. David, sir, ika nga, ang normal operating level ay 180 meter, but at present, opo, it's 165 meters.
7: Tama po yun. No? Yun po yung 180 is yung pong minimum operating level. No?
0: Opo,
7: ang
0: opo.
7: Normal high water level niyan is mga 210 meters po. No?
0: Ayun.
7: So, medyo malayo po. Halos mga 45 meters po ang baba niya no, sa normal high water level na tinataguriyan po natin kasi nga po pag mas mababa na siya sa minimum operating level na 180 meters ay mas binibigyan natin ng prioridad no yung water supply po para sa Metro Manila.
0: Yes.
7: kung ikukumpara po natin sa ibang gamit kagaya na pong irrigasyon na sa kasalukuyan ay suspended po, no? So wala ho munang release kasi nga po medyo mababa ang level para sa mga irrigasyon po dyan po sa Bulacan at Pampanga po.
0: Ayun. So ibig sabihin sa kasalukuyan, because of the water level ng angat, ang tubig na inire-release nito ay para sa gamit sa bahay sa Metro Manila nearby areas. Wala mo ng gamit para sa irrigasyon, sir.
7: Sa yan po, no, sa kasalukuyan, yan po yung mas prioridad natin, no. Ito pong mga sa Metro Manila water supply at mga karating lugar po na panggamit po alos karamihan sa mga households po.
0: Iyon. Okay. At dahil diyan, of course, kailangan ang pagtutulong-tulong ng lahat para makatipid, ano, pa sa consumption ng tubig. Meron ho bang mga measures din na inianda na ang ating board para may adjust naman ang water allocation para doon sa mga concessionaires dito sa atin sa Metro Manila, Dr. David, sir?
7: Tama po yun, no? Sa ngayon po, no? Kasi nga, bukod po kasi sa angat dam, no? Ay inianda na rin po natin yung mga posibleng mapanggalingan, no? Pagkuna, no? Ng karagdagan tubig.
0: Opo.
7: No? Kagaya po yung mga deep wells, no, dito po sa Metro Manila ay pinayagan na rin po natin gamitin yan ng NWSS at mga konsesyonaryo. Sa katunayan po ay sa ang NWRB po ay nagsasagawa ng tinatawag nating mga inspection nitong mga deep wells na to para po mabigyan ng kasiguruduhan na ready ang mga deep well na to kung kakailanganin po, no. So yun po yung ginagawa natin ngayon at yung assess din po natin, no, yung mga iba pong pinagkukuna, no, ng tubig, no, kagaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake.
0: Mm-hmm.
7: At ay po mga facilidad din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong mga dams po, no, dyan sa maliliit na mga dams dyan po sa Cavite. So ina-account po natin kung gaano karaming tubig po ang pwedeng ma-produce ng mga to, no? Ang gusto sana natin, mas maganda yung maximum na kapasidad na pwede makapag-produce para naman po kung makatulong, no, dun sa limitadong supply ngayon na nandun po sa angat dam at halabang wala pang mga pag-ulan.
0: Opo, nabanggit niyo, Dr. David, sir, ang Laguna Lake, which is another source of water intended para dito sa Metro Manila. So ibig sabihin, itong Laguna Lake na pagkukunan din ng potable water natin after processing, after may process yung tubig na yon, pupwedeng dumiretso sa ating mga tahanan, Director, sir.
7: Tama po yun, no? So may mga water treatment facilities na po tayo dyan na sa kasalukuyan po at yun nga po, no? Ang gusto ko sana natin eh kung pwedeng madagdagan pa sa kasalukuyan po, no? Meron na pong proyekto diyan, no, sa may Laguna Lake din na at kasama bago po magtapos ang taon ay makakadagdag po ng mga 200 million liters per day po na tubig na tama din na kasi nga po yung parang sinasabi nating epekto nitong full-blown El Nino na nararanasin ngayon ay sabi ng pag-asa baka bago po magtaapos ang taon na yun po yung natin maranasan hanggang sa susunod na taon. At sa ngayon po tayo naman po sa pamahalaan at kasama po yung mga pribadong sektor ay meron pong mag-operate, no, ng mga water treatment facilities dyan sa Laguna Lake at kasama na rin po itong sa may Upper Wawa. Siguro po narinig natin itong Upper Wawa Dam.
0: Opo.
7: Ay pwede na po nating mapakinabangan yan, no, bago po magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na kasama po na makakatulong pag pumasok na po yung El Nino bago po magtapos ang taon.
0: Okay, you mentioned Dr. David Sir na meron tayong mga deep wells dito sa Metro Manila na tumutulong na nakakatulong sa pinagkukunan ng supply ng tubig para sa National Capital Region, sir.
7: Opo, no, isa rin po 'yan sa tinitingnan natin makakatulong. Kaya nga po sa ngayon, nagsasagawa po tayo ng inspection kasama po ang NWSS at mga konsesyonaryo para po masiguro, no, na ready ito pagkakakailanganin na po, no. So sa ngayon po ay normal pa naman po no ang release ng tubig mula po sa Angat Dam. Kaya lang po dahil sa patuloy na pagbaba nito, isa po sa mga tinitingnan natin para ma-manage yung supply ay mag-adjust ng allocation no para po sa mga konsesyonaryo. Kaya nga tinitingnan din natin kung gagawin po natin iyon, mas maganda rin po sana ay ready no yung ibang mapagkukunan ng supply bukod po sa Angat Dam kagaya po nito mga deep wells.
0: Mm-hmm. Okay. And siyempre mahalaga ang partisipasyon dito ng ordinaryong mamamayan no, right doon mismo sa kanilang tahanan ay kinakailangang magsagawa rin ng ilang mga hakbang para tulong-tulong sa pagtitipid sa tubig, Director, di ba?
7: Tama po 'yon no. Ano nga po, no? Katunayan po, ang ating kalihim ng BNR na si Secretary Kuna ay nag-issue na po ng tinatawag nating BNR El Nino Advisory. No? At ito po ay tinatarget po yung mas mapaitingin yung water conservation no sa ating mga kabahayan. No? At iba-iba pa mga pwede mapag makatulong paano po tayo makatipid sa paggamit ng tubig no, so sabi nga ho natin ay mas yung kampanya natin no sa mas responsableng paggamit ng tubig at yung mag-recycle po no, at yung mga tagas po sa kabayan napakaimportante po no na ayusin po natin at sabi nga natin yung matitipid po natin na tubig dito ay pwede po nating gamitin para supply din no, karagdagang supply sa mga susunod pa nating mga araw na pangailangan. At yung pong rainwater harvesting ay
0: yan.
7: Natin sana nga gusto nating gawin yan sa kung pwede sa mga kabahayan at sa mga ibang pasilidad at institusyon. Kasi nga po napapansin po natin madalas po yung pag-ulan dito sa Metro Manila no, dito po sa mga syudad po natin na ito po mga pag-ulan na to ay hindi pa ho nakakaabot no,
0: yes,
7: doon po sa watershed na Angat. Sabi nga ho natin, pwede pong mapakinabangan nito at makatulong po sa kasalukuyang sitwasyon po natin kung pwede po nating ipunin ito ng maayos. No? Kung sa mga drums yan, takpan lang po ng mas maayos para naman po hindi pagbahayan no, ng mga insekto. At
0: yes,
7: pwede po nating gamitin yan doon sa mga pangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po talaga kailangan ng mga potable water.
0: Mm-hmm. Okay. Isa pa, nabanggit nyo, wala pang sapat na pangulan dito sa mga watershed areas ng Angat. Ano ho, may mga pag-aaral ho ba kung sakaling may mga cloud formations na pupwedeng sumailalim sa cloud seeding para umulan halimbawa dito sa mga watershed areas ng malapit sa Angat Dam natin, Dr. David, sir?
7: Opo, patuloy po yung pag-ipag-unayan natin no, sa pag-asa kasi sila po ang may makakapagsabi kung may mga tinatawag nating mga namumuong mga ulap na
0: opo,
7: pwede itong magsagawa ng cloud seeding operations. No. Yan po ay patuloy natin ginagawa with kasama po ang pag-asa dyan at yung NWSS din po para naman po. Kasi kailangan din po nating siguraduhin no yung mga na kung magsasagawa tayo ay may mga mga ulap doon na pwedeng magsagawa ng cloud seeding operations kasi nga po pagka nagsagawa ng ganun eh medyo may kamahalan din kaya
0: yo,
7: mas maganda po nga maganda yung ugnayan natin may pag-asa para naman po mabigyan ng kasiguruhan kung magsasagawa ng ganung cloud seeding operations.
0: Okay. In closing, Dr. David, sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin na dapat magtulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Please go ahead, sir, Dr. David, sir.
7: Opo, no? Ito po ay panawagan no, sa mga kababayan po natin na pagtulungan po natin itong kasalukuyang sitwasyon at patuloy pa hong bumababa no yung mga dam po natin kaya po yung supply no ng tubig po natin ay gusto ho natin ma-manage ng maayos yan at yung kababayan po natin ay may tutulong po no na napaka-importante rin po no doon sa tamang paggamit at pagtitipid po ng tubig na yan po ay mag-recycle at ayusin yung mga leakage po natin at malaki po ang may tutulong yan no doon sa kasalukuyang sitwasyon po natin na karagdagan na rin pong itong pangamba ng El Nino na baka wala masyadong mga pag-ulan ay pagtulong-tulungan po natin para ma-manage itong supply po ng tubig natin.
0: Ayun, okay. Director, Executive Director Civilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
7: Salamat din po at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Civilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 41 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabayan pong broadcast sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz, at ganoon din sa FM, nasa 104.3, The Capital FM. Sandali lang, bibigandahan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman!
13: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Mga apektadong kalsada, yung mga truck, anim na truck naman ng Meralco. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta para doon sa mga babiyahing Panghulo, Santulan at Arcong Bato maaaring dumaan sa Governor Pascual Avenue patungong Concepcion A. Reyes Street saka kumaliwa sa Muzon Dampalit Road. Para naman sa mga truck at mabibigat na sasakyan, maaaring gamitin ang MacArthur Highway papuntang Malinta, Valenzuela bilang alternatibong kalsada. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si Marian Bastasa mula po sa Malabon.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 46 minutes na mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan po ng kanilang General Manager at spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, teka. Nandiyan na sa linya si MMDA General Manager at spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyo, mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Una, ingilang kami ng update. Of course, dahil tagulan na at nagkakaroon ng mga pulupulong malalakas, biglang pagulan dito sa atin sa Metro Manila. Ingilang kami ng update, sir, sa inyong Oplan kontra baha dito po sa atin sa National Capital Region, Yusek Torre, sir.
17: Yes, sir. Ito pong ating phase na ito ay execution phase na at nagiging audit na itong mga early rains at mga konting ambon nga lang ang dumarating ngayon, eh medyo nakikita na natin kung anong kahinaan ng ating sistema. At nakita namin unang-una, kung sundan nyo ang ating, kumasundan nyo sa ating Facebook ngayon, ipinost na namin ang mga nakikita namin napaka-common na site, which is ang mga baradong mga inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Mm-hmm. Kaya nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan. Sana naman makisama at makipagtulungan sa ating gobyerno. Kahit na maliit lang na bagay, na napakaliit na bagay, yung huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga, especially yung mga gratings ng ating mga waterways.
0: Opo, itong binabanggit nyo, Yusek Torre, sir, di ba? Eh, kinakailangan talaga makiisang lahat. Eh. Yung ibang mga residente, turo ng turo sa gobyerno. Eh. Yung pala, sila mismong nagtatapo ng basura kung saan-saan, sir.
17: Opo, totoo po yun. At ito nga, 24/7, meron kaming tinatawag naming grupo rito na grupo ng manananggal. Kasi ang trabaho lang, magtanggal ng basura sa mga gratings. Eh, kaya lang, talagang maghihintay ang ating mga kababayan pa sa paggawa. Sa pagdating ng ating mga manananggal na kung tutuusin ay hindi na kailangan sana kung wala namang basura na nandyan sa ating mga sa mga daluyan ng tubig in the first place.
0: Opo. At earlier we understand pinasimulan na rin yun hong dredging mismo ng mga waterways at ng mga kanal o daluyan ng tubig dito sa NCR, sir.
17: Yes, sir. Kahit na nung January pa yan, nagsimula na kami. Mainit pa ang panahon. Nag-dredging na kami at nag-waterways clearing. At ito nga, at na-audit natin ang kung ano ang mga natitira pang dapat gawin. Kaya nagkakaroon kami ng mga surgical na dispatch sa ating mga tao para pag na-pinpoint kung saan na may problema, yun kaagad ang pinupuntahan para masolusyonan.
0: Ayun. Okay. At halimbawa, yung mga madalas na dating binabaha, napapag-usapan nilang areas dito sa Quezon Avenue, sa Quezon City, yung Espanya sa lungsod ng Maynila, kumusta po sa kasalukuyan? Ika nga, pag nagkakatubig ba, ay mabilis nang humupa ang tubig baha, Yusek, sir?
17: Speaking of Espanya, opo, dahil yan ay isa sa mga areas na covered na ng ating pumping stations sa Sunog Apog. Ina-expect natin dyan na pag tumaas man ang tubig dyan, eh, mabilis na huhupa sapagkat mas mabilis nating maitapon sa Manila Bay ang tubig na nanggagaling dyan. Kaya ang isa na lang na natitira talaga dyan, dapat ang tubig na nandyan sa kalsada ay dapat makapasok sa ating mga waterways, sa mga estero, sa mga kanal, sa mga tributaries nang walang hadlang na basura. Kaya yun lang talaga ang natitira ngayon talaga, sir. Okay na yung mga waterways natin. Ang kailangan lang, makapasok ang tubig doon.
0: And you mentioned, Yusek, itong mga pumping stations para mabilis na mahigop yung tubig papalabas sa saan? Sa Manila Bay at ilang pang mga tributaries. Ano ho? Ika nga dito sa atin sa National Capital Region, kumusta ang iba pang mga pumping stations natin sa kasalukuyan, sir?
17: Lahat ng pumping stations, sir, umaandar yan. At pagkatapos, pag may mga rehabilitation at mga emergency repairs sa mga pumping station, nakakapag-deploy tayo ng mobile pumping station, ng mga mobile pumps para masuportahan ang pumping station na nire-rehab or inaayos.
0: Ayun. May mga mobile pumping stations, sir, na agad na na-deploy?
17: Yes, may mga mobile pumps kami, sir, na indi-deploy. Marami kami ritong mga naka-standby na mobile pumps. At ito ay ating ginagamit, lalo na kung halimbawa may mga nangyaring hindi na yung mga emergency, like may mga thrust rake na masira sa pumping station dahil nabarahan, o yung kanilang mga impellers ay nabarahan or nasira ng basura, nakakapag-deploy tayo ng panibagong pumping station sa maiksing panahon para mga pumps pala, mga nakapag-deploy tayo ng mobile pumps para yun muna ang gagana habang inaayos at pinababalik sa serbisyo yung fixed pumping station natin.
0: Okay, in closing, Yusek Torres, sir, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan at nakikinig ngayon pong umaga, sir.
17: Maraming salamat, Sir Alan, at sana naman panawagan muli sa ating mga kababayan, mag-responsable tayong mamayan dito sa Metro Manila. Huwag tapon ng basura kung saan-saan, sapagkat ang basura ang itinapon mo ngayon ay babalik sa iyo kinabukasan. Kaya sa ating mga kababayan din, laging tandaan ang ating 136 ay nandiyan, nakaantabay, na naghihintay ng inyong mga tawag para kayo ay mabigyan ng assistance kung kayo man ay nangangailangan. Maraming salamat, Sir Alan.
0: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority,

Morning po sa ating mga tasabaybay sa Radyo Pilipinas. Latest location natin para kay Bagyong Francisco, kanina alas 4 ng madaling araw ay nasa layong 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa may Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan. At itong northeastern portion ng Cagayan.

0: Cloudy Sky sa ating inaasahan ngayong araw, pero nandyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboard ng Luzon, dahil posible tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villamil Bulan.
1: Thank you, Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni Robin at Kate. 2 PM yun.
4: 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
3: Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.